0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like
1: Star Nation, oras natin sa buong kabluhan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:31 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Nation, happy, happy Friday! At welcome na po sa ating programa, It's All For You in the Morning. At mas lalo pa natin pagandahin ang inyong umaga sa ating hashtag TBY.
0: Sawa ka na ba sa mga bad

0: Starvation, narito na ang ating hashtag TVY.
1: Ano ba yan?
0: Or sa mga Star Nation natin, kapag ganitong Friday, meron tayong tinatawag na ano eh, na ano ba? Nilay-nilay moment. Oo, di ba? Kapag napapaisip ka agad eh. O napapaisip ka every Friday kung ano ang susunod na steps na gagawin mo. Di ba? Yung iba ang naiisip eh, magre-resign at pagtatayo ng sariling negosyo. Yung iba naman ay mag-iisip ng kung ano kanilang gagawing extra income para naman pandagdag sa kanilang sahod. Or speaking of negosyo, Star Nation, alam ba rin nyo ba na isang pangalan na negosyo ay dinemanda dahil sa pagkakailan tulad ito sa isang movie?
2: BY, true ba yan?
0: Ito nga, Star Nation, ha? Kalimita kasi sa mga pangalan na negosyo ay hango sa kanilang pangalan. O di naman kaya yung unique? O di naman kaya yung iba? Parang mga sikat na salita. Diba? Pero yung iba naman, Star Nation, ay hango sa mga sikat na pelikula. Diba? Establishmento, brand, o ano paman. Ngunit Star Nation, minsan, ang paraang ito ay taliwas sa karapatan ng mga nagmamay-ari ng pangalan na ginagaya ng iilan na walang paintulot malang. Ganyan pa man, Star Nation, may tuturing kayang pagtaliwas sa karapatan ang nangyari kamakailan sa isang car wash business dyan po sa bansang Chile. Ito'y dahil sa nagreklamo at dinemanda ng Lucasfilm ang may-ari po ng pelikulang Star Wars, ang naturang car wash cleaning services dahil sa pangalan nito na Star Wash.
2: TBY, true ba yan?
0: Parang hindi naman magkaparehas. Magkaiba naman yung Star Wars sa Star Wash. Na? Dahil rito, Star Nation, ipinatitigil ng Lucasfilm ang pagpaparehistro na nasabing negosyo dahil sa posibilidad na baka malito umano ang mga tao at isipin na mayroon itong affiliation sa pangalan ng pelikula. Ano na? Depensa naman ang may-ari na malayo umano ang pangalan nito kaya malabong malito ang mga tao. Sobrang labo talaga. Ngunit umami naman ito na inspired ang pangalan sa naturang pelikula maging ang font style nito ay kapareho ng Star Wars. Yan nga, Star Nation, ay dinidinig nga po yung kaso na yan at yung desisyon kung paintulutan nga bang gamitin ang nasabing pangalan. Siguro ang maganda dyan, Star Wash pa rin yung pangalan ng services niya. Pero wag niya na parehas iparehas dun sa font style, dun sa pelikulang Star Wars. Meron nga ako nakitang tindahan, ay karinderya eh. Lambada, kainan, at iba pa. Hindi ko nareklamo. Mas ano pa nga eh, marami nagsabi, uy, pang ano to ah, negosyo to ni Antonio Lambada. Meron pa nga gumaya sa ano, pangalan ko eh. Antonio Lambada Barbers. Okay lang sa akin, di ba? At least eh, kumbaga, parang ano na rin yan, parang ini-endorse mo rin yung pangalan mo. Meron pa nga Lambada Caring Center. Lambada Caring Center. Yes, Star Nation, ating hashtag TBY. May mga iba, mas magandang gawin nyo na lang, Star Nation. Yung ano, yung pangalan ninyo. Diba? Meron mga, ano ba? Meron pa mga pangalan na ano eh, na ginagawa.

0: nilalagay nila parang store. Diba? Like for example, Jerry Testor. Pangalan nung mag-asawa. Meron pa nga eh, Aling Nena Store. Diba? may mga iba pa nga, di ba? Totoy, libreng tuli. Di ba? So, yung mga ganyan mga Star Nation. Okay, doon may mga trending na salita. Ano ba yung ano yung mga trending na salita na ano? Ano ba yung mga trending? Mega Store, di ba? Ano pa ba? May mga ganun eh, mga trending na salita na ginagawa nilang ano, pangalan ng kanilang business. Diba? Yan, Star Nation, ang ating hashtag TBY. Oras natin sa Bukang Buluan ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga. 8:38 in the morning.
1: Good morning!
0: At syempre, Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: TBY, True Bayan.
2: 102.7

102.7. Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: 102.7.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Star FM.
4: Hindi lamang musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
5: Tuloy pariin para sa Department of National Defense.
4: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News
6: Star FM News Connect. Star Nation, sa ating Star FM and News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, Mary Grace Piatos, kabilang sa iya harap na testigo na prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: At sa iba pang balita, tatlong biktima sa Tacloban school shooting, tinamaan ang bala mula sa malayong distansya.
6: Samantala, Star Nation, sa ating local news, psychological first aid patuloy na isinasagawa sa mga biktima ng Tacloban school shooting.
7: Sa ating balitang international naman, death toll sa dalawang lindol na tumama sa Venezuela pumalo na sa 164. DFA kinumpirmang walang nadamay na Pilipino sa magkasunod na lindol sa Venezuela.
6: Samantala, Star Nation, sa ating sports news naman, tandem na Ayala-Williams nalaglag sa Bad Homburg Open Doubles Quarterfinals.
7: Sa ating balitang entertainment naman, Music Travel Love, nasa bansa na para sa kanilang concert tour sa Manila, Cebu at CDO.
4: Star FM News Connect!
6: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Darito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
7: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
6: Star Nation, ngayong araw ay Biyernes, June 26, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
7: At ako naman si Star DJ Kimmy. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
4: Star FM News Connect.
0: Star FM National News.
6: Star Nation, kinumpirma ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chuba na kabilang sa kanilang testigo ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Sa isang panayam, sinabi ni Chuba na si Piatos ay isang material witness at aabangan nila ang pagdalo nito sa trial. Ayon kay Chuba na maaari din naman na maging common witness si Piatos, kaya hamon nila sa depensa ilabas ang totoong Mary Grace Piatos. Batay sa pre-trial brief na prosecution, ang 25 testigo si Piatos, partikular sa issue ng confidential funds. Ang pangalan ay naging kontrobersyal matapos sabihin ng Philippine Statistics Authority na wala silang natagpuang kakulang civil registry record para rito. Bagay na nagdulot ng mga tanong tungkol sa pagiging lehitimo ng ilang acknowledgement recipients. Samantala, Star Nation, narito magkakasunod na payag ng ni Jose Claire Castro patungkol nga ho sa pagiging witness ni Mary Grace Piatos at the 3rd Manila District Representative Joel Chuba.
8: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy.
9: Dahil kasi kung hindi nila may po-produce yun, bugos yun. O, di ilabas nila yung totoo kung sino man yun. So that is the only way to settle this issue once and for all. That's good for us. The common witness namin.
4: Star FM News Connect.
7: At sa iba pang balita, lumabas na ang resulta ng ballistic at autopsy examination sa tatlong estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Philippine National Police o PNP Regional Forensic Unit 8, ang tatlong biktima ay tinamaan ng bala mula sa malayong anggulo na nagpapahiwatig na ang pamamaril ay ginawa ng walang partikular na pinupunterya. Batay sa pagsusuri, tumama ang mga bala sa mahalagang bahagi ng katawan ng mga biktima na naging dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Inihahanda na ngayon ng mga otoridad ang final na forensic. Samantala, sinabi ni PNP o ng PNP na magsasampa sila ng kaso laban sa tiyahin ng 15-year-old na suspect na isang pulis dahil sa pagpapabaya na makuha ang kanyang service firearm. Ayon pa sa PNP, posible rin na umanong maharap sa parehong kaso ang lolo ng suspect na sinasabing may-ari ng caliber 38 o .38 na armas na ginamit na insidente. Sa kabilang bada, sumasailalim na sa psychological first aid ang ilang guro at kawanin ng paaralan upang matulungan silang makabangon matapos ang trahedya. Ayon sa punong guro ng San Jose National High School, mayroon ng mga napag-usapang safety protocol ang paaralan sakaling magkaroon ng ganitong insidente. Kabilang dito ang agarang pagsasara at pagkandado ng mga pintuan ng silid-aralan upang maprotektahan ang mga estudyante.
0: Star FM News Connect. Star FM Local News.
6: Samantala, Star Nation, connect naman po tayo sa ating sister station. Diyan po tayo sa Bombo Radio Tacloban. Kung saan psychological first aid, patuloy nga po yung sinasagawa sa mga biktima ng Tacloban school shooting. Kaunin ang balita na yan, mga kasama po natin, live and direct, wala po dyan sa Bombo Radio Tacloban, si Bombo Ninya Magpili.
0: Star FM, live report.
10: Patuloy ang sinasagawang psychological first aid sa mga biktima kagaya ng mga mag-aral, guro at iba pang apektado sa nangyaring pamamaril ng dalawang minor de edad na suspeka sa paaralan ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban.
11: Bago magsimula ang pagsasailalim sa PFA ng mga biktima, humingi ng tulong ang Philippine Guidance and Counseling Association Eastern Visayas Chapter Incorporated sa mga lisensyadong counselors, psychologists, psychometricians at social workers upang voluntaryong tumulong sa pagsasagawa ng PFA sa mga apektado. Sa pagsasagawa ng psychological first aid, may sinusunod na tatlong hakbang o proseso ang mga kinauukulan na. Una, ay ang look kung saan tinitingnan kung ano ang pinaka-kinakailangan ng mga biktima o mga basic needs. Pangalawa ay ang listen kung saan kinakailangan ng active listening skills or empathy o kakayahang makaramdama sa kung ano ang nararamdaman ng biktima at matulungan ang mga biktima na maging kalmado nang hindi pinipilit na magsalita o magkwento. At panghuli ang link kung saan kailangan tulungan ng biktima sa kanyang praktikal na pangangailangan katulad ng pagkonekta sa kanyang mga mahal sa buhay, support system at profesional na tulong. Sinimula ng PFA noong Miyerkules, Hunyo 24 kung saan ilang mag-aaral at guro na ang isinailalim dito sa tulong na rin ng mga professional na mga volunteers. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang pagsasagawa ng PFA sa mga biktima kung saan nakatakda rin itong magtapos. Matatanda ang nagkaroon ng insidente ng pamamaril banda alas 9:20 ng umaga sa San Jose National High School noong Hunyo 22 kung saan tatlong biktima ang naitalang patay at 20 naman ang sugatan. Ang mga suspek, minor de edad na nag-iedad 14 at 15.
12: Sa PFA na side, sumusunod yan ng tatlong principal.
13: Okay.
12: Yung look, listen, and link. Look, tinitingnan kung ano yung mga pangangailangan, yung basic needs, yung unang-unang pangangailangan. Sa listen naman, kailangan magkaroon tayo dito ng active listening skills. Dapat din po meron tayong empathy, no? Living the life of those who are affected. At kung hindi po kayang ibigay yung intervention na kailangan ng clientele, pwede po silang i-link doon sa mga specialized na pangangailangan nila. Generally po yun po yung PFA.
10: Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Guidance and Counseling Services Office and Concurrent Head, Dr. Cherry Guy Giraya. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpilian. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Star FM News Connect!
7: At sa ating balitang international naman, pumalo na sa hindi bababa sa 164 na katao ang nasawi at halos 1,000 naman ang nasugatan matapos yanigin ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela. Nabatid na tumama ang malalakas na lindol o magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes araw sa Pilipinas at humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang 1 minuto, sinundan ito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malalaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap at pagsagip sa mga biktima. Pinakamalubhang naapektuhan ang Lagiria, isang lalawigan malapit sa kabisera ng Caracas kung saan matatagpuan ang pangunahing paliparan ng lungsod. Malaki rin ang pinsala na inabot ng Moron Carabobo na malapit sa sentro ng lindol. Maraming bahay ang bumagsak at nawalan rin ng supply ng kuryente at tubig ang mga residente doon. Inuulat naman ng mga lokal na pamahalaan na kabilang sa mga nasawi ang 3 bata. Babala ng U.S. Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Tinatayang libo-libo pa ang maaaring maapektuhan ng dalawang malalakas na lindol kung saan kinumpirma ng iba't ibang lider ng oposisyon ng bansa na hindi lalagpas sa 10,000 katao ang hindi pa natatagpuan noong Huwebes ng umaga. Samantala, Caster Nation, nagpadala naman ang Estados Unidos ng mga search and rescue teams habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang naitalang Pilipinong nasugatan o nasawi sa dalawang malalakas na lindol na tumama sa Venezuela. Ayon sa DFA, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, na siyang nangangasiwa rin sa mga Pilipino sa Venezuela. Nakikipagtulungan na rin ang embahada sa mga Pilipinong naninirahan sa Caracas at sa lungsod ng Barinas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, sinabi ng DFA na wala pa silang natatanggap na ulat ng anumang pinsala o nasawing Pilipino dahil sa lindol. Pinayuhan naman ng ahensya ang mga kababayan sa Venezuela na manatili sa ligtas na lugar at patuloy na makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. At Caster Nation, narito ang bahagi ng panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Consul Judy Razo ng Philippine Embassy in Colombia.
14: Dito po sa Caracas, meron po tayong mga Pilipino dyan na kababayan. Nag-report na rin po sila sa atin at so far wala naman pong na-report the injured or casualties. Gayon din po sa mga lugar ng Manaus, Belém, ng Caracas, Barinas, Miranda at Anzoátegui and Merida, nag-report na po sila sa atin. Maganda po ang balita dahil wala naman pong mga nasaktan sa kanila at tayo po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating community, particularly po doon sa mga nasa Caracas. Meron po tayong WhatsApp group chat. Doon po sila nagbibigay sa amin ng balita sa kanilang mga sitwasyon.
13: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
6: Samantala, Star Nation, sa ating balitang sports, nagtapos na ang kampanya ni Alexandra Alex Ayala at dating world number 1 Venus Williams sa doubles competition ng Bad Homburg Open matapos silang mabigo sa quarterfinals laban kina Teresa Milalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain nitong Webes. Naitala nina Milalikova at Nichols at nakapwa na sa 29 na pwesto sa Women's Tennis Association Double Rankings ang 6-3, 62 na panalo sa loob lamang ng 1 hour and 20 minutes upang maabante sa semifinals ng WTA 500 Tournament. Bago ang pagkatalo, umabot sa quarterfinals sina Ayala at Williams matapos talunin sina Catherine Harrison at Alexandra Osborne sa score na 6-3, 64 noong Miyerkules. Tuluyan ding nagwakas ang kampanya ni Ayala sa torneo matapos siyang matalo kay Alice Mertens sa unang round ng singles competition. Sa kabila ng talo sa Bad Homburg Open, nakatuon ngayon ang pansin ni Ayala sa nalalapit na Wimbledon Championships sa susunod na linggo.
15: Star FM. FM.
7: At para naman sa ating balitang entertainment, nasa bansa na ang Canadian duo na si Bob at Clink Moffat ang music travelogue para sa kanilang Philippine tour ngayong weekend. Moffat. Kasama ng duo ang kanilang kapatid na si Dave Moffat at magtatanghal sila para sa fans sa Cagayan de Oro City ngayong gabi, June 26, sa Cebu City naman sa June 27 at Quezon City naman sa June 28. Unang naging pop sensation sina Bob at Clint Dave at ang kanilang isa pang kapatid na si Scott sa iconic 90s band na The Moffats na siyang nagpasikat nga ng mga kantang If Life Is So Short, I'll Be There For You at Miss You Like Crazy. Sa pag-aharap naman ng Moffat Brothers sa press, excited na ang mga ito na iparinig sa fans ang kanilang inihandang setlist, lalo na at kasama nila ngayon ang kanilang kapatid na si Dave.
16: It's pretty similar as it would be, but it's enhanced by having them there. We would sing a lot of these songs without him. Obviously, a lot of these great songs by the Moffats, you know, that we had in the past, he is the lead singer. A lot of people don't know that Dave, really, he was the golden voice. I wasn't a lead singer before Miss You Like Crazy or I'll Be There For You. Those were the first lead songs I really ever sang. So that was a really big thing for me, but it was, it was such a gift to be able to do that. And it gave me a lot of confidence, which has helped me in my life.
17: This country, you know, people here, they...
7: Samantala, pinuri naman ng Music Travel Love ang pagmamahal ng mga Pinoy sa kanilang musika noon at hanggang ngayon. Pakinggan natin muli ang pahayag ng Music Travel Love.
17: This country, you know, people here, they love music in a different way than a lot of the rest of the world. You know, I think that's why so many Filipinos are good singers, because they truly love melody and

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
0: Para sa atin, Star Asia, Cebu, Kapuluan, Pilipinas, 7 Star Minuto na lang bago sumapit ang alas 11 na umaga, 10:53 in the morning.
2: Good morning!
1: Good morning, Star DJ Antonio Lambada.
0: Good morning, Star DJ Kimi Gora. Kamusta naman ang iyong Friday?
1: Maayos naman ang hapon ng tulog natin. Nagulat ako sa tulog ko. Parang, alam mo talaga, may kapangyarihan at meron talagang signal yung katawan natin na, ah, huwag ka munang gigising, pahinga ka muna. May mga ganun siyang instances na parang siya na yung nagdidikta, siya na yung nagko-control sa magiging pahinga mo. So kung ikaw ngayon, Star Nation, masyado mong... Ang tawag dito, masyado mong pinapuwersa yung sarili mo, nagpapakapagod ka. Aha. Siya na yung maniningil talaga na matulog ka, magpahinga ka.
0: Pero minsan mo lang nararanasan yan yung extra.
1: Minsan lang. Ah. Pero sabi ko, wow, grabe yung 11 hours.
0: Ako naman, ano, lagi-lagi.
1: Wow, sana all.
0: Kaya lagi nalilate.
1: Sarap matulog eh.
0: Oo, tapos meron ka pang kaya ka.
1: Oh, ako yung unan ko. Oh, yung malambot kong unan.
0: Ah, akala ko ako yung kaya ka.
1: Hindi. Yung malambot nating unan na iniregalo pa sa atin. Thank you sa nagregalo nun.
0: Sino?
1: Ano yon sa kumari ko. Yung ano, binyag. Di mo yung remembrance matawag dun? Souvenir. Remembrance.
0: Ano, gusto mo yun?
1: Souvenir. May mga binibigay silang souvenir. So, yon yung unan. Nakalagay dun, Ninang Kimi.
0: Wow.
1: Cute-cute.
0: Nilabam mo na ba?
1: Yun naman, syempre. Tagal na nun, parang ilang taon na ba inaanak ko? 8 taon na!
0: Oh,
1: I feel so old.
0: You feel so old?
1: Yeah.
0: Ayaw pa kasi ako sagutin.
1: Kasi diba, parang may mga bagay, ikaw, DJ Antonio Lambada, parang meron kang bagay sa bahay mo na makikita mo na, hala, binigay pa to sa akin ni ano, tapos, ilang taon na ba yung makalipas nung natanggap ko tong regalo na to or yung bagay na to? Tapos doon mo marirealize na, oh, magaling pala ako mag-ingat.
0: Uy.
1: So I'm a keeper.
0: Oh, alam mo na. Natin, ha? Kung gusto nyo na iniingatan kayo, feel free na i-comment kay Star DJ Kim.
1: Kung dapat naman talaga pag may binibigay sa atin yung mga taong special at mahal natin, iniingatan talaga dapat yan.
0: Pero maingat ka rin ba mag-alaga ng tao?
1: Oo naman, no. Napapagaling ko nga yung mga kapatid ko eh. Oh, may healing power.
0: Napapagaling mo yung mga kapatid mo? Ikaw pa kaya? So marunong ka magpagaling ng pusong sawi?
1: Pusong sawi. Mm-hmm. Alam mo, isa sa mga magagandang medicine o panggamot sa mga pusong sawi kasi is yung tenga. You'll listen to the person.
0: Aha.
1: Para nalalabas nila yung mga gusto nilang sabihin, yung mga nakakimkim.
0: Aha.
1: Na salita na hindi nila masabi-sabi, ganyan.
0: Na hindi mo sila nai-interrupt.
1: Totoo. Yung ako nga eh. Hello, ikaw na yung bida dyan. O ganon.
0: Diba? Para at least, kumbaga eh, nailalabas nila lahat-lahat.
1: Mm-mm. You'll listen intently at magaling ka doon, listener ka.
0: Sino?
1: Ikaw.
0: Ay, sabi ko sa iyo.
1: Diba? Kapag ka nakikinig ka sa isang tao, parang mo na rin siya napapagaling.
0: Mm.
1: Kaya kapag meron akong kapangyarihan na ipagkakaloob sa akin, siguro yun nga, yung parang healing power. Parang, magaling ka na! Hindi ka na broken-hearted.
0: ikaw na yung sasambahin.
1: Okay.
0: Dahil saka yung ano, kumbaga, ang isa rin sa mga power din is yung ano, yung power of cuddle.
1: Power of cuddle.
0: Yung power hug.
1: Ganon. Meron siyang, meron nga tinatawag na 20 seconds hug eh.
0: Aha.
1: Para kang biglang gagaling.
0: Exactly.
1: Sa 20 seconds hug. Pero delikado rin yan.
0: Bakit?
1: Delikado rin.
0: Nangyari ba sa'yo yan?
1: Ha?
0: Nangyari
1: na ba? Tignan natin, alalahanin natin. Ikaw, kung meron kang powers na gusto mo ipagkaloob sa'yo, ano yon?
0: Power hug.
1: Power hug.
0: Kasi siyempre, tinatawag na akong Papa Bear. Eh.
1: Papa Bear.
0: So yun na lang, power hug na lang.
1: Paninindigan mo na.
0: Oh, paninindigan kita. Anyway, my Star Nation, oras, Cebu, Kapuluan, Pilipinas. Uy, 2 Star Minuto na lang bago sumapit alas 11 na umaga. Buti wala si Star DJ German Berlin.
1: Sabihin na naman, overtime na naman kayong dalawa, dal-dal nyo.
0: At syempre, Star Nation, susunod na po programa Star Hits Express. Makasama nyo pa rin ang inyong lingkod hanggang alas 12 ng katanghalian.
1: And of course, mamaya po alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Afternoon Star Sweep. Sorry, sumabit. Afternoon Star Sweep at Twilight Zone.
0: Sabi ko siya, tanda lang sa pagkain.
1: Maling ano, nasa mali, ano yung tawag doon? Maling tubo yung napasukan ng hangin. Kaya ka na ano. Na ano, yung hangin kasi mali. Dapat sa...
0: Ilang tubo ba?
1: Bakit ba ako nag-explain?
0: Ilang tubo ba yan?
1: Uy, may iba't ibang tubo ang lalamunan natin. Yung esophagus kaya natin. Nga, sa food and sa hangin.
0: Kaya nga, saan tubo nga pumasok?
1: Sa ano ata? Sa food. Kasi hangin dapat yung lalabas. Well, anyway, kasama kapili niyo pumamayang yung OTG DJs in On The Go Star DJ Kimi Gora, The Explorer.
0: Hello, Star Nation. Malati na nakatutok, ha? Dito pa rin po sa inyong impilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo. Leave me a song from Justin Bieber para sa waiting.
1: Love yourself.
0: Nakasawa niyo po ang pagpakpakner sa umaga. Star DJ Kimi Gora.
1: And Star DJ Antonio Dambada.
3: For all that's

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Antonio. Look out! Lambada! Tomada Gundunda. Sabon. Metro Manila.
1: Star FM. Star FM.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras sa Star Nation sa buong kapluwa ng Pilipinas. 27 na Star Minuto na makalipas alas 8 na umaga, 11:29 in the morning. Hello, hello po sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras na ito. Eat one and enjoy and kiss. Sarap, sarap. Ngayong lunchtime, Star Nation, kasabay niyo pong mas pagpabubusugin ko pa po kayo gamit-gamit natin matugtugan sa ating programang Star Hits Express. On a beautiful day, ngayon pong tanghalian ng Friday. Thank God it's Friday! June 26, 2026. Uy, kasama pa rin po ito sa ano ha. Palladium, ano ba tawag doon? Yung pare-parehas. O yung date, Star Nation, no? Talagang ngayon parehas din siya pag binaligtad mo eh. Basta ang ilalagay mo, yung number. 62626. Pag binaligtad nyo, ganun pa rin. 62626. Diba? At hello rin po sa lahat ng mga Star Nation natin. Naku, makain na sa mga oras na ito ha. Ano ba ang kinakain ninyo? Maparice man yan o wala? Go lang yan. Basta ang importante, mabubusog tayo ngayon. Alright. Para daw ano daw, discarte daw para para mabusog ka. Dahanin nyo daw po yung kinakain ninyo. Kasi pag binilisan nyo po yan, magugutom at magugutom talaga kayo. Pero kapag ninanamnam nyo yan, nanamnamin rin po yan ang ating tiyan. At doon mo malalaman na busog ka na pala. Kasi dinahandahan mo. So sa mga Star Nation natin, na mga kumakain ngayon ng pasta, aba, sosyal ha. Pumapasta ka ngayon ha. Pero alam ba rin yung mga Star Nation, yung mga leftover na pasta, yung mga tirang pasta Star Nation. Oh, meron pala yan na extra health benefits. Pantayin mo yun, yung natirang pasta, may extra health benefits pa yun. Dahil kapag pinalamig daw Star Nation ang nilutong pasta, nadaragdagan daw ito ng tinatawag na resistant starch. Isang uri nga po ito ng carbohydrate na mas mabagal tunawin ng katawan natin. At ito pa, dahil dyan, naiugnay ito sa mas magandang blood sugar na tinatawag natin blood sugar control. Na kung saan ay mas matagal na busog feeling at mas malusog na gut dahil paborito ito ng mga good bacteria ng ating tiyan. O hindi lang pasta, Star Nation ha. Ang may ganitong benepisyo, marami pa. Nandyan yung kanin, patatas. Wow, kapatatas do. Ano pa hinihintay nyo? Order na kay Sara. Baka malapit na, baka marami na binratan si Sara na patatas. kapag kaniluto nyo kasi ang Star Nation, pwede rin pala dumami ang resistant starch nito. O yung kanin at yung patatas. Pero tandaan, Star Nation, ha? Hindi ito license para mag-ibak ng pangkain ng matagal. Dapat naayos pa rin po yung pagkaka-refrigerate ha? At makakain sa tamang oras para iwas panis. At tulad ng kanin, kailangan ilagyan nyo ng onting suka yan para maiwasan po yung pagkapanis. Kaya ang ginagawa ko ngayon, natuto na ako. Lahat ng ulam, nilalagyan ko ng suka. Para iwas panis talaga. Kaya oo, Star Nation, ha? Masarap ang leftover pasta. Pero huwag kalimutang mas masarap pa rin ang fresh na lutong may kasamang tamang nutrisyon at balanseng pagkain. At least, hindi nasasama loob nyo pag may nag-serve ng leftover pasta. Kapag may nag-serve sa inyo ng leftover pasta, sabihin nyo, wow, salamat ha. Meron ka pa ba niyang maraming leftover na pasta? Para may extra health benefits. Dire-dire sila Star Asia na ating matugtugan sa ating programa Star Hits Express. Oras po natin sa bukang puluhan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas sa alas 11 na umaga. 11:33 in the morning. Tuloy-tuloy lang po ang matugtugan natin dito pa rin po sa inyong ipilan. Nagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like more!

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada. Move it, move it, move it,
1: move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Oras na Star Nation sa buong kapluha ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. At it's time to say bye-bye! Bye-bye! Shout out muna pa sa matalahan yung Happy Minerva Day yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart of sa Hagmal pa at Yummy pa. Rawr! Muli tayo magkarating ang Star Nation. Bukas ulit. Araw na sa ganap na alas 4 madaling araw hanggang alas 11 umaga sa ating mga morning programs. Pinoy Morning na gising na Morning Star Sweep at It's All For You in the Morning. At Star Nation na maratilang nakatutok dahil susunod na po pagpatak na alas 12 na katangalian. Susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan lahat-lahat ng Bomba Network News Noontime Edition. Live sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating pong Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo naman po 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Live mo! Share mo!
1: Huwag nyo pong kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At pwede nyo rin po i-download sa inyong mga cellphone ang ating Bombo Radio mobile app. Yes, Bombo Radio Mobile App. Libre-libre nyo po madadownload dyan sa Google Play Store at Apple App Store. Hanapin nyo lamang Bombo Radio Mobile App. At mapapakinggan nyo po mga paborito po ninyo mga Bombo Radio at Star FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging dito sa Metro Manila. O siya, babay na ha! Manatili pa rin po nakatutok. Dito pa rin po sa inyong impilan na nag-ahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. And leave you a song from Moira de la Torre. Para sa awiting, babalik sa'yo. Talaga ba? Happy lunchtime, Star Nation! Bye-bye!

0: numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bas pa Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ka-26 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, 75 Pinoy na nasa Venezuela, nasa ligtas na kalagayan. Habang ang mga Pinoy naman sa Japan, maayos din ng kondisyon matapos ang magkakasunod na lindol sa dalawang nabanggit na bansa.
4: Sa ating international news, bilang ng nasawi sa lindol sa Venezuela umabot na sa 235 ang bilang. Rescue and retrieval operations lumawak pa.
3: Ang suspension naman ni Senator Jinggo Estrada ay pinatupad na ng mataas na kapulungan. Ang naturang senador hindi na maaring maging senator judge.
4: 11 katao ay nirekomenda ng Philippine National Police na kasuhan ng pagrabag sa anti-hazing law kasunod ng pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete.
3: Abangan din sa ating weather report mamaya ang Bagyong Gardo, mga kabombo, tuluyan na pong nakalabas sa Philippine Area of Responsibility.
4: Abangan mamaya sa ating provincial news, 82.7 million pesos na halaga ng smuggled sigarilyo na asamsam sa isang hotel sa Cagayan City. Tatlong Chinese national arestado.
3: At sa ating sports news, ang Pacquiao Mayweather 2 ipinagpaliban muna. Habang sa ating FIFA update naman, ang Netherlands pasok na sa round of 32, hawak ang unang pwesto sa Group F. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ligtas sa mga Pilipinong nasa Venezuela sa kabila ng malawakang pinsala na dulot na magkakasunod na malakas ng mga lindol layon sa Department of Migrant Workers. Kasabay nito ay tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac ang suporta ng gobyerno para sa mga Pilipinong naroon. Sa kasalukuyan, mga kabombo, merong hanggang sa 75 lamang ng mga Pinoy na nasa Venezuela at yan ay nasa iba't ibang bahagi po ng naturang bansa. Ayon sa kalihim, wala sa kanila ang maituturing na overseas Filipino worker at sa halip ay pawang mga misyonaryo ang mga ito. Nagpabot din ang maikiramay ang kalihim sa mga biktima ng kalamidad habang siniguro niyang patuloy ang koordinasyon ng Migrant Workers Department sa Foreign Affairs Department at sa Embahada ng Pilipinas na nakakasaklaw sa Venezuela. Una rin siniguro ng Philippine Embassy sa may Colombia na ligtas ang mga Pilipinong naroon sa kabilayan ng mga serye ng pagyaning.
0: Bombo International News.
4: Umabot na sa humigit kumulang 235 ang bilang ng mga nasawi habang nasa 4,300 naman ang sugatan matapos ang magkasunod ng malakalakas na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Venezuela. Patuloy ang search and rescue operations dahil marami pa ang nawawala o pinaniniwala ang natabunan sa mga gumuhong gusali. Pinakamalubhang naapektuhan ang La Guaira, Caracas at mga karating lugar kung saan maraming bahay at gusali ang gumuho at libo-libong residente ang napilitang lumikas. Marami rin ang nananatiling walang matuluyan habang nagpapatuloy ang mga aftershock. Nagpapadala na ang Estados Unidos ng mga elite rescue team at patuloy ring dumarating ang ayuda mula sa iba't ibang bansa. Nauna na nga sinabi ng United States Geological Survey na ang ikalawang lindol na may magnitude 7.5 ang pinakamalakas na tumama sa Venezuela sa mahigit isang siglo. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na wala pa rin na itatalang Pilipinong nasawi o nasugatan. Patuloy na mga nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Bogota sa mga Pilipino sa Venezuela at pinayuhan silang manatili sa ligtas na lugar at sundin ang mga abiso ng lokal na otoridad.
3: Sa halos kaugnay din pong development, ligtas din ang mga Pilipinong naroon sa may Japan kasunod ng tumamang magnitude 6.9 na lindol sa naturang bansa kahapon. Ayon kay Philippine Ambassador Maylene Albano, walang Pinoy na natukoy na nasugatan o nasawi sa kabila ng malakas na lindol at sa mga sumunod pa nitong aftershock. Binabantayan din ng embahada ang official report ng Filipino community leaders sa naturang bansa na regular na nag-uulat ng kalagayan ng kanilang mga kapwa Pinoy na naroon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang pagtutok ng naturang ahensya sa lagay ng mga Pilipinong naroon sa naturang bansa. Tumama nga ang naturang lindol, alas 7:30 ho ng umaga kahapon, mga kabombo, at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture. Bagya rin naramdaman ang lindol sa may Tokyo, Japan at iba pang matataong lugar sa naturang bansa.
4: Samantala, kuha muna tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team. Personal na pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, nakadepende umano sa legal strategy ng kanyang defense team. May update dyan si Bombo Angel Aganan.
5: Bombo Genesis, Bombo Jai, hindi pa umano matiyak ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung personal itong haharap sa impeachment trial dahil nakadepende pa umano ito sa magiging legal na estratehiya ng depensa. Anti-defense spokesperson Attorney Michael Poa, hindi pa nila maaaring ibunyag ang eksaktong detalye kung kailan kailangang humarap ng personal ang vice presidente dahil bahagian niya ito ng kanilang legal strategy. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
6: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel.
5: Sinabi rin ni Bombo Genesis na hindi tama ang pananaw na iniiwasan ni Duterte ang pagharap sa impeachment proceedings. Aniya, ang pangunahing layunin ng depensa ay sagutin ang mga aligasyong nakasaad sa articles of impeachment at hindi ang simpleng pisikal na pagdalo ng vice presidente sa bawat yugto ng proseso. Ipinaliwanag ni Poa na hindi naman kinakailangan ng personal na presensya ni Duterte sa naganap na pre-trial conference, kaya wala umanong dahilan para dumalitso sa naturang mga pagdinig. Dagdag pa niya, kung dumating ang pagkakataong kailangan ng humarap ang vice presidente, ang depensa ang magpapayo rito kung kinakailangan ng personal na pagdalo. Para ito, pakinggan natin muli ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
6: Dapat kinakailangan, bakit naman hindi siya harap, diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi maharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga aligasyon, diba? What they're pushing for is a physical appearance. But physical appearance, you know, for example, the pre-trial stage, hindi naman siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, diba? Kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise the client kung kailangan niyang humarap. At doon natin malalaman kung hakarap niya.
5: Kinumpirma naman ng abogado Bombo Genesis na regular ang kanilang komunikasyon ni Duterte habang naghahanda para sa nalalapit na impeachment trial. Samantala, bagamat nauunawaan umano ni Lead Prosecutor Representative Jervel Luislo na prerogatibo ni Duterte kung humarap siya o hindi sa paglilitis, naniniwala naman aniya siya na tungkulin ng isang halal na opisyal ng gobyerno ang pagharap sa impeachment court. Binigyan din ni Luislo na ang prinsipyo aniya ng public office ay isang public trust, kaya dapat umanong ang mga lingkod bayan ay managot sa taong bayan sa lahat ng oras. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa Hulyo sa East Bombo Genesis matapos formal na matapos ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angel Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Usapin pa rin po ng impeachment complaint. Mga kabombo, isasama ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ang isang court sheriff na naging bahagi noon ng isang kontrobersyal na insidente na kinasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Batay nga sa inilabas na pre-trial brief ng mga prosecutor, kabilang itong kinilalang si Abe Andres sa walong testigong inaasahang magbibigay ng testimonya kaugnay ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Si Andres, ang sheriff na nagpatupad ng demolition order sa isang pinagagawang lupa sa Barangay Suliman, Agdao District, Davao City. Yan po nangyari noong 2011. Sa naturang insidente, mga kabombo, ay nagtamo si Andres ng mga sugat matapos umanong suntukin sa mukha at likod ng nooy alkalde pa lamang na si Vice President Sara Duterte dahilan upang siya ay dalhin sa pagamutan. Ito pong nakikita ninyong video ay throwback doon po sa aktual na nangyari. Nagpapakita po ito ng ilang mga mararahas na insidente na kuha po ng kamera, mga kabombo. Ayon sa House Prosecution Panel, gagamitin ang testimonya ni Andres upang suportahan ang kanilang alegasyon na may posibilidad dumanong gumamit ng dahas ang Vice Presidente. Isa sa mga unang inasaang tatalakayin ng prosecution sa paglilitis ang alegasyon na umunoy pagbabantal laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at itong sina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga prosecutor, makakatulong ang mga testimonyang ito upang maipakita ang kabuang batayan ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Maaari din daw umabot sa 92 o 72 trial days ang presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin po ito sa pagtatayaan ng prosecution at ng defense team. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk na si Renato Bantog, Tinatayang na ngailangan ng 62 trial days ang prosecution para iharap ang kanilang ebidensya habang 30 trial days naman ang hinihiling ng defense panel. Natapos na rin ang pre-trial conference na nagsimula nga noong Hunyo 18 upang mapabilis ang paglilitis. Nakatakdang magsimula ang trial proper sa Hulyo 6. Sinabi rin ni Secretary Bantog na idaraos ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, pagsapit po yan ng alas 2 ng hapon.
4: Sa iba pang usapin, ipinatupad na ng Senado ang 30 days na preventive suspension ni Jingo Estrada alinsunod sa utos sa Sandigan Bayan. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog, epektibo ang suspensyon simula Hunyo 22. Dahil dito, pansamantala ring ititigil ang sweldo at mga benepisyo ni Estrada dahil hindi siya maaring gampanan ang kanyang tungkulin bilang senador. Gayunman, mananatiling bukas ang kanyang opisina at magpapatuloy ang operasyon nito. Ayon pa kay Bantog, dahil suspendido si Estrada bilang senador, apektado rin ang kanyang tungkulin bilang senator judge sa impeachment court. Nahaharap si Estrada sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na kickback. Mula yan sa flood control projects noong nakaraang taon. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso.
3: Oras natin, meron na ho tayong 11 minuto makalipas mga kabumbuang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo mula sa may Department of Social Welfare and Development at bukas daw ho ang naturang ahensya doon sa pag-amyanda ng Juvenile Justice Law. Kasunod pa rin po yan ang naganap na pamamarila sa isang high school dyan sa may Tacloban City. Yung pagpapalakas ng pamilya, itinutulak ng ahensya laban ho dito sa mga serye ng juvenile delinquency. May update dyan si Bombo Isa Cotoner.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, bukas nga ang Department of Social Welfare and Development sa diskurso patungkol doon sa pag-amyenda ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod nga yan ng nangyaring pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong handang ahensya na makipag-ugnayan at makilahok sa mga pagdinig sa Kongreso hinggil sa naturang batas kung sakaling aamyendahan. Ito ay matapos lumutang ang panawagang repasuhin ang umiiral na batas lalo na sa usapin ng edad ng criminal responsibility. Kasunod ng insidente nga yan ng pamamaril na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad sa loob ng paaralan. Ayon kay Dumlao, nakahanda ang kagawaran na maglatag ng mga datos, case studies at pag-aaral na maaaring magsilbing batayan ng mga mambabatas sa pagtalakay kung kinakailangan ngang amyendahan ng batas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Irene Dumlao.
8: Po ang DSWD, bukas naman po tayo sa usapin, sa diskurso, hinggil sa mga panukala na amyendahan yung Juvenile Justice Welfare Act. Bukas tayo at titiyakin natin na magpa-participate tayo in all these courses. We will also present yung pong ating mga findings, accomplishments, dahil ang Juvenile Justice Welfare Council is an attached agency of the department. Kaya titiyakin natin that we will be present in all discourses regarding this matter. Kasi ang pinakalayunin din natin, of course, ay tiyakin na ito pong mga children in conflict with the law ay magabayan natin ng tama, mahubog at matiyak na sila ay mailayo sa anumang uri ng karahasan.
7: Samantala, ibinahagi rin ni Dumlao na patuloy na pinapalakas ng ahensya ang parenting programs nito kabilang ang mas pinaigting na family development sessions para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon sa kagawaran, mahalagang magsimula sa loob ng tahanan ang paghubog sa mga kabataan upang maiwasan silang malihis na landas at mapalayo sa karahasan, negatibong impluensya ng social media at iba pang banta sa kanilang pag-unlad. Naniniwala ang DSWD ng matibay na pundasyon ng pamilya ay isa sa pinakamahalagang preventive measures laban sa juvenile delinquency at iba pang krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Nakadeploy na rin ang mga social worker ng kagawaran upang magsagawa ng psychosocial first aid at mental health interventions para sa mga estudyante, guro at pamilyang naapektuhan ng insidente. Tiniyak din ng ahensya na sasagutin nito ang kinakailangang assistance at intervention para sa mga apektadong pamilya upang mabawasan ang kanilang mga gastusin. Sa ngayon, prioridad ng kagawaran na matulungan ang mga biktima at kanilang pamilya na makapag-focus sa paghilom o yung recovery mula sa trauma na dulot ng insidente. Muli, ang tinig ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Irene Dumlao.
8: Now, we're also focused on strengthening the implementation of the parenting effectiveness sessions. Gayun din yung family development sessions natin for four-piece beneficiaries kasi naniniwala po tayo dun sa mga preventive actions or preventive measures. Mahalagang paigtingin natin ang family relations, paigtingin yung pag-perform ng mga magulang ng kanilang parental responsibilities nang sa gayon magabayan nila ng husto at tama yung kanila pong mga anak. Naniniwala tayo that it takes a village to raise a child. So dapat po tulong-tulong ang bawat miyembro ng komunidad sa pagtitiyak na yung ating pong mga kabataan ay nailalayo from all forms of risk. Nang sa gayon ay mainayo po sila sa mga maling mga gawain that would be detrimental to their growth and development.
7: Kasabay ng mga interventions na isinasagawa, patuloy ring pinag-aaralan ng ahensya ang mas matitibay na hakbang at pulisiya upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
3: Sa halos kaugnay din pong development, hihingi ng tulong si Senator Rizzo Ontivero sa German Embassy matapos ng tumanggi ang Germany-based na Corvax developer na si Felix Philip na dumalo sa pagdinig ng Senado sa Hulyo 1 maging personal man o sa pamamagitan ng virtual. Ang kay Ontiveros na isa na ng komite na tanungin si Philip tungkol sa age restriction, yung content moderation at iba pang safety measure ng laro matapos ng may-ugnay ang naturang laro sa isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City. Nilinaw naman ng senador na hindi layunin ng investigasyon na isisi lamang sa nasabing video game ang naturang trahedya, kundi alamin kung may naging papel ang online platform sa paghubog o pagpapalaganap ng marahas na pag-uugali sa mga kabataan. Sa pagdinig, ginasanding sisayasatin ang iba pang posibleng salik sa insidente, kabilang na rito ang online grooming, radicalization at normalisasyon ng karahasan sa internet. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabumbo, ay nauna pong tumanggi ang developer ng Gorbax na dumalo nga sa Senate hearing kaugnay pa rin po sa naturang pamamaril sa Tacloban City. Ayon pa rin kay Senator Riza, hihingi na po siya ng tulong para mapadalo ang naturang developer. Nauna pong iniulat nga ng otoridad na isa ho sa mga menor de edad na suspect sa pamaril ay madalas daw na naglalaro ng naturang uri ng internet game. Gayunpaman, nilinaw ko ng mga opisyal na wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang laro mismo ang direktang nagtulak sa insidente. Anila, sinusuri rin ang iba pang posibleng salik tulad ng bullying, mental health, access doon ho sa baril at iba pang personal na pinagdaraanan ng suspect. Oras natin, 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, hinamon ni National Bureau of Investigation Chief Melvin Matibag si dating Representative Mike Defensor na magsampa ng kaso laban sa kanyang asawang si Laguna Representative Ann Matibag kung mayroon itong matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa umunoy multi-billion pesos na flood control scandal. Iginiit ng National Bureau of Investigation Chief na kung naniniwala rin si Defensor na ginigipit siya ng National Bureau, dapat anya ay siya mismo o ang ahensya ang kasuhan at huwag idamay ang iba pang opisyal at empleyado ng naturang opisina. Nagugat ang palitan ng pahayag matapos ng kakusahan nitong si Defensor si Representative Ann Matibag na sangkot umano sa korupsyon kaugnay ng flood control project na ipinatupad dyan sa may bahagi ng San Pedro sa probinsya ng Laguna. Nauna namang inanunsyo ng National Bureau of Investigation na magsasampa ito ng kasong qualified human trafficking laban kina Mike Defensor, ang kanyang misis at ang anak na kaugnay umano sa operasyon ng isang KTV bar at isang hotel na sinasabing ginamit sa illegal na aktibidad dyan sa may bahagi po ng Quezon.
4: Kuha pa tayo ng iba pang balita, tinutukan ng ating kasamahan. Itinatayong dialysis center may ituturing na pinakamalaki sa Southeast Asia ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Flood control project sa mga bahaing lugar, palalakasin pa ng pamahalaan. May mga report si Bombo Analyst Subirano.
9: Ipinagmalaki na iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinayo na dialysis center sa National Kidney Transplant Institute dito sa Quezon City ay maituturing na pinakamalaki sa Southeast Asia. Layo nito upang mapalawak ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD. Ayon sa Pangulo, mahigit 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Kaya pinalalakas din ng pamahalaan ang mga programa para sa pag-iwas at paggamot sa sakit. Bukod dito, itinaas din ng Philippine Health Insurance Corporation ang benepisyo para sa dialysis patients. Kabilang ang dagdag na hemodialysis session at mas mataas na coverage kada session. Target na magsimula ang operasyon ng bagong dialysis center sa unang bahagi ng 2028. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang aming serbisyo para sa pag-ukit ng CKD. At ito ay magiging pagkatapos na ito. Ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Papag-usapan natin kung paano ang maaari nating lupit upang naiwas, napakaiwas ang ating mga kabayan sa chronic kidney disease.
9: Samantala, muling binisita ng Pangulo ang Tatalon sa Barangay Araneta Avenue, isang lugar na madalas bahain tuwing malakas ang ulan upang inspeksyonin ang mga ipinatayong infrastruktura para sa flood control. Ayon sa Presidente, nagpatayo ang pamahalaan ng malalaking drainage system kabilang ang mga malalaking tubo sa ilalim ng kalsada na layuning mapabilis ang pagdaloy ng tubig patungong San Juan River. Sinabi ng Pangulo, epektibo ang kasalukuyang sistema dahil mas mabilis na ang pag-alis ng tubig kumpara noon. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo na nananatiling hamon ang pagdami ng basura na bumabara sa mga drainage tuwing umuulan. Dahil dito, nakatak ng makipag-ugnayan ang pamahalaan sa local government ng Quezon City upang palakasin ang regular na paglilinis at declogging sa mga daluya ng tubig. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero ano lang, small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong
12: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron na ho tayo 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, makakausap po muna natin ang nagsisilbing Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Sa ilalim po ito ng ahensyang Department of Social Welfare and Development. Kasama natin si Attorney Trisha Claire Oco. Magandang araw ho sa inyo, Attorney. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po'y live na napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong itanong sa inyo, Attorney, yung pong observations ninyo. No? I understand na bumisita na ho kayo dyan sa may bahagi po ng Tacloban kung saan po naganap yung malagim na insidente ho ng pamamaril lately. Ano po mga naging observations ninyo doon, Attorney?
13: Totoo yun, pumunta po tayo sa Tacloban at ang una nating napansin nung nandun tayo ay yung lalim ng trauma na iniwan ng insidenteng ito sa mga tao doon. So sama na yung komunidad, sama na yung lahat na ngayon na mga, kahit yung mga local duty bearers natin na nandoon, nagulat din sila kasi napakalungkot nung nangyaring ito.
3: Mm-mm. Sa ngayon, nasa kustudiya na po ng Philippine authorities yung dalawang suspek. Ano? Pero sa ilalim po ng ating batas, particular na ang Juvenile Justice and Welfare Act, ano hong magiging legal na proseso kapag halimbawa ang isang minor de edad, katulad po nitong dalawang suspek, ay nasangkot po sa karumal-dumal na krimen, tulad po nung nangyari dun sa May Tacloban City, Attorney?
13: Oh, magkaiba kasi yung edad ng dalawang batang nasangkot. So nakita natin na yung isa ay 14 years old at yung isa ay 15 years old and I think mga 4 months na. So tama naman po yung mga prosesong ginagawa ngayon. In fact, nag-monitor din kami to ensure kung properly na-i-implement talaga yung batas. So nakausap namin both yung public attorney at prosecutors natin and they are really doing well dahil magagaling naman yung mga abogado natin doon. Yung sa below 15, ang ibig sabihin doon kasi sa batas natin nakalagay minimum age of criminal responsibility is 15 above 15. So yung 15 years old and below, which means 15 years old on the day of his or her birthday at saka below, wala talagang criminal liability yon. So dito, yung para sa batang above 15 years of age, dahil siya ay 15 years old and 4 months na, or estimate, mga ganun, nagkakaroon na ng investigasyon dahil kung makita base dun sa ebidensya na talagang meron siyang kasalanan dun sa nangyari, ayokong pangunahan yung ating mga prosecutors at judges, kaya dito pa kasi tayo sa investigasyon. Pero kung nakita base sa ebidensya na talagang involved siya doon, maaari siyang kasuhan. At ang isa pa, dinidetermine din nila yung kanyang discernment, pero hindi kasi... karaniwa kasi pag mga ganung edad, meron na talagang discernment. So kung meron siyang discernment at above 15 years of age na siya, pwede na talaga siyang kasuhan.
3: Mm-hmm. Eh paano naman po yung 14 anyos, attorney?
13: Doon naman sa 14 years old, which means siya, below the minimum age of criminal responsibility, talagang hindi siya pwedeng kasuhan. Ibig sabihin, wala siyang criminal responsibility. Pero ang sabi ng batas, kahit wala siyang criminal responsibility, hindi ibig sabihin wala siyang pananagutan. Meron talaga siyang pananagutan. Kaya lang, iba lang yung process ng pagkuha ng kanyang pananagutan. So sa kaso ng gagawin ko in general, kung kunyari may isang 14 years old na nag-commit ng napakaseryosong kaso, ang isa sa inilista ng batas na seryosong kaso ay murder. So kung siya ay nag-commit ng murder, magpipetition ang social worker ngayon ng involuntary commitment sa bata. Pag nandun na siya ang reason kung ba't tayo nag-involuntary commitment, para magkaroon siya ng proper rehabilitation. Ang tawag doon sa rehabilitation program na yun ay intensive intervention program. Isa na rin ay safekeeping dahil galit na galit ang ating mga tao doon sa nangyari. So, hindi siya pwedeng bumalik doon sa kanyang community.
3: Hmm. Pero kung ganun, paano yung pag-turnover sa kanya doon sa, nababanggitin nyo kanina, bahay pag-asa? Paano po ito? Without prejudice po ba doon sa kanyang nagawang krimen? I mean, isasama po ba siya doon sa mga batang naroon or ihihiwalay po siya?
13: Yung kasi purpose nung paglagay niya sa bahay pag-asa ay rehabilitative yung approach. So, program-wise, dapat rehabilitative yung program niya. Hindi natin siya pwedeng i-isolate doon na wala siyang kausap, para mo siyang binabartuli na bawal yon. Talagang sinabi yun ng batas na hindi pwedeng gawin yun sa bata. Kaya lang, titingnan nila kung paano siya, kung kaya ba niyang makipaghalubilo sa ibang bata or hindi pa, yun o obserbahan lang yon. Pero, ang talaga purpose ng programa ay may rehabilitate siya. Kasi gusto nating maibalik siya na maayos sa komunidad and at the same time, hindi na mauulit yung nangyari.
3: Okay. Bumbujay, with your follow-up, attorney.
4: Attorney, pero habang nag-rehab siya, paano kung i-pursue itong civil case against him? Tuloy pa rin kaya, attorney?
13: Yung civil case, maaari pa rin i-pursue yun. Kasi without, yun ang kahit naman hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal, maaari siyang file ng civil case. Kaya lang, syempre, tulad din ito ng adults na pag walang capacity yung bata, nandyan lang yung civil case at hihintay kung kailan siya magkaroon ng property na maaari ng gagawing pambayad doon sa daños. Pero oo, meron siyang civil liability. Okay. Kung hindi
4: So sa ganitong insidente, attorney, maaari bang magkaroon ng criminal o civil liability ang mga magulang ng mga minor de edad na sangkot dito?
13: Oh, gagawin ko lang in general ha, kasi ayokong pangunahan tong ano na to, itong kaso na ito. Kung sakali kung sakaling nakita talaga, paano ba pinafilean yung magulang, dapat maipakita na merong kapabayaang nangyari. Kaya nagawa yun ng bata. So, depende na yan sa magiging ebidensya na ibibigay nila sa korte. So, maaaring yun ang maging dahilan kung bakit kailangan nilang magbayad ng danyos. Sa ano naman, sa criminal case, ganun din, kung nakikitang naaabuso yung bata, talagang grabe yung negligence na ginagawa sa kanya, o kaya tinutulak siya para gumawa ng krimen, in general po itong sinasabi ko, pwedeng filean din ng criminal na case yung magulang. Pero mas yung civil case, mas hindi ganun ka-stricto ang ebidensya na kailangan mo kumpara dun sa criminal case.
4: Okay. How about yung school naman ng mga kabataan, attorney? May panalagutan din ba sila dito?
13: Ganun din yung titingnan natin base sa ebidensya. Kung meron bang negligence yung school, kaya nangyari yung krimen na yon, talaga bang meron ba silang kapabayaan pagdating sa safety ng mga bata? So, depende na talaga yun sa magiging ebidensya natin.
4: Okay. Balikan ko lang yung attorney, no, yung na-mention nyo sa bahay pag-asa na pagdadalhan dito sa 14 anyos. Gaano ka-safe yung mga naturang pasilidad? Kasi sabi nga ninyo kanina, attorney, galit ang publiko at ngayon paano po mapipigilan na hindi lusubin o sugurin yung facility?
13: Okay, very secure naman yung ating mga bahay pag-asa. Talagang ini-insure yan ng mga local governments natin na hindi basta-basta kung sino lang ang makapasok. Kasi ang bahay pag-asa naman ay kumbaga pa, we don't want to use the term, pero yung mga bata kasi na nilalagay dyan, wala rin silang kalayaan. Kumbaga pa sa, kung merong detention center sa adults, yung tinatawag natin siya sa BJMP, ganun. Okay. Sa bata, yun naman yung kanilang, dun sila nakaditina.
14: Oh.
13: So, meron, talagang babantayan po yan. Hindi basta-basta nakakapasok ang kung sino man dyan at hindi basta-basta nakakalabas ang mga bata dyan.
4: Okay, thank you, Attorney Bumbo Jen.
14: Okay. Panghuli na lang, Attorney, sa ngayon ho kasi yung nangyari po dun sa May Tacloban City ay nagtulak sa malawakang debate para ho dun sa tuluyang pagpapababa doon sa age of criminal or minimum age of criminal liability or criminal responsibility. Sa part ho ng council, ano pong take ho ninyo dito? Anong stand ho ninyo dito sa usapin na ito, ma'am?
13: Open naman tayo sa discussion tungkol dyan. Kasi mainam naman na tinitingnan din natin kung gaano ka-effective yung ating batas. Pero syempre, maghinay-hinay din tayo. Dahil pag tinitingnan natin, kasi ang pinakatanong dito bakit ginawa nung bata yon? Ano ba yung cause kung ba't niya ito ginawa? So, marami kasing dahilan, hindi yung iisa lang ang dahilan nito. So, hindi ibig sabihin na pag lowered yung age ay magiging violent na ang bata. At hindi rin ibig sabihin na pag mataas yung age, hindi na magiging violent yung bata. Kasi merong mga countries na mababa po talaga ang edad ng kanilang minimum age of criminal responsibility. Pero nangyayari pa rin yung mga school shootings. So dapat hanapin natin yung tamang solusyon doon sa problema. At dito nakikita natin, base doon sa aming pagsiyasat, sa aming research, pagdating sa mga bata na nagkakaroon ng problema sa batas, marami talagang factors na kailangan mong titingnan. Halimbawa, yung family dysfunctionality, kung saan sila nanggaling, yung na-expose sila sa violence o naging normalized para sa kanila ang violence, yung mga batang prevalent sa community nila yung crime, marami tayong dapat titingnan dito, hindi lang iisa. Sama na din dyan yung access sa social media na mga violent materials. Yung sa sa batas, gusto ko rin sanang humingi ng tulong sa media na tulungan niyo kaming i-correct yung misinformation at saka disinformation. Hindi totoo na pag bata ka, walang mangyayari sa'yo pag may nakumit ka na crime. Kasi ang pinakalayunin ng batas ay gawing accountable yung mga bata. Kaya lang, dapat gawin ito sa paraan na tama sa kanilang edad. Kaya iniba yung proseso sa bata kumpara sa matanda. Pero they need to be accountable to it. Dapat may pananagutan din sila.
14: Okay. With that, Attorney, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap, ingat-ingat po kayo, Attorney. Thank you po.
13: Maraming salamat.
14: Thank you, Attorney. Si Attorney Tricia Claire Oco, mga kabombo, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Ang naturang konseho ay nasa ilalim po ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay pa rin po doon sa naganap na malagim na insidente ng pamaril sa may Tacloban City. Dako tayo sa mga balita dito sa Metro Manila, mga kabombo. Mula po dyan sa may Justice Department, si dating Senator Trillanes IV, inamo ng kampo nitong si Jason Sa at 18 mga bodyguard na dalhin sa korte ang mga argumento ukol yan sa kanyang inihain na cyber libel case. May update po dyan si Bombong Grant Hilario.
15: Siragot ni former Senator Antonio Trillanes IV ang mga argumento at komento ng kampo ni na Jason Sa at 18 bodyguards na kapwa niya mga inireklamo sa Department of Justice. Sa panayam, hinamo ng dati senador si

0: Habang hinamon din ang dating senador maging si Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 nagpakilala mga dating sundalo na gawin ding depensa ang makaraan nitong kahilingan. Inimo kasi ng abogado ang Department of Justice na mag-inhibit at ibasura lahat ng kanilang mga kinakarap na libel at cyber libel sa kaguran sa paniniwalang may katotohanan ang mga paratang matapos gamitin naman ng ombudsman ang ilan sa kanilang salaysay. Subalit ani former Senator Trillanes na posibleng panulsot lamang ito ng naturang grupo. Pakinggan natin si former Senator Antonio Trillanes IV.
1: Hindi, ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon, yon ay one count. Okay. Ngayon na it's up to the judge kung paano i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Eh di yun ang gawin niyang depensa sa korte. Ganun lang po kasimple yan. Hindi yun ang depensa nila sa korte. Those are two independent actions. Ito, ang hirap eh. Nagpapalusot na sila. Eh di yun ang gawin nila. Tingnan natin kung pakinggan sila ng West.
0: Kasunod ang pahayag ng dating senador ng muling magsampa ng reklamo sa Department of Justice laban sa grupo kasama pati si Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Reklamo cyber libel, nag-ugat sa hindi autorisadong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa insinuwan noong ika-4 ng Hunyo. Giti former Senator Trillanes na dito'y nagkaroon ng pagkakataon o platform ang grupo para manira lamang na mga personalidad kabilang siya patungkol sa isyu ng maleta delivery. Muli si former Senator Antonio Trillanes IV.
1: Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity. Wala silang authority to do that. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun.
0: Sa kasalukuyan, submitted for resolution ng ibang mga kasong libel at cyber libel laban sa 18 ex-marines matapos ang ilang ulit ng ikinasang preliminary investigation ng Department of Justice. Nag-uulat mula, yes, Bombo Genesis.
2: Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Gran. Ano? From time to time, maki-update pa rin tayo sa mga kaganapan dyan sa may Justice Department. Ingat ka dyan.
0: Nag-uulat mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gratilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Pagkang balita mga kabombo at Starnation, nagbabala si former Senator Antonio Trillanes IV na maaring maharap sa kasong perjury ang sinumang magpapakilalang Mary Grace Piatto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya posible ring maharap sa disbarment ang abogado na maghahain o magpapakilala sa naturang testigo kung mapapatunayang may paglabag sa batas. Matatanda ang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatto sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority sa pagdinig ng Kamara ng House of Representatives na wala itong record ng isang taong may naturang pangalan sa kabila nito kabilang ang Mary Grace Piatto sa listahan ng mga testigong planong iharap ng House Prosecution sa impeachment trial.
4: Combo Sports News.
2: Sa ating sports news, mga kabombo, napuspon muli ang inaabangan ng laban ni Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao na nakatakda sana sa September 25 ng kasalukuyang taon. Ito'y maganap sana sa may Las Vegas. Ito'y matapos na maghain ng demanda ang promoter na CSI sa U.S. District Court sa Southern District ng New York upang pigilan ng exhibition fight. Ito si Mayweather at laban yan kay Mike Zambidis sa Greece. Dahil walang naging desisyon ng korte bago po ang fight week, umatras ang abogado ng Mayweather sa planong ituloy ang event at tuluyan ngang kinansela ang laban. Ang rematch na ito ay inaasahan ng mga tagahanga bilang muling pagtatagpo ng dalawang magaling na boksingero matapos ngang kanilang kontrobersyal na laban noong 2015 kung saan nalo si Mayweather sa pamamagitan niya ng unanimous decision. Subalit ang legal na usapin ay nagdulot ng kalituhan ng ticketing partners dahilan upang maging komplikado ang sitwasyon. Bukod sa kasong ito, naharap din si Mayweather sa iba't ibang problema sa pananalapi, kabilang na yung mga demanda laban sa dating business partner at mga felony charges sa Nevada. Kaugnay po yan sa muno'y masamang cheque na nagkakalaga ng hanggang sa 2

0: $200,000. May mga alegasyon din na tumanggap siya ng advance payments para yan sa kanyang susunod sanang laban kay Zambiris at kay Pacquiao, ngunit hindi natupad ang mga kasunduan. Kinumpirma naman ni Manny Pacquiao na ang laban ay postponed indefinitely at posibleng mailipat sa Enero ng taong susunod kung matutuloy ang exhibition fight nitong si Mike Tyson at Mayweather sa Setyembre. Sa ngayon ay natiling nakabinbin ang isa sa pinakamalaking laban na inasahan sana ng mundo ng boxing.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sa ating FIFA update, mga kaumbo, sa mga laban pong naganap ngayong araw na ito, pasok na sa round of 32 ang Dutch o mga Dutch player matapos ng talunin ng Tunisia ngayon pong araw. Dumulante ang tinapos ng Netherlands ang kanilang kampanya sa group stage sa Arrowhead Stadium at ibinagsak sa kalaban ng 3-1 na panalo. Dahil po sa panalong ito, opisyal lang nakuha ng mga Dutch ang pamumuno sa Group F upang umusad sa round of 32 kung saan una nitong makakaharap ang Morocco. Naging mabilis ang laban ng mga Dutch nang magkaroon ng sariling goal o ito yung tinatawag na own goal ang defender ng Tunisia na si Elias Skiri. Yan po sa 3 minuto pa lamang ng laro. Sinundan ito ng suwabeng goal mula kay Brian Broby sa 7 minuto upang irehistro ang maagang 2-0 na bentahe para yan sa Netherlands bago matapos ang unang bahagi ng laban. Sinubukan naman ng Tunisia na gumanti sa second half na makaiscore ng isang magandang header, itong si Hazem Misturi. Yan po yung nangyari sa 54 o 54th minute mula sa pasa ng kanyang teammate na si Hannibal Mebri. Bagaman nabuhayan pag-asa ang kupunan, tuloy na itong pinalubog nitong si John Paul Van Heck sa 67 o 62 minuto nang may pasok ho niya ang 3 goal ng Netherlands at tuluyang sinalyuhan ang kanilang panalo.
2: Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon. 11 katao inirekomendang kasuhan ng Philippine National Police na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law sa pagkasawi ng 2 Ateneo student athletes. May update dyan si Bombo Jovino Galang.
3: Nasa 11 katao ang inirekomendang ng nakasuhan ng Philippine National Police dahil sa paglabag sa anti-hazing law. May kaugnay nito sa pagkasawi ng 2 Ateneo basketball players habang sila ay nasa team building sa probinsya ng Aurora noong Hunyo 8. Sinabi ni Interior Secretary Jun Bukrimulya na nakakasuhan ang head coach na si Todd Baldwin at ilang mga coaching staff. Malinawaan niya sa bawat testimonya na kanilang nakuha ay nagpapakita na ang paglabag sa anti-hazing law. Narito po yung pahayag dito ni Interior Secretary Rimulya.
4: This is the Blue Eagle Band of Brothers or BBOB. Ito ay lagi niyang sinasabi ng mga players na slogan ng kanilang samahan. Hindi lang sila basketball team, kundi Blue Eagle Band of Brothers or BBOB. Recommendation. The PNP CIDU recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing.
3: Ipinilawanan din na ng kulihin na hindi nangangulugan na porket mayroong waiver o pinirmahan ang mga malalaro ay lusot na ang may tos sa kaso. Umabot sa mahigit 600 na mga pahina na mga sinumpahang salaysay o mga testimonya ang nakuha ng mga otoridad mula nang simulan ang investigasyon. Ang nasabing rekomendasyon ay isinumitin na rin ng kapulisan sa Department of Justice ngayong araw. Muli, yung naging payag dito ni Interior Secretary Rimulya.
4: So, para klaro lang, kahit may waiver, kahit may consent, ay hindi siya elements na that will extinguish the liability. pagdating dito, alam nila lahat na lalaway sila. Alam nila lahat na, na ma-expose nila sa dagat. Na may nagsabi na hindi marunong maglangoy at tinuloy pa rin nila. So, walang waiver to, walang consent, wala sila ng pirahan, walang NDA. As part of the team process lang of trying out.
5: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Bombo Weather Update!
0: Sa ating weather update, mga kabumbo, lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Gardo ngayong umaga. Batay po sa ulat ng State Weather Bureau, ang sentro ho na naturang bagyo ay namataan sa layong 1,310 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ho nito ang pinakamalakas na hangin na umabot ng 75 kilometro kada oras malapit sa sentro. At yung pagbugso ng hangin ay umabot na ng hanggang sa 115 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 50 kilometro kada oras. Ang sirkulasyon ng malalakas na hangin ay umaabot naman hanggang sa 260 kilometro mula ho sa sentro ng naturang bagyo. Bagamat wala na sa Philippine Area of Responsibility, pinapalalahanan pa rin ng publiko na manatiling alerto sa posibleng epekto ng habagat na pinapalakas ng buntot ng bagyo, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
2: Sa bahaging ito, mga kabobotster nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations. Itong British primary school teacher sa Caracas, Venezuela, naniniwala na mabilis makakabangon ng mga Venezuelan sa epekto ng 7.2 at 7.5 magnitude doublet earthquake. May nakapanayam dyan ang Bombo Radio Bacolod.
6: Inihayag na isang British primary school teacher sa Caracas, Venezuela na sa 7 taon nitong pamamalagi sa bansa, ang magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol ang pinakamalakas na pagyanig na kanyang naranasan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Alan Chung, Bombo International News Correspondent direkta sa Caracas, Venezuela, may mga panakanakang pagyanig naman na nararamdaman sa bansa, ngunit hindi kasing lakas na huling pagyanig na sumira ng maraming buildings at mga bahay. Ayon dito, maraming building ang nagtamo ng pinsala at may ilang gumuho, kaya pinagpapasalamat nito na siya ay nasa bahay ng kanyang kaibigan nang naganap ang lindol na hindi nagkaroon ng damage. Napagalaman nito na may gumuhong gusali malapit sa kanilang apartment buildings. Ayon kay Chong, naiwan ang kanyang dalawang pusa sa apartment at tinitingnan na lamang nito ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng CCTV camera na konektado sa kanyang cellphone. Payag nito na nagdeklara na ng state of calamity at pinapayo din ang otoridad na huwag munang bumalik o pumasok sa mga building hanggat hindi na dideklara na safe. Sa 7 taon na paninirahan sa Venezuela, tiwala ito sa resiliency ng mga Venezuelan na kakayanin ng bansa na bumangon kagaya ng pagbangon sa kabila ng ibang naging problema, kagaya ng pagkakaresto ng kanilang presidente na si Nicolas Maduro ng Enero.
7: Sharing videos of these buildings that have fallen over, I've never experienced anything like this before. People came down from their apartments, they were very scared, they were phoning their friends and family, and obviously lots of people upset, especially where I was, where the building had collapsed. Obviously people would have died, possibly their friends. Even at the moment, a state of emergency has been declared. The government has advised not to go back into buildings unless they've been said safe.
6: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Macy of Famen. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Batay naman sa report, mga kabombo, ng konsulada, ligtas ho ang lahat ng mga Pinoy at wala daw sa kanilang nasaktan o nawawala kasunod ng naturang lindol. May karagdagang development at exclusive report ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
8: Ligtas at walang nasaktan sa komunidad ng mga Pilipino sa Venezuela matapos ang naging pagtama ng dalawang malakas na lindol kahapon. Ito ang kinumpirma ni Attorney John Michael Solitario, ang Third Secretary at Vice Consul ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota. Ayon sa opisyal, agad silang nakipag-ugnayan sa mga Pilipino upang alamin ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng isang itinatag na online coordination group. Bagamat walang pisikal na tanggapan o direktang presensya ang Embahada ng Pilipinas sa Venezuela, patuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay. Dagdag pa ni Solitario, Regular na natatanggap nilang ulat at updates mula mismo sa mga Pilipinong naninirahan doon at nagpapatunay na nasa mabuting kalagayan ang lahat at walang naitalang sugatan o nawawala.
9: Sa ngayon po, nakatutok po ang ating embahada sa paggarantiya o pag-ensure na ligtas po ang lahat ng ating mga kababayan at hanggang ngayong araw po, wala pa naman po tayong natanggap na anumang request ng assistance mula sa kanila. Ngunit patuloy pong bukas ang channels of communication ng ating embahada, hindi lamang po dun sa aming group, kundi sa aming Facebook page at email at iba po pong official channels kung may nangangailangan po ng tulong sa ating mga kababayan. At of course, nakikipagtulungan din po tayo sa Manila, sa Department of Foreign Affairs. Nagbibigay po tayo ng madalas na update sa kanila sa kalagayan ng ating mga kababayan. At kung ano man pong tulong ang kanilang hingin, ay agad po natin itong ipapabatid para po ma-actionan.
10: Okay.
8: Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo and Celeste. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Si Senator Amy Marcos na nawagang repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act matapos ang pamamarili sa Tacloban City. May report ang Bombo Radyo Jensan.
11: Nanawagan si Senador Amy Marcos na muling ripasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod na naganap ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga minor de edad na suspeka. Ayon sa senadora, mahalagang suriin muli ang mga probisyon ng batas, partikular ang mga tuntunin hinggil sa edad ng mga minor de edad na maaaring malagot sa mga krimen. Binigyan din niya ang pagkakaiba sa pagtrato sa isang 15 anyos at isang 14 anyos na nakagawa ng seryosong krimen. Kinwestiyon ni Marcos kung bakit maaaring managot sa kaso ang isang 15 anyos habang hindi na maaaring kasuhan ng isang 14 anyos kahit ilang buwan lamang ang pagitan ng kanilang edad. Iginiit din na senadora na hindi dapat baliwalain ang mga kaso kung saan ang isang minor de edad ay nakagamit ng armas at nakagawa ng pagpatay.
12: Kinakailangan balikan natin yung juvenile justice na yan. Bakit yung 15 years old may kaso, yung 14 years old, a few months younger lang, hindi pwedeng kasuhan. Hindi naman pwede yung ganun. May hawak ng baril yan, nakapatay yan. Pagkatapos noon, paano yung mga magulang yan? At saka yung nagpabaya. Dapat criminally liable din yan. Damay-damay na yan. Ano ba yan? So I think it's time that we start looking also at the revisions for the juvenile justice.
11: At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Jansan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radyo Philippines for the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
0: Parehong panawagan din ang apela ng co-author ng anti-bullying law sa Pilipinas, mga kabombo. Ang panawagan ay repasuhin ang Juvenile Accountability and Responsibility Law. May update po dyan, mga kabombo, ang Bombo Radyo Legazpi.
13: Nanawagan ng mambabatas na co-author ng Anti-Bullying Act of 2013 sa Department of Education na siguruhin na lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan ay nagpapatupad ng mga polisiya laban sa bullying. Ito ay kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na sinasabing biktima ng bullying ang dalawang minor de edad na suspek. Ayon kay Acubicol Party List Representative Alfredo Urbin Jr. sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na hindi dapat mabigyang daan sa mga paaralan ng insidente ng bullying. Iginiit rin ito na kailanman ay hindi magiging sapat na basihan at hindi sapat na depensa ang pagiging biktima ng bullying upang manakit at gumawa ng krimen. Samantala, sinabi rin ng mambabatas na dapat repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act upang makita kung epektibo pa ito matapos ang 20 taon. Binigyang din rin ni Garbin ang papel ng mga lokal na pamahalaan upang mapigilan ang mga minor de edad sa paggawa ng krimen at iginiit ang responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dagdag pa nito na dapat na maging mahigpit rin sa pagpapanagot sa mga irresponsableng mga gun owners.
14: Even if we have good laws, existing laws, at the end of the day, it is the primary duties and responsibilities ng bawat magulang to exercise parental authority and guidance sa kanilang mga anak. So ang panawagan natin ay huwag magkulang sa pangaral at guidance sa kanilang anak, because at the end of the day, yung ating mga anak, pag nakagawa ng action, lalong-lalo na krimen, it will really reflect on how we discipline and on how we guide them.
13: Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Panguli sa ating mga provincial report, mga kabubo, meron pong mahigit sa 82.7 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa isang hotel dyan sa May Cagayan City. Tatlong Chinese purito ang arestado. May update ang Bombo Radio Cagayan.
10: Mahigit 82.7 million pesos na halaga ng hindi nabayarang buwis mula sa mga hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasabat sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PNP at BIR sa isang hotel sa Barangay District 1, Cagayan City. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad tungkol sa umunay illegal na pagbebenta at distribusyon ng mga smuggled na sigarilyo na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals sa lungsod. Sa inspeksyon sa dalawang silid ng hotel, nakumpiska ang 202 na kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Batay sa pagsusuri ng BIR, umabot sa 82.7 million pesos ang halaga ng hindi nabayarang buwis ng mga nakuhang produkto. Sa panayam ng Bombo Radio Cagayan kay BIR Isabela OIC Revenue District Officer Robertson Gazingan, sinabi niya na kabilang sa mga posibleng paglabag ang pag-iingat at pagbebenta ng mga sigarilyong walang kaukulang excise tax stamps. Nakilala rin ang tatlong Chinese nationals na posibleng may kaugnayan sa umunay smuggling operation. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng BIR Regional Office 2 ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso.
15: The fact na nabebenta ito at hindi natin alam nga kung saan yung mga nanggagaling o kung sino-sino ang anong company na nag-manufacture nito. So, wala talaga itong control. Kaya hindi natin alam kung ano-ano na lang talaga siguro ang mga dahon-dahon na pinaglalagay dyan. At saka base dun sa mga in-interview namin, na mga gumagamit nito, talagang iba naman daw talaga ang lasa. So, it's just that, siyempre, pagka sa mga smokers, siguro na nakakakuha na sila ng satisfaction basta ang sinasigarilyo nila ay umuusok.
10: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Cagayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Makabumbuho natin sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Gamit ang ating mga social media pages, baka kabumbuho. Bawat stasyon po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong i-follow, pwede po ninyong i-like, at pwede rin po kayong mag-subscribe. Diyan sa may bahagi ng Visayas area, sa makabayan po natin sa may Iloilo province at mga katabing probinsya, na riyan pong Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Diyan sa may probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
2: At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
16: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
17: Like mo, share mo.
1: Basta Radio Bombo. Star FM,
18: the best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
18: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
19: Star FM across the nation.
20: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
21: Find a way.
20: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
22: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
23: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: The Philippines' number one Star FM.
24: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
25: it's all for you.
24: It's all for you in the afternoon. We'll

0: that was If You Ever Change Your Mind. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 13 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:13 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
3: Jika na?
7: Gora na!
3: Gina!
0: We are back again and again and again. Ikaw ba, Coronation, minsan mo nang nasabi sa isang tao na, uya, kapag nagbago isip mo, nandito lang ako. Gaano ka kamasokista at karupok? Oh no, yung tipong ano, yung tipong kinalimutan ka na nga ng tao, nilet go ka na nga, yung tipong sinabi na sa'yo na ayaw niya na, pero kapag, pero may pahabol ka pa talaga eh, meron ka pa talagang inoffer. Na kapag uwi ka pa, kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng kaibigan, nandito lang ako. Ikaw rin eh, masyado mong tinotorture yung sarili mo eh. Alam mo, tama na, Castornation, kapag tinapos na ang isang bagay, tapos na yun. Hindi mo na kailangan sundan pa ulit ng mga ganong klase ng statement na kapag kailangan mo ng kaibigan, I'm here, a shoulder to cry on. Masyado mo naman sinasaktan ang sarili mo niya. Sinaktan ka na nga ng kasukdusokdulan eh. Bibigyan mo pa ng pagkakataon ulit para masaktan ka. Tama na. Tama na yung sinasabi na if you ever change your mind. Masaya lang yan na sabihin sa'yo kapag, uy, kapag hindi mo ubos yung pagkain mo, ha? Dito lang ako. Well, anyway, highway, by the way, Castornation, makakasama niya na po ulit, nagbabalik sa inyong mga radyo, ang inyong pong OTG DJs and on the go, Star DJ Kimmy Gora, The Explorer. At welcome ka na rin sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Kasama ang ating mga mellow songs, love songs, inspirational songs, heartbreak songs, o kung ano man ang nararamdaman mo sa mga oras na ito, merong saktong-sakto na awitin para sa'yo. Kaya naman, let's go BDP ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
8: Star FM.

0: Nothing's Gonna Change My Love For You by George Benson. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
3: Jika na?
7: Gora na!
3: Gina!
0: We are back again and again and again. Hello, Castornation! Ikaw ba ay nagbabalak na lumabas? O di naman kaya wala kang balak lumabas sa weekend?

Dahil ano na bukas, Sabado, tapos Linggo. Weekend, pahinga ng karamihan. Ikaw ba ay mga binabalak na gala? O di naman kaya meron mga nakaschedule na dapat puntahan? Yung mga schedule ng may papanoorin kayong na concert? O di naman kaya may pupuntahan kayong gala out of town? O di naman kaya, Kasler Nation, meron kayong mga gimmick? Ginagamit pa ba yung term na gimmick ngayon? Wala na, no? Alo? Hindi na ginagamit yung terminology o yung word na gimmick sa paglalabas kayo. Ano nang ginagamit ng word ngayon? Gala, labas. Yun na yung kadalasan meron pa nga isa, happenings. Happenings yung mga magulang na, may happenings ba kayo diyang magtotropa? Diba? Iba-iba talaga yung ginagamit ang per generation, ano, kung ano yung gala nyo. So, Kasternation, yan ang ating pag-uusapan sa ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon. Kasi, may connection dyan. Ikaw ba, meron ka bang nararamdaman na feeling of missing out? Or, ikaw ay nag-i-enjoy sa bahay na lamang? Ganyan talaga kapag tumatanda na, no? Mas gugustuhin mo na lang nasa bahay na lang, doon na lang kayo. Hindi naman kaya, nagpapahinga ka lang sa inyo talaga. Parang hindi mo na naiisip na, hala, hindi ako kasama doon. Nalulungkot naman ako kapag hindi ako kasama doon. Kasi Kasternation, di ba pag tumatanda na tayo, mas pinipili na lang talaga natin na magpahinga kaysa gumala pa. At ang tawag doon ay joy of missing out. Kung merong feeling of missing out or yung FOMO kung tawagin, meron naman tayong nadiskubre na joy in missing out. Oy, yung joy in missing out, Kasternation, ito yung mga tao na parang mas masaya sila kapag sila ay hindi nakakagala. Mas masaya sila, Kasternation, kapag sila ay nasa bahay lamang. Walang gagawin, hindi na pe-pressure na lumabas o hindi na pe-pressure na mag-enjoy dun sa bagay na hindi talaga nila na-e-enjoy na gawin. Kasi diba, masyado tayo kinondisyon ng ating kapaligiran na, uy, dapat itry mo to, o dapat puntahan mo to, o dapat ma-experience mo to. How about naman, this time, Kasternation, itry naman natin na magpahinga muna, kasama yung mga loved ones natin, kasama yung mga mahal natin sa buhay, diba? Kasi meron din naman tayong tinatawag na joy in o joy of missing out. Ito, Kasternation, meron akong isi-share sa inyo na ano ba yung mga perks kapag tayo ay nasa ganitong klase ng mindset na yung joy of missing out. Kasternation, ito yung in theory, ano? In theory,

0: shift yung ating enerhiya. Parang pagod na tayong lumabas. At meron na tayong tinatawag the joy of missing out. Ito yung okay lang sa atin na hindi natin mapuntahan lahat ng kaganapan sa buhay ng mga tropa natin or kaibigan natin. Kasi kung minsan, mas nire-reserve natin yung energy natin o yung enerhiya at lakas natin para tayo ay makapagpahinga. Yung JOMO or yung joy of missing out ay may kaakibat din siya na tinatawag nating analog living. Yung analog living, Casternation, ito yung mga activities na ginagawa mo na walang cellphone. Halimbawa, nagko-crochet ka, o di naman kaya nagbabasa ka, nagsusulat, or nag-journal, nagpe-painting. So instead na lumabas, o di naman kaya gumastos ka sa labas, kumain ka sa labas, which is wala namang mali, mas pipiliin mo na magkaroon ka lamang ng analog living kung tawag again, kasi mas na a-absorb mo yung sarili mong oras, mas feeling mo, mas na susulit mo yung iyong pahinga kasi nasa bahay ka lamang. Sabi dito, we are more selective about what deserves our energy. Kung few years ago, ikaw ay saying yes palagi. Ngayon naman, Casternation, marunong ka nang mag-no kasi mas pinipili mo na kung ano yung mga bagay na makapagpapahinga ka na. Ano na talaga, adulting. Totoo, no? Dati game na game ka sa mga gala, sa mga gimmicks, sa paglabas ninyo. Pero ngayon, parang mas na-enjoy mo na. Hindi ka na naiinggit kapag may mga lumalabas kasi mas pagod ka na ngayon eh. Yung mga trentahin na, pagod na silang lumabas kaya mas nire-reserve nila yung lakas nila sa weekend na sila yung nasa bahay lang. Masaya na sila doon. Which is wala namang masama parehas. Kung gusto mo pa rin maranasan yung lumalabas ka with your friends sa yung weekend, sa yung pahinga, sa yung rest day, okay din naman. Diba? Pero okay din naman yung hindi mo na nafe-feel yung feeling na kailangan mong obligahin yung sarili mo na sumama sa labas ng iyong tropa para lang may mapatunayan ka na ay ginawa ko yan. So it's okay, Casternation, to rest. Pahinga-pahinga ka kung yan ang makakapagpagaan ng puso mo. Wala namang masama dyan yung joy of missing out. At yan ang ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon na ito. Marami pa tayong pag-uusapan, Casternation, kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Balik-tugtugan po tayo, RWBRB as in, relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information, tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali.

0: us out of the blue dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: We are back again and again and again. At dahil tayo ay nagbabalik na ulit, may panibago tayo ulit na pagsasaluhan, mapapakinggan at kapupulutan ng aral na istoryang pasada, mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Kaya naman, tara na sa mga storyang ng paghinto at pagpapatuloy, istoryang pasada.
10: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
11: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
12: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad na yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
11: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
13: Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
14: Istoryang pasada.
11: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.

mo ba masasabing napatawad mo na ang isang tao? Yung tipong kaya mo siyang harapin, pero hindi mo siya kayang kausapin. O di naman kaya, yung kaya mo siyang kausapin, pero nagkukubli ka lang sa sakit na kanyang ginawa. Yan po ang aking ibabahagi ngayon, Star DJ Kimi Gora, sa aking istoryang pasada. Ako po si Thelma, o itago nyo na lamang po ako sa pangalang Thelma. Meron na po akong dalawang anak na kasalukuyang nag-aaral po sa elementarya. Isang grade 5 at isang grade 6. Ang asawa ko po ay isang seaman. At kung sasabihin ko po sa inyo na sobra ko po siyang miss na miss na, at sana piliin niya na lang na magstay dito sa Pilipinas para makasama namin siya. Baka kulang ang isang araw para magmakaawa ko sa kanya. Kaya lang, syempre, mahal ng asawa ko ang kanyang trabaho at nag-iipon pa kami para sa aming mga anak. Pero minsan po, gusto ko na lang sabihin sa kanya na baka pwedeng dito na lang kami sa Pilipinas na magnegosyo after namin makaipon. Para hindi na po ako o hindi na po kami nangungulila ng kanyang mga anak. Pero ayoko naman po maging selfish. Dahil lamang po gusto namin siyang makasama. Alam ko naman po na darating din po ang pagkakataon na uuwi siya

po kami ni Maria. Para na nga puro kaming magkapatid dahil sobrang daras po namin magkasama. Pero one time po ay nagkaroon po ng lamat ang aming pagkakaibigan. Dahil po sa pera. Alam ko po na hindi naman dapat nasisira ang isang relasyon dahil lamang sa pera. Dahil napapalitan o bumabalik naman po ito. Kaya lang ibang usapan na po kapag paulit-ulit. Nangutang po kasi sa akin si Maria nang humigit kumulang 60,000 pesos at nasundan pa po ito ng panibagong 40,000 pesos. Kaya po umabot ng 100,000. Bilang kaibigan niya at maging para ko na rin siyang kapatid, hindi ko po siya inaaraw-araw na sabihin na magbayad na siya. Kaya nga lang, hindi ko po kasi napaalam sa aking asawa na magpapahiram ako sa aking kaibigan ng ganun kalaking pera dahil nga po alam ko naman na ibabalik niya. Ang usapan po namin ay ngayon pong katapusan sana ng June. Kaya nga lang, nagkaroon po kami na hindi pagkakaintindihan after ko pong sabihin na yung pera na iyon ay hindi naman siya ang nagpakahirap o nag-ipon, kaya dapat lamang at karapatan niya na bayaran ito. Siguro po doon ay napagtaasan ko po siya ng boses at hindi niya po nagustuhan ang aking mga sinabi. Bayaran na rin po kasi ng pang-tuition ng aking mga anak. Kaya po kailangan ko na po ang pera na iyon. Ayoko rin naman pong magtalo kami mag-asawa dahil lang po sa pera. Kaya ngayon, hindi ko po alam kung ano ang unang pipiliin ko. Yung magkaayos po ba kami magkaibigan na matalik? O hayaan na lamang po ito? Sa ngayon po kasi hindi na po kami nag-uusap. Simula po noong nagkaroon po kami ng mainit na sagutan ng aking kaibigan. Kailangan ko pa po ba siyang singilin? O kailangan ko pa po ba na idaan ito sa legal na pamamaraan? Ito lamang po ang aking storya ng paghinto at pagpapatuloy. Nagmamahal, Telma. At ito na nga ang ating panibagong istoryang pasada patungkol sa utang. Ang hirap talagang magpautang kapag hindi babayaran. Pero nagigets ko naman si Telma, no? Siyempre magpapautang ka o magbibigay ka sa alam mo talaga o tiwala ka na na tao. Lalo na kung yun, itinuturing mo yun na kaibigan, itinuturing mo yun na best friend, na parang kapatid na, hindi naman na iba sa'yo. Kaya mo yun napahiram ng pera mo. Pero siyempre, katulad nga rin ng iyong sinabi, Telma, hindi naman pinupulot ang pera. Yan ay pinaghihirapan. Kaya kung ikaw, Consternation, yung pera na ipapautang mo ay importante sa'yo at may paglalaanan ka talaga. Sabi mo nga sa tuition fee ng mga anak mo, sa kinabukasan niya ng mga anak mo, huwag mong ipapahiram, diba? Ito yung mga natutunan natin sa mga gantong klase ng usapin, ano? Una, huwag mong papautangin ng isang tao. Huwag mong gagalawin ang iyong ipon. Huwag na huwag mong gagalawin ang iyong ipon dahil lamang yung nangungutang sa'yo ay talagang alanganin. Yung alam mo, hindi ka naman mababayaran, kakakilala mo lang, papautangin mo na agad. Eto nga lang, na matagal mo nang kakilala, hirap na hirap ka pang singilin. Paano pa? Yung hindi mo naman masyadong kakilala. So yan yung rule number one din, ha. Pangalawa, narinig lang din natin, kapag ka raw nagpautang ka, it means binigay mo na daw yun. Hello? Hindi
ganun yun. Ang utang po ay binabayaran. Ang mas mahirap pa dito, hindi alam nung asawa ni Telma na nasa ibang bansa na ano na pala, napautang niya na pala yung ipon nila.

eh, ang usapan, iipunin nila yun para pang negosyo, tas napautang niya pa sa kaibigan niya. So yung mga ganong klase ng instances at circumstances sa buhay, pinag-iisipan niyan kasi hindi biro yung 100,000 pesos ha. Saan ka makakakuha, makakapulot ng 100,000 pesos? At para naman kay Maria, huwag naman po kayong magalit pag sinisingil kayo. Kami nang naniningil yung hiyang-hiya din minsan. So ganun, lesson learned, kapag ikaw ay nangutang, you have to be responsible enough para bayaran, to pay yung inutang mo. Kasi hindi naman yan kinuha lang sa langit na hulog, di ba, sa mga ulap yung pera na yan. Yan ay pinaghirapan, pinagpaguran, pinagpawisan ng mga taong inutangan mo. So kay Maria, hindi naman na kailangan ito na ano, mag-away pa kayo or magka-pisikalan pa, magbigay pa ng mga masasakit na salita. Just be responsible enough na magbayad. At kung legal naman ang pag-uusapan natin, I think may mga public attorney naman, o di naman kaya dumulog kayo sa mga lawyers na pwedeng magbigay sa inyo ng legal advice patungkol sa ganitong klase ng usapin. Kasi hindi to biro ah. Hindi to utang lang. Ito ay utang, o ito ay isang responsibilidad, obligasyon mo na magbayad kapag ikaw ay humiram ng pera. Yan nga ay hiram, ibabalik mo din yan. Hindi yan toothpaste na kapag nagamit mo na okay na yun. Ang utang ay binabayaran. Hindi ito parang sabon or tooth or shampoo na kapag nagamit mo na ay okay na yun. Hindi yun ganon. So, lesson learned sa mga kasarnation po natin na nakikinig as of the moment. At kung ikaw rin, Kasarnation, meron ka mga problema sa buhay mo na gustong i-share, o di naman kaya may mga hinaing ka na hindi mo masabi-sabi sa iba, may mga storya ng paghinto at pagpapatuloy ka sa buhay na kinahaharap ngayon, maaari ka mag-message sa ating himpilan. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya kung gusto mo rin mag-email, kung trip po lang naman na mag-email, pwedeng-pwede ka naman na mag-send ng iyong storyang pasada sa ating email, starfm_manila@bomboracho.info, for your storyang pasada. Well, anyway, highway, by the way, let's go BD po ulit. Tayo yung magbabalik tugtugan dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Sa'yo by Darin Espanto. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:56 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

dyan ah, yung mga in love dyan ah, nakakarami na kayo. Stay in love. Panatilihin nyo ang pagmamahal sa isa't isa at naway magtagal pa kayo. Yan ang palagi kong hiling. Parang ano, tigil-tigilan na natin pagiging bitter sa buhay or sa love life ng ibang tao. Kung hindi mo pa nararanasan ma-in love o hindi mo pa nararanasan na magkaroon ng love life, darating din ang tamang tao para sa'yo, Casternation. Pero isa sa mga hiling ko para sa'yo, dumating din ang tamang sahod para sa'yo. Diba, kung hindi man tamang tao, tamang sahod, tamang pera na lang. Pero ayun nga, no, wag na natin i-normalize. Please lang, stop na natin yung pagiging hater sa mga taong masasaya ang mga puso at love life. Kung wala pang dumarating sa'yo, edi love yourself. Talagang ituon mo ang iyong sarili o yung ituon mo yung pagmamahal mo sa sarili mo, i-treat mo yung sarili mo, magpaspa ka, magpaganda ka, kumain ka ng mga gusto mong pagkain. Gawin mo yan lahat for yourself. Love yourself first bago ka magbigay nito sa iba. Well anyway, highway, by the way, Externation, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na ating programang Afternoon Star Sweep. At ako pa rin po ang makakasama, makakapiling nyo dyan. Mga tugtugang nakakagiling, napapakembot ka habang ikaw ay nagme-merienda. To formally close our program, Leaving You with a Song by TJ Monterde, awiting Tulad Mo. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

92.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 3.

back again and again and again. Nakasama niyo po ulit ngayong hapon na ito ang inyong OTG DJ, as in On The Go star DJ Kimi Gora the Explorer. Isa na namang maghapon ang ating pagsasaluhan ngayong hapon na ito. At syempre, dahil dyan, Consternation, papasadahan natin ang ating panibagong Goods Yarn. Ikaw ba, Consternation, minsan mo na bang pinroblema kung kailan mo matatapos yung mga gawain mo sa buhay na hindi matapos-tapos? Yung tipong pagkagising mo sa umaga, parang ang dami mong gagawin pero hindi mo nasisimulan. Kasi yun naman, Consternation, baka naman kasi iniisip mo yung mga malalaking task agad, yung mga malalaking dapat tapusin agad. Baka naman pwede kang mag-chill-chill muna. O di naman kaya, hindi naman chill. Kumbaga yung mga maliliit muna na task or yung mga kailangan mo munang gawin, yung kailangan mong unahin at tapusin para makapag-proceed ka sa iba. O ito ha, bibigyan kita ng ilang mga tips, Consternation, kung paano nga ba masisimulan ng maganda o matatapos mo yung mga gawain mo sa buong magdamag. O ito, Consternation, unang-una, Consternation ha, kailangan mong tigilan muna ang pagtatanong kung ano ang kailangan unahin. Minsan kasi na-overwhelm tayo agad-agad sa mga malalaking gawain natin sa buhay natin. Manong yung mga nasa harap mo muna yung kailangan mong tapusin. Halimbawa, pagkagising mo sa umaga, iligpit mo agad yung pinaghigaan mo. Kung ano yung nasa harapan mo, Consternation, yun muna yung uunahin mo para hindi ka na-overwhelm o napapagod agad-agad. Kasi pag inisip mo, halang dami kong gagawin ngayong araw na ito hanggang sa wala ka nang natapos. Unahin mo muna yung mga madadali, yung mga kaya mong i-accomplish o yung mga nasa harapan mo muna. Diba? Yun na muna, Consternation. Huwag ka muna mag-overthink ng sobrang dami mong kailangan tapusin. Ang kailangan mong unahin is ano yung mga nasa harap mo na kayang-kaya mong tapusin agad. Pangalawa, Consternation, na tip ko para sa'yo, gawin mo na yung mga bagay na 2 minutes tapos na agad. Diba, ang dami mong gagawin, pero minsan nasa stuck ka kasi hindi mo agad sinisimulan yung mga madadali lang naman. So start mo yun sa 2 minutes. Halimbawa, meron kang kailangan replyan na text or chat, nasa isip mo lang kasi yan. Pagka nasa isip mo yan, Consternation, hanggat nasa isip mo yan, eh hindi mo talaga yan matatapos. Hanggang sa umikot lang ng umikot yan sa utak mo, pero hindi mo pa rin siya tapos. So, after mong tapusin kung ano yung mga nasa harapan mo, tapusin mo naman next o pangalawa, yung mga 2 minutes gawain. 2 minute

ay mas nagiging exciting. Mas nagiging excited siya. Excited rather. Mas nagiging excited ang ating utak na tumapos ng ilang mga gawain pa sa ating buhay kapag nakakaramdam siya ng sense of completion. Ito yung tinatawag natin o nararamdaman ng ating mga katawan o ng ating isipan na meron akong natapos na isang bagay ngayong araw o dalawang bagay ngayong araw. So bukas, gagawin ko siya ulit. Dito na pumapasok ka, Sir Nation, yung pagiging consistent mo. Diba? Kasi ka, Sir Nation, imaginein mo yung closet mo o yung mismong lalagyanan mo ng damit o yung drawer mo, diba, ka, Sir Nation? Kahit na paulit-ulit mo yan ayusin, pero wala ka namang gana, wala kang sense of completion, hindi mo matatapos yan. Pero, Sir Nation, yung hindi naman problema kasi yung closet mo or yung drawer mo na magulo eh. Ang isa sa kailangan mong, Sir Nation, na matapos talaga is yung pag-iisip nung kailan ako magsisimula. Imbes na isipin mo kailan ka magsisimula, kailangan mo nang magsimula agad-agad. Iba kasi yung iniisip mo lang sa gagawin mo talaga. Hindi yung pinaplano mo lang tapos hindi mo naman gagawin. Niloloko mo lang yung sarili mo. Kaya naman sana may natutunan ka sa tatlong bagay na pinasadahan natin ngayong hapon na ito. Unang-una, para matapos mo ang mga task, mga gawain mo. Gawin mo kung ano o gawin mo, linisin mo kung ano yung mga nasa harapan mo lang agad. Huwag kang tumingin muna sa iba. Doon muna sa mismong harapan mo, ano yung kailangan mong tapusin dyan sa nasa harap mo. Pangalawa, 2 minutes. Ano ba yung mga kailangan mong tapusin within 2 minutes? Magugulat ka na lang, marami ka na palang na-accomplish within 2 minutes. Pangatlo, Sir Nation, baguhin ang mindset. Huwag mong isipin kung kailan matatapos. Simulan mo na agad ang kailangan mong tapusin. Magugulat ka na lang, bukas, makalawa, nagiging consistent ka na sa mga bagay. Magiging madali na lang sa'yo yan. Ang pagtapos sa mga task mo araw-araw. Well, anyway, highway, by the way, kasama ka, piling nyo pa rin po ngayong hapon na ito na makakasama nyo sa mga tugtugan and of course, mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Para sa ating programang Afternoon Star Sweep, kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo, dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information, tayo po ang 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alos na. Star

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Star Nation News Update muna tayo sa mga oras na ito. BCom aprobado ang panukalang palawakin ang Private Basic Education Voucher Program. Inaprobahan ng Bicameral Conference Committee ang reconciled version ng panukalang magpapalawak sa Private Basic Education Voucher Program na isang hakbang na naglalayong palawakin ang akses sa kalidad ng basic education at mabigyan ng mas maraming pagpipilian ang mga pamilyang Pilipino. Pinagkasundo ng BCom ang House Bill Number 4744 at Senate Bill Number 1981 matapos pagtugmain ang mga probisyon ng dalawang panukala kahit natapos na ang first regular session ng 28th Congress. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, layunin ng panukala na mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming mag-aaral na makapag-aral sa mga pribadong paaralan anuman ang kanilang kalagayang pinansyal habang kinikilala ang mahalagang papel ng private schools bilang katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Aniya ang pagpapalakas sa voucher program ay magbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga magulang at mas malaking oportunidad sa kanilang mga anak na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Pinangunahan ni Pasig City Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, ang House Panel sa Bicameral o Bicameral Conference Committee. Kabilang naman sa Senate panel, sina Senator Bam Aquino at Senator Camille Villar, kasama ang mga opisyal ng Department of Education. Isusumite ang Bicameral Conference Committee report sa Kamara at Senado para sa ratifikasyon bago ito ipadala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang lagda upang maging batas. At yan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Star Nation, para sa ilan pang mga detalyadong balita, maaari kayong pumisita sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa ating website, yan po ang www.bomboracho.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
0: 102.7 Star FM News Update.

Are we being cellos by the vowels their orbit? Orbit dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto na lang o 2 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:58 in the afternoon is our Philippine Standard Time. At sa mga nagsiselos sa mga oras na ito, remind la kita na pwedeng magselos kung ikaw ay may karapatan. Pero kapag walang karapatan, hindi pwede magselos. Pwede mo lang siyang maramdaman, pero hindi ka pwedeng mag-demand. Well, anyway, highway, by the way, Concern Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Afternoon Star Sweep. At susunod na ang ating programang Twilight Zone, mga rakrakan ng mga tugtugan, ang ating muling pagsasaluhan. And to formally close our program, leaving you with the song, Thunder. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information.

0: Star FM.
1: Play live Bacharach with
2: player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
4: Star FM.
5: The best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela na mga DJs.
5: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solved na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
9: Basta Star.
10: Kaming mga work from home virtual assistants palaging nakikita.

back again and again and again. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Hello, hello, hello, hello naman sa mga kasarnation natin na ini-enjoy ang ating mga nagagandahang tugtugan, mga rakrakang tugtugan ngayong hapon na ito. Lalong-lalo na yung mga tito, yung mga tatay, yung mga lolo natin, Kasternation, na nakikinig sa mga oras na ito. At mas lalo pa nating pagagandahin ang ating hapon kung ikaw ay nagmemeryenda ngayon para sa isang magandang balita. Alam mo ba, Kasternation, kung ikaw ay pamilyar sa Tamaraw o yung mukhang kalabaw pero critically endangered na iyan, Kasternation, o pinapangambahan na maubos o mawala na sa ating bansa. Alam mo ba na tumaas ang bilang niyan up to 12% dahil po ang populasyon ng Tamaraw sa Iglit Baco Natural Park, Mindoro ay umabot na po sa bilang na 425 na bilang. Yan po ay sobrang good news dahil patuloy po ang pagtaas ng porsyento niyang, ng populasyon ng Tamaraw dyan po sa Mount Iglit Baco Natural Park sa Mindoro matapos nga po magsagawa ng annual count ng DNR Mimaropa. Babot po yan sa 425 at naitala po yan ng ahensya ngayong taon sa mismong loob ng MIBNP na kilala rin bilang tirahan ng critically endangered na tamaraw sa Pilipinas. Kasternation, yung sa Mindoro po ano, kung hindi po kayo pamilyar, dun po yung tahana ng mga tamaraw o pinakamalaking natitirang kilalang populasyon na critically endangered na tamaraw sa ating bansa. At yan nga po ay ayon sa DNR Mimaropa. Alam nyo, nung elementary ako, madalas din namin masama sa topic o sa lesson itong mga tamaraw na ito, Kasternation. Dahil nung mga 2007, 2008, sila po ay critically endangered na o nasa mataas na kategorya na sila na sa mga wild species.

0: Castornation, ang tama raw po ay isang culturally iconic sa ating bansa. Diba? Dahil yung sobrang itong tama raw na ito, isa siya sa mga kilala din natin na sa Pilipinas lamang din talaga matatagpuan. Sobrang kaunti ng bilang nila, Castornation. Kaya sana pakaingatan at sana Castornation mas dumami pa at mas maalagaan sila, no, sa mismong Mindoro. Doon sila mas marami yung bilang nila, ng populasyon nila at tsaan. O ano muna ba ang pagkakaiba, Castornation, kapag tinawag natin o pag sinabi nating Tamaraw at yung Kalabaw? O ano ba ang pinagkaiba nila? Kasi Castornation, sila ay magkaibang lahi talaga. O magkaiba kasi Castornation dahil ang Carabao ay domesticated work animal. Samantala naman, ang Tamaraw naman ay mas maliit at critically endangered nga siya na dwarf buffalo na ito ay makikita lamang po sa island ng Mindoro. So yung Kalabaw, mas malaki at mas nakakasundo siya ng mga magsasaka kasama sa farm ng mga magsasaka natin. At yung Tamaraw, mas maliit siya compared sa mga Kalabaw. Now you know. Well, anyway, highway. Oh, by the way, yan ang ating pinasadahang goods yarn ngayong hapon na ito. Tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang Twilight Zone. Kaya naman, dyan ka lang. Stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
2: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
3: Twilight Zone.
4: Star FM.

Waiting o panahon na naman by River Maya. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 8 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:56 o 52 in the evening or in the afternoon is our Philippine Standard Time. Highway, by the way, ang inyo pong napakinggang awitin ay na-release ng bandang River Maya taong 1996 para sa kanilang studio album na Trip. Ayan po ay isinulat ni Rico Blanco at isa sa mga naging massive hit sa ating generation, yung heartfelt na awitin na iyan na para bigla kang mapapa-throwback na ikaw ay high school pa lang noon, elementary, o kung anong edad mo nung 1996. Ano bang edad mo nung 1996, Consternation? Nag-compute bigla, no? Tapos, nabasa ko lang, share lang natin ang mabilisan. Yung mga 2,000 babies daw, 26 na this year. Tapos, do you feel any pressure right now? Huwag niyo muna kaming tanong. Huwag niyo muna kaming sabihan na mag-asawa na kami. We still navigate our life. So, kanya-kanyang trip yan ang buhay natin. So, ikaw Consternation ngayon, kung bigla kang napatulala, bigla kang napa-throwback sa awiting panahon na naman ang pag-ibig. Araw-araw, kahit mahirap, sana palaganapin natin ang pag-ibig sa ating mga puso. I know, minsan mahirap siyang gawin kasi ang hirap din na panindigan na may pagmamahal ka sa puso mo, lalo na kung palagi kang iniinis na mga nangyayari sa paligid mo. Pero sana, 'di ba? Sana palaging panahon ng pag-ibig ang manalaytay sa iyong puso at isipan. Kasi naniniwala tayo na kapag 'yan ang pinanatili natin, domino effect 'yan. Mula sa sarili mo papunta sa lipunan. Well, anyway, highway, by the way, Consternation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong hapon ng Biyernes. Pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. Pwedeng-pwede nyo rin po yan mapakinggan at mapanood via live streaming. Pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. And of course, pwedeng-pwede nyo rin po yan mapanood at mapakinggan sa ating YouTube. Tahan nyo lamang po, hanapin nyo lamang ang Bombo Radio Philippines. To formally close the program, bago tayo magpaalam, palagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. Check out na po ang niyong OTG DJ, as in on the go, star DJ Kimi Gora, the explorer. To formally close our program, leaving you with the song When Love and Hate Collide by Def Leppard. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, Metro and Megastar Manila.

0: documentário, drama at serbisyo publiko. Bomboradyo Philippines.
1: Bomboradyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bomboradyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. At ngayon po mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay araw ng Biyernes at hatid po namin ang panibagong mga balita dito sa Bombo Network News. Bombo Ever. Sa ating mga headlines, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng umabot sa 72 araw ayon huyan sa impeachment court. Prosekusyon, umaasang mapapaikli kung 2 testigo ang haharap kada pagdinig.
4: Ang nasawi naman sa Mindanao earthquake sumampa na sa 81 habang 31 katao na nanatili pa rin missing.
3: Mahigit 200 ang naitalang earthquake swarm o halos pumapalo na ng 300 batay sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology dyan sa karagatang malapit sa Bulinao, Pangasinan.
4: Sa international news naman, paglikas ng mga barko sa pamamagitan ng Hormuz Strait na tigil matapos nga po ang naganap na pagkatake. Samantala, iba't ibang bansa naman nagpadala na rin ng rescue teams at nangako ng tulong sa Venezuela kasunod ng twin quake.
3: At sa ating FIFA World Cup update, mga kabombo, ang Turkey sinira ang perfect record ng Team USA. 3-2 ang naitalang score sa kanilang laban. Ang Ecuador, ginulat naman ang powerhouse team na Germany. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sumampa na mga kabombo sa 81 ang bilang ng mga naitalang nasawi sa tumamang lindol sa bahagi ng Mindanao. Noon po yung 8 ng kasalukuyang buwan, habang 31 katao naman ang nananatiling nawawala base sa pinakabagong situational report na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa kabuuang 1,315 katao ang napaulat na nasugatan, bagamat ayon nga sa ahensya ay sinasailalim pa ito sa validation ang karamihan sa mga napaulat na casualties. Iniulat din mga kabombo ng ahensya na umaabot na sa mahigit 380,000 na mga pamilya at 1.63 milyon na mga individual ang apektado sa mahigit 600 barangay sa Region 9, 11 at Region 12, pati na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mga apektado ng nagdaang lindol, mahigit 89,000 individual pa rin ang displaced, o kung saan ay mahigit 23,000 ang nananatili sa mga evacuation centers, habang may mahigit 60,000 ang mga individual na pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Sa damage assessment, mga kabombo, umaabot sa 87,000 ang mga kabahayan ang nasira, kabilang na ang mga tuluyang nawasak at yung iba ay bahagyang napinsala. Pumapalo rin sa 1.356 bilyong piso ang halaga ng danyo sa sektor ng infrastruktura sa mga rehiyong napuruhan ng naturang lindol. Bunsod nito ay patuloy naman ang nakasailalim sa state of calamity ang kabuang 18 syudad at munisipalidad sa naturang mga lugar.
4: Samantala, naitala naman po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ang PHIVOLCS ang kabuuan pong 287 na earthquake swarm o yung magkakasunod na lindol sa may karagatang malapit sa Bulinaw sa lalawigan ng Pangasinan mula pa noong Mayo 27 yan ang taong kasalukuyan hanggang nitong alas 7 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 26. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang naitatalang earthquake swarm sa naturang lugar. Ang mga naitala pong lindol ay may lakas na magnitude 1.8 hanggang 5.1 at naganap yan sa lalim na 2 hanggang sa 47 kilometro. Sa mga naitalang yan, iisa lamang ang naiulat na naramdaman ng publiko na may lakas na intensity 2. Ipinaliwanag naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng earthquake swarm ay isang sunod-sunod na lindol na nagaganap sa iisang lugar at magkakalapit ang oras ng pagyanig, ngunit walang malinaw na main shock at mga kasunod na aftershock. Ayon pa sa FIVOX, ang ganitong uri ng pagyanig ay maaaring magpatuloy ng taon ay mas matagal pa. Mari rin itong humanto sa lakas na lindol. Gayunpaman, pinapayuhan ng institute na paghahanda. Una, manatiling mapagpangalawa patungo sa mga evacuate emergency supply kit pang lumilindol. Pinapaalalahanan din ng FIVOC sa mga komunidad sa baybayin na maging alert sa tsunami. Katulad na lamang ng malakas at matagal na lindol, hindi pangkaraniwang pag-urong o kaya na may pagtaas ng tubig dagat at malakas na ugong na nagmumula sa dagat. Sakali anyang mapansin po ang alinman sa mga nabanggit po nating sinyales, agad na lumikas patungo sa mas mataas na lugar.
3: Ako mo nagkatang impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte, posible raw umabot sa mahigit 90 araw yung panig ng prosekusyon na maalamag ang ihaharap kada pagdinig.
5: Sa ating patuloy na pag-antabay dito sa Senado,
6: ang presentasyon ng mga Duterte. Batayan sa projections ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Senate Secretary at kaya ng House Prosecution Panel na mangangailangan ito ng 62 trial days upang maipresenta ang kanilang ebidensya, habang 30 trial days naman ang hinihingi ng kampo ng depensa. Ipiniliwanag niya ang kabuuan ng 92 trial days ay projection lamang na magkabilang panig para sa presentasyon ng kanilang mga ebidensya.
7: Let me ask both parties how long it will take them to present their evidence. The prosecution initially stated that it will take them 62 trial days. And the defense said that it will take them 30 trial days. Not 30 days, 30. If you ask 62, 30, that's 92 trial days.
6: Samantala, Bombo Dennis, sinabi ni lead prosecutor at Batangas Representative Jervel Luisto na maaari pang mabawasan ang bilang ng trial days kung papayagan umano ng impeachment court ang mas mahabang oras ng pagdinig. Aniya, kung magiging sapat ang oras ng bawat trial day, posible sila ang makapagpresenta ng 2 testigo sa isang pagdinig sa halip na isa lamang. Ngunit nilinaw ni Luistro na nasa impeachment court pa rin ang desisyon kung ano ang susundin nilang trial days at ipinapaubayan na aniya ng kanilang panig sa korte kung ano ang magiging hakbang ukol sa proseso ng paglilitis.
8: We also inquired kung gaano ba katagal ang magiging proceedings during the trial. They pronounced that it will start at 2 o'clock in the afternoon. So I ask kung ilang oras ba ang i-dedicate dito sa impeachment trial because that is very material for us to determine kung ilan talaga ang trial dates na kakailanganin namin. Kung mahaba ang igugol na oras sa impeachment trial, we may be able to present 2 witnesses per trial date. Otherwise, kung maigse, baka isang witness lang per trial date, no? But again, that concern is likewise submitted to the impeachment court.
6: Sa panig naman ng depensa, nauna nang sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na palagi umanong handa ang kanilang kampo na mag-adjust

0: at sumunod sa lahat ng direktiba ng impeachment court upang hindi maantala anya ang schedule ng impeachment trial. Nakatatang isagawa, Bombo Dennis, ang impeachment trial proper sa Hulyo 6 matapos na masunod ang deadline ng pre-trial conference kahapon, kung saan tumagal ng 5 araw ang pagmamarka ng mga dokumentong ipipresenta ng parehong kampo ng prosekusyon at depensa sa paglilitis. Kaugnay nito, magsisimula naman ang oras ng paglilitis ng 2:00 ng hapon sa araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Sa ngayon, dokumentong kinakailangan para sa paglalabas ng pre-trial order at preparasyon para sa impeachment trial.
1: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Kaugnay niyan, nakatakda rin po mag-issue ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court sa impeachment case ni laban kay Vice President Sara Duterte sa araw po yan ng Lunes. Ayon kay Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., sinisimulan na nila ang pag-draft ng pre-trial order at meron na rin anyang inilabas na advisory memorandum si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador kaugnay sa issuance ng pre-trial order sa susunod na linggo. Inihayag din ni Bantog na tratrabahuin ng staff ng impeachment court ito hanggang sa weekend upang mailabas na ang naturang pre-trial order sa araw ng Lunes. Ang pre-trial order ang magsisilbing gabay o roadmap para sa impeachment trial ni Vice President Sara, kung saan isa sa alang-alang ang posisyon ng parehong House Prosecution Panel at ng Defense Team pagdating sa facts, testigo at mga petsa ng paglilitis na may kinalaman sa kaso. Una pong bibigyan ng mga kopya ng dokumento ang mga magkabilang partido hanggang sa araw ng Miyerkules, Hulyo 1 para mag-issue na ng kani-kanilang komento. Tiniyak naman ni Bantog na kanyang o kaya pong matapos ang lahat ng ito bago pa man simulan ang nakatakdang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Hulyo 6.
3: Samantala, nanawagan ito si Senator Panfiloping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod rin ng madagong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng maraming iba pa. Ayon niya kay Lacson, dapat na muling pag-usapan ang provision ng batas singgil naman sa criminal liability ng mga menor de edad at kung dapat bang otomatiko na maging batayan ng edad upang hindi sila mapanagot sa krimen. Binanggit pa ng senador ang kaso ng 10 taong gulang na batang lalaki doon sa Liverpool sa bahagi ng England na dumukot, nagpahirap at pumatay sa 2 taong gulang na si James Bulger ng taong 1993 na anya'y nagpapakita na dapat ding isa-alang-alang ang kakayahan ng isang minor de edad na maunawaan ang kanyang ginagawa. Idinagdag niya na dapat na may pangangailangan at mayroong pananggalang laban dun sa maling pag-uusig at yung kamakailang desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas naman sa prosekusyon na patunayan ng lagpas sa makatiwirang pagdududa na kumikilos ang menor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa ilalim ng batas. Ang panawagan mga kabombo ni Senator Lacson ay dumating matapos nga ang nangyaring insidente ng pamaril dyan sa San Jose National High School sa bahagi po ng Tacloban City. Yan ay naitala nitong Lunes kung saan 2 estudyante ang naging biktima o ang naging suspect o pinaghihinalang nasa likod ng naturang krimen at meron ding mga nasawi at nasaktan at yan ay matapos na magpaputok ng baril sa loob mismo ng panumano ng 2 suspect ng Mayo at tinalakay pa ang Juvenile Justice Welfare Act habang isinasagawa ang kanilang pagpaplano. Iniulat din mga kabombo ng pulisya ang ginamit na 9mm pistol ng isa sa mga suspect ay pag-aari ng kanyang tiyahi na isang police staff sergeant habang ang isa naman ay gumamit umano ng caliber 38 na revolver na nakarehistro naman sa isang security agency kung saan nagtatrabaho ang kanyang lolo.
2: Kuha po tayo ng karagdagang report mula dyan sa House of Representatives. Ang prosecution panel kinwestiyon ang pagtutol ng depensa sa pagbubukas ng BIR back.

0: Kaugnayan, may report pa si Bombo Annalie Soberano.
1: Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagbubukas ng kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng kanyang income tax return at ng kanyang asawa.
2: Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, mahalaga ang mga dokumento sa usapin ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa alegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
3: Mukhang half-baked ang gusto nilang pag-uusap ng sa impeachment court. Ayaw nila yung buong picture. Because the ITR box nang galing po sa BAR, that will give us the whole financial picture of what we are discussing here regarding the SAL and the unexplained wealth. Eh mukhang ang gusto nila half-baked lang. Wag na nating pag-usapan ng buo. So of course, the impeachment court ay may kapangyarihan naman po sila sa discretion po nila kung ano yung i-admit nila. Mukhang
2: sinabi din ni Adyong na dapat tukuyin sa impeachment trial ni Vice President Sara kung totoo o hindi ang Mary Grace Piagatos na isa sa mga pangalang lumilitaw sa kontrobersiya ng confidential funds. Ayon kay Adyong, isa itong mahalagang issue na dapat linawin sa paglilitis, lalo na sa usapin ng acknowledgement receipt na umano'y ginamit sa paggastos ng pondo ng bayan. Muli si Representative Zia Adyong.
3: It would be better, lahat po tayo excited, makilala si Mary Grace Piatos dahil parati ho natin ito naririnig for the past year. So let's see kung meron talaga silang, meron talagang tao na mag-appear before the court na ako si Mary Grace Piatos. Excited po tayong lahat para once and for all, mapatunayan po natin na ma-establish itong identity na ito na hindi puros haka-haka.
2: Nilinaw naman ni trial spokesperson Attorney Benjamin Pelosa na maaari pa rin buksan ang controversial na BIR box kahit ongoing ang impeachment trial. Sinabi ni Pelosa, kahit hindi ito nabuksan noong pre-trial conference, may posibilidad na payagan ito ng impeachment court sa unang araw ng pagdinig sa July 6 o habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Pakinggan natin si trial spokesperson Attorney Benjamin Pelosa.
4: Doesn't mean that it was not open today, no, for close na possibility. But in our position is, it would have been better, no, if it was open during the pre-trial conference. Since precisely, yan ho yung mga isang reason but ginagawa ho yan para ma-identify na at mamarkahan na mga ebidensya ng mga magkabilang panig.
2: Ibinahagi din ni Tolosa na magsisimula ang presentasyon ng unang testigo ng prosecution sa darating na July 6, kasunod ng pagtatapos ng pre-trial. Ayon pa sa abogado, nakatakda naman ang pagdinig para sa presentasyon ng ebidensya tuwing Lunes hanggang Miyerkules, bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos at magiging Martes hanggang Huwebes naman pagkatapos nito. Anya, humiling kasi ang prosecution ng 62 days para iharap ang kanilang ebidensya habang 30 araw lamang ang hiniling ng depensa. Sinabi pa ni Tolosa, inaasahang aabot sa 3 buwan ang paglilitis bagamat maaari itong mapabilis kung higit sa isang testigo ang maipresenta sa bawat araw ng pagdinig. Muli si Attorney Tolosa.
4: Huto katagal, no, ang paglilitis. During the pre-trial, the prosecution asked for 62 days to present our evidence. And then sa kabilang panig naman ho, sa depensa, humingi sila ng at least 30 days. So kung babasahin natin dito, at least 3 months ho yan, or could be more. No? But of course, it will still depend, no, on several circumstances. For example, kung possible ho na we could present more than one witness per day, no? So pwede hong mapabilis.
2: Gate pa ni Tolosa, mahalaga ang
4: fee of his conduct, meaning acts and omissions committed before the respondent became a vice president, no, should not be admitted in evidence. So, and we have our position on this. Of course, no, we do not agree to that position, no, since for us, no, pre-office conduct by themselves.

0: actually constitute impeachable offenses. No? And I hope you could understand why I can't go to the merits of that. But second, no, even if we will consider for a second that they're not impeachable offenses, but they remain to be relevant. No? Dahil itong mga prior acts or omissions na to, they could establish pattern, they could provide the baseline with respect to the wealth that was accumulated, which continued, no, until dun sa 2022.
1: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At mga kabombo, kuha tayo ng mga karagdagang update. May mga paglilinaw ho ang ilang tanggapan na may kaugnay dun sa pananagutan ng mga sangkot na minor de edad sa bahagi po ng Tacloban. Yung shooting incident sa loob ho ng eskwelahan ay ginigit ho na hindi edad ang issue para mapigilan ang juvenile violence. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
3: Komunidad ang dalawang minor de edad na sangkot sa madugong school shooting sa Tacloban City at Nilinaw na hindi nangangahulugang ligtas na sa pananagutan ang mga batang nasasangkot sa mabigat na krimen dahil lamang sa kanilang edad. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, kapwa sa ilalim sa age-appropriate intervention ang 14 at 15 years old na mga suspek alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang 15 years old na suspek ay maaari pa ring managot sa ilalim ng batas kung mapapatunayang kumilos ito ng may discernment o sapat na pag-unawa sa bigat at epekto ng kanyang ginawa. Kapag napatunayang guilty, maaari itong ilagay sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa ilalim ng suspended sentence habang sumasa ilalim sa rehabilitation at intervention programs. Anya, regular na imomonitor ng mga social worker ang kalagayan ng mga menor de edad at magsusumite ng periodic assessment sa korte upang matukoy kung epektibo ang rehabilitasyon. Kung mapag-alamang walang positibong pagbabago, pagsapit ng legal age, posible pa rin itong maharap sa pagkakakulong. Samantala, mananatili rin sa kustodiya ng kagawaran ang 14 years old naman na suspect kahit wala pa itong criminal liability dahil sa kanyang edad. Ayon kay Gatchalian, hindi muna ito ibabalik sa kanilang komunidad para sa kaligtasan ng bata, ng kanyang pamilya at ng publiko. Sa halip sa ilalim ito sa masusing psychological assessment at intervention program sa bahay pag-asa o sa rehabilitation facility ng Department of Social and Welfare Development. Suportado naman ito ng Juvenile Justice and Welfare Council sa pangungunan ni Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, kung saan iginiit na bagaman age-appropriate ang paghawak sa mga batang nasasangkot sa krimen, hindi ito nangangahulugang wala silang pananagutan. Binigyan din ni Oco na bukas ang konseho sa diskusyon hinggil sa panukalang pagpapababa ng edad ng criminal liability. Ngunit, kailangan umanong pag-aralan mabuti ang mga ugat ng karahasan sa kabataan. Ayon pa kay Oco, hindi garantiya kasi na ang simpleng pagpapababa ng edad ng criminal liability ang magiging solusyon sa tumataas na kaso ng juvenile violence. Mas mahalagaan niya na matugunan ang mga ugat ng problema gaya ng paghina ng family support system, exposure sa karahasan sa social media, mental health concerns at kakulangan sa maagang interventions upang maiwasan ang pagkaligaw ng mga kabataan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng nagsisilbing Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council na si Attorney Tricia Claire Oco.
4: Siyempre, maghinay-hinay din tayo dahil pag tinitingnan natin, kasi ang pinakatanong dito bakit ginawa nung bata yon? Ano ba yung cause kung ba't niya ito ginawa? So, marami kasing dahilan, hindi yung iisa lang ang dahilan nito. So, hindi ibig sabihin na pag lowered yung age ay magiging violent na ang bata. Natulungan niya kaming i-correct yung misinformation at saka disinformation. Kasi nga, hindi totoo na pag bata ka, walang mangyayari sa'yo pag may nakumit ka na crime. Kasi ang pinakalayunin ng batas ay gawing accountable yung mga bata. Kaya lang, dapat gawin ito sa paraan na tama sa kanilang edad. Kaya iniba yung proseso sa bata kumpara sa matanda. Pero they need to be accountable to it. Dapat may pananagutan din sila.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
5: Sa ibang balita, sinagawa po ngayong araw ng Biyernes ang pagpapatuloy ng pagdinig sa mga kasong kriminal laban sa puganting si Charlie Atong Ang at iba pang

0: pagpiansa ang mga ito dahil maaaring magmitsaan niya ito sa paghina ng kaso.
1: Sa dagdag na balita, nakahanda si dating Representative Mike Defensor na harapin ang qualified human trafficking charges na inihain ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ang kaso mga kabombo ay nag-ugat sa sinalakay na KTV bar sa isang hotel na umano'y ginamit para sa human trafficking. Subalit, iginigit ng dating mambabatas na walang matibay na ebidensya na siya ang nagmamay-ari ng gusali kung nasaan ang na-raid na bar at hotel. Binigyan din pa ni Defensor ng walang piyansang human trafficking accusation na ipinupukol laban sa kanya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ay naglalayon lamang na maipakulong siya at mapatahimik bilang handler ng 18 dating bodyguards ni dating Representative Saldico. Itong Biyernes mga kabombo, nagtungo si Defensor sa Department of Justice para maghain ng rejoinder para sa reklamong cyber libel na inihain laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, sinabi rin ni Defensor na makikisa siya sa anti-corruption rally na idarao sa iba't ibang religious groups dyan sa kahabaan ng EDSA, partikular sa may EDSA People Power Monument sa darating na araw ng Linggo.
2: Bombo International News.
0: Natigil ang sinasagawang evacuation o paglilikas ng mga barko sa pamamagitan ng Strait of Hormuz matapos matamaan ng projectile ang isang barko sa karagatan ng Oman kasunod ng pagdaan ng ilang mga tanker na ginagamit ang ruta na sinusuportahan ng United Nations. Ayon sa head ng International Maritime Organization, ititigil muna ng ahensya ang planong ilikas ang mga stranded na barko palabas ng Persian Gulf sa pamamagitan ng Strait of Hormuz hanggang sa magarantiya ang seguridad sa lugar. Base kay Arsenio Dominguez, ang nagsisilbing Secretary General ng United Nations Agency, isinagawa ang pag-atake ilang oras lamang matapos bantaan ng Iran ang mga barko na itigil ang paggamit sa ruta patungo sa Hormuz Strait nang walang pahintulot ng Iran. Anya, ang barko na inatake ng Iranian drone ay hindi naman bahagi ng isinasagawang evacuation effort. Iniulat naman ng United Kingdom Maritime Trade Operations Center na nagtamo ng pinsala ang barko, subalit walang napaulat na nasugatan o naging environmental effects ito kasunod ng pag-atake. Samantala, sa karagdagan pang balita sa Ibayong Dagat, patuloy ang pagbuhos ng tulong sa Venezuela mula sa iba't ibang bansa kasunod ng pagtama ng dalawang magkasunod na malalakas na lindol. Nanguna sa pagpapadala ng tulong ang Estados Unidos na nag-deploy na ng kanilang elite rescue team, medical resources at humanitarian assistance. Inanunsyo na rin ng U.S. State Department ang paglalaan ng $150 million na tulong, habang inatasan naman ng U.S. military ang kanilang pwersa sa rehiyon, kabilang ang amphibious transport ship na USS Fort Lauderdale na mga transport aircraft, gayon din para suportahan ang relief operations. Agad namang kumilos ang iba pang mga bansa at organisasyon kung saan nakikipag-ugnayan na rin para sa agarang deployment ng urban search and rescue teams ang United Nations. Magpapadala naman ang Colombia ng humanitarian aid kasama ang mahigit 6 rescuers at 4 na search dogs. Magdideploy din ang El Salvador ng contingent na may binubuo po yan ng 300 na rescuers at paramedics bukod pa sa 50 metrikong tonelada ng mga medisina at kinakailangang supply.

0: Ang Chile naman ay magpapadala ng specialized urban search and rescue unit mula sa kanilang fire department. Kinumpirma naman ni Cuban President Miguel Diaz-Canel na aktibo nang tumutulong ang kanilang mga health personnel sa pag-aalaga sa mga biktima. Lumipad na rin patungo sa Venezuela ang specialized personnel ng Dominican Republic dala ang mga emergency supply. Nagpadala na rin si Pope Leo XIV ng initial aid package na nagkakahalaga ng 100,000 euros o humigit kumulang yan 113,700 US dollar. Samantala, nagpadala na rin ang kanilang rescue team sa tulong ang mga bansang Panama, Spain, Mexico, France at Japan. Nagpahayag naman ang kahandang tumulong ang European Union, Iran at China. Habang dagsa rin po ang suporta mula sa iba't ibang organisasyon at maging sa civilian volunteer.
1: Dito naman sa mga balita muli sa Pilipinas, binigyang diin ni Pasig City Representative Roman Romulo na sapat na ang kasalukuyang batas upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ngunit binibigyang din ito ang pangangailangan na mas maging agresibo sa at proaktibo yung pagpapatupad kaysa naman basta na lamang ho ang paggawa ng panibagong batas ukol dito. Bilang pinuno ng House Basic Education Panel, iginigit ni Romulo na sa harap ng mahigit 25 milyon na mga mag-aaral sa buong bansa, kinakailangan ng Department of Education ng aktibo suporta mula yan sa mga pamilya at iba't ibang ahensya upang maging matagumpay ang pagpigil sa karahasan sa mga ay hindi ang kakulangan nito na dapat ay subaybayan at pakiisahan ng mga komunidad sa tandaan na kinalampag ng iba't ibang grupo ang Kongreso para makarang masangkot sa pamamarilang dalawang minor de edad doon sa bahagi ng Tacloban City at na mga batawan. Kaya nakisali na rin mismo ilang miyembro ng Senado.
0: Qualis Criminal Investigation and Detection Group formal nang isinumiti sa Department of Justice ang rekomendasyong mapakasuhan ang 11 individual sa pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaugnay niyan may report si Bombo Grant Hilario.
2: Formal nang naisumite sa Department of Justice ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang rekomendasyon nito ukol sa pagkasawi ng dalawang basketbolista ng Ateneo Blue Eagles. Mag-aalauna ng hapon nang dumating ang mga kawaninang pulisya upang ihain ang naturang dokumento para himukin ang prosecution maglunsad ng case build-up. Inirekomenda ding magkaroon ng preliminary investigation upang mapaimbestigaan ang pananagutan ng mga individual sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinasasampahan kasi nila ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act ang 11 individual kabilang ang head coach ng koponan na si Coach Tab Baldwin. Dahil rito'y sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na isa sa ilalim sa inisyal na evaluasyon ang referral layon tukuyin kung sapat at kumpleto ang mga ebidensya para magpatuloy. Bukod pa rito'y dumating din sa kaguran ngayong araw si former Anakalusugan Party Representative Mike Defensor. Sa panayam, kanyang ibinagi na siya'y nagsumite ng rejoinder kaugnay sa reklamong cyber libel na isinampan ni former Senator Antonio Trillanes III. Kabilang kasi siya sa mga inireklamo ng dating senador dahil sa paratang ng 18 dating sundalo na nakatanggap umano si Trillanes ng maleta para suhulan ng mga tauhan ng International Tribunal.
3: Nag-file lang kami ng rejoinder doon sa case na final ni Senator Trillanes doon sa cyber libel. So yun, nagpasa kami ng rejoinder para sagutin yung batay doon sa kanilang counter affidavit na ginawa.
2: Samantala, dito sa kalsada ng Padre Faura, lungsod ng Maynila, ay nagsagawa ng protesta ang grupo ng mga Muslim, partikular sa tapat ng Korte Suprema. Panawagan ng Save Bang Samora Movement sa hukuman na aksyonan ang mga nakabinbing petisyon kanilang inihain kaugnay sa hiniing sa Bang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao. Naghain din ang panibagong petisyon upang ipadeklarang unconstitutional ang paggamit ng Bang Samora Transition Authority sa Local Government Support Fund ng rehiyon. Ayon kay Datu Tox bin Abdul Rahman, tagapagsalita ng Kilusan, nagagamit umano ko siya ang naturang pondo bilang makinarya ng partido sa papalapit na eleksyon ng Bangsamoro. Kung kaya't hiling din nila na mag-issue ang hukuman ng temporary restraining order upang pigilan ang mga opisyal na patuloy itong magamit.
4: Sapagkat kung ayaw ninyo ng pork barrel dito sa Manila at kung dito sa Kongreso mapapansin ninyo na kung hindi ka ka-administrasyon ay wala kang proyekto doon po sa Barm Region, meron po kaming tinatawag na LGSF.

0: local government support fund. Atin pong hinihiling sa Supreme Court na i-declare ito na unconstitutional sapagkat nagagamit po ito bilang political machinery ng ilan. Ginagamit po nila ito para sa nalalapit na eleksyon. Kung hindi ka kapartido, wala kang proyekto, wala kang support, wala kang financial assistance. So yun po, kaya kami nandito ngayon sa Supreme Court.
1: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, may malakas na indikasyong hindi pa nakakalabas ng Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa National Bureau of Investigation, Director na si Melvin Matibag, mayroon silang sinusundan ng mga impormasyon o lead kaugnay ng posibleng kinaroroonan ng senador. Paliwanag ng Bureau Director, mahirap ang paglabas ng Pilipinas nitong si De La Rosa dahil nasa 132 countries ang miyembro ng International Criminal Court kung saan pwede itong agad damputin. Kasalukuyan naman may kinakaharap na arrest warrant si De La Rosa mula sa International Tribunal matapos na pangalanan bilang isa sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng umano'y libu-libong pagpaslang sa ilalim ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Samantala, muling binigyang diin ni Matibag na dapat natatanggap na ho na mga karagdagang arrest warrant ay hindi totoo yung naturang mga impormasyon. At lalo na kung ito yung sinasabi mula sa International Criminal Court. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Matibag, nang tanungin na kaugnay sa isyo ng umano'y war on drugs laban sa nakalipas na administrasyon, ay particular itong si Senator Christopher Bongo, ang isa sa mga natukoy na kabilang doon sa mga co-perpetrators, ngunit wala pa naman na ilalabas na kopya para sa kanilang panig ng warrant of arrest. Iginigit ni Matibag na tanging ang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa ang kanilang hawak sa ngayon.

0: hanggang mapanatili ang integridad ng proseso at maiwasang malitis ang kaso sa Court of Public Opinion. Nilinaw naman ng senador na ang kanyang panawagan ay nakatuon lamang yan sa mga pahayag hinggil sa merito ng kaso at hindi sa mga usaping procedural o iba pang impormasyong makatutulong naman sa publiko na maunawaan ang proseso ng impeachment. Ang panawagan ni Senator Lacson ay kasunod na makumpleto na nga ng Senate Impeachment Court ang 5 araw na pre-trial conference kung saan minarkahan ng prosecution maging ng defense panels ang mga dokumentaryong ebidensya at tinukoy ang mga testigong kanilang ihaharap sa paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., tinatayang aabot sa 72 trial days ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig. Sa pagtaya na inihain sa korte, nasa 62 trial days ang kakailanganin ng prosekusyon habang 30 trial days naman para sa depensa. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6 na gaganapin tuwing araw po yan ng Lunes hanggang Miyerkules.
1: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
2: Ugali, patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto.
3: Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw, malaki ang matitipid sa kuryente.
1: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
5: Sinira mga kabombo ng Team Turkey ang dapat sana ay perfect record ng Team USA sa group stage ng nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026. Sinorpresa ng Turkey ang Team USA sa harap na rin ng naghihiyawan ng mga manonood sa Los Angeles Stadium sa pamamagitan ng 3-2 thriller win. Maagang dinumina ng USA ang laban sa pamamagitan ng mabilis na goal. Itong si Austin Trusty. Yan ay 3rd minuto pa lamang ng naturang laban. Subalit hindi nagpatinag ang Turkish team at mabilis naman na sumagot ang bagitong player na si Arga Guller at sa 10th minuto yan ay upang itablang score. Sinundan pa ito ng isang goal mula naman kay Baris Alper Ilmas doon sa 31st minuto upang agawin ang bentahe bago pa man ng halftime 2-1 ang score. Sa pagpasok ng 2nd bahagi, muling binuhay itong si Sebastian Berhalter ang pag-asa ng Amerika para naman sa 49th minuto para yan sa 2-2 equalizer. Pagamat nagpatuloy ang pisikalang laban para mauwi sana sa isang draw, ay hindi pumayag ang Team Turkey doon sa stoppage time 90 to 8 minutes. Ang naitakda mga kabombo at naipasok agad ng kupunan ng isang goal para naman tapusin ang laban sa score na 3-2. Sa kabila nito ay una nang nakapasok ang Team USA sa round of 32 matapos itong dominahin ang unang 2 laban at ibulsa ang pinakamagandang record sa Group D. Sa kabila naman nito ay 2 beses na natalo ang Turkey at posibleng hindi na makausad pa sa susunod na elimination round ang naturang kupunan. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, kaugnay ng FIFA World Cup, ginulat naman ng Ecuador ang Germany sa pagharap ng 2 kupunan ngayong araw matapos na itumba ang itinuturing na football powerhouse sa score na 2-1. Dinanas ng Germany ang naturang upset sa kabila ng maagang goal ng German striker na si Leroy Sane at nagawa niya ang goal sa 2nd minuto pa lamang ng naturang salpukan. Pinilit naman na bumangon ng LA Tribe.

0: at mabiliso na gumanti sa pamamagitan ng winger itong si Nilson Angulo sa ika-siyam na minuto upang itabla ang score 1-1. Naging physical din ang sumunod na minuto habang matinding depensa naman ang magkabilang panig. Nagpilito para sa ika-77 minuto at tuluyang nakapagpasok ho itong si Gonzalo Plata ng bola sa German court mula naman sa malapitang distansya lamang. Ang naturang goal ang tuluyang nagselyo sa pisikalang laban matapos naman na mabigo ang parehong panig na magpasok pa ng karagdagang score hanggang sa penalty stage ng ikalawang bahagi ng laro. Dahil nga sa panalo ng Ecuador laban sa powerhouse na Germany, muling nabuhayan nang loob ang South American team para naman tuluyang makapasok sa round of 32 bilang isa sa mga pinakamagandang third place teams kaugnay pa rin ng FIFA World Cup.
1: Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Philippine National Police ipapaubaya na sa Department of Justice kung may karagdagan pang kaso laban sa mga opisyal ng Ateneo. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang.
2: Umaasa ang Philippine National Police na mayroon pang ibang mga mas mabigat na kaso na makikita ang Department of Justice laban sa mga opisyal at empleyado ng Ateneo de Manila University. Ito ay matapos na maisumiti na ng Philippine National Police ang kanilang rekomendasyon na kasuhan si Coach Baldwin at 10 iba pa na mga coaching staff dahil sa pagkasawi ng 2 basketbolista. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na naging malalim ang isinagawa nilang investigasyon at malinaw ang nasabing paglabag sa anti-hazing law.
3: The Philippine National Police nag-imbestiga ng maayos. Okay? And so, we are now, the pieces of evidence that were gathered shows that a case can be prosecuted under Republic Act, the anti-hazing law. Okay, so yun ang recommendation natin. Whether there was death, whether kasi pagka may death, kaso lang dyan is it's either homicide or murder. We are recommending the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or anti-hazing law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and incitation. And then therefore, they should be tried under anti-hazing law.
2: Tinayak naman ang Philippine National Police Chief na sila ay nagsasagawa ng malalimang investigasyon sa lahat ng anumang uri ng krimen sa tulong na rin ng publiko.
3: So, this is now the result of this investigation. So, we have a thorough investigation. We have found out, we accounted who were responsible, who planned, who participated. Even the neophytes or the players and the schools. And even prior to the incident and even years before the incident, kaya tignan nyo, ano ba yung mga nangyari before? We have a statement or testimonies what happened before.
2: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
1: Samantala, ilang eksperto naman ang iginiit na hindi ang minimum age of criminal liability ang ugat ng juvenile crime. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo Cindy Grida.
4: Bombo Dennis Bombo Ever, ipinahayag ni Dr. Raymond Narag, Professor ng Criminology and Criminal Justice sa Southern Illinois University sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, na hindi solusyon ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability upang mapigilan ang mga krimeng kinasasangkutan ng kabataan. Ang pahayag ay kaugnay ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22 kung saan minor de edad ang mga sospek. Ayon kay Narag, hindi pa ganap na nade-develop ang frontal cortex o ang bahagi ng pag-iisip na responsable sa pagdidesisyon ng mga batang edad nasa 12 hanggang 15 anyos. Dahil dito, limitado pa ang kanilang kakayahang maunawaan ang magiging epekto ng kanilang mga kilos. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Dr. Raymond Narag.
5: Yung edad from 12 to 15 ay immature, right? Hindi pa fully developed ang kanilang frontal cortex. Yung kanilang executive functioning ay hindi pa fully developed. Kaya hindi nila alam yung tama at mali. And yun ang ginagawa ng batas. Inirecognize na iba yung developmental stage ng mga bata. Now, kung ibaba natin yan, yan ay based sa paniniwala na deterrence, right? Na ikaw ay thinking criminal and yan ay ng krimen.
4: Dahil nabata sa ilalim ng Section 20A ng galing isa ilalim sa impeachment ang bag, idiniiugnaas ng juvenile crime, gabay ng mga magulang, mga sulit and online at madaling access sa mga armas. Kaugmon Narag.
5: Then couple that with exposure to violent content sa internet. Ngayon, we have so much exposure. Hindi na mamonitor ng magulang, ng teachers, ng community yung exposure na ito. And most people fall under the cracks. Na-internalize nila yung mga identity ng mga napapanood nila. The third component is yung mental health. Basic
4: Para kay Narag, sa halip na ibaba ang minimum age of criminal liability, mas epektibong umano natugunan ang ugat ng problema sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, mental health programs at social services.
1: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: At sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Si Senator Robin Hood Robin Padilla na nanindigan na dapat nang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ho yan ng nangyaring shooting incident sa Tacloban City. May balita ang Bombo Radio Tacloban.
6: Patuloy na isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ng Republic Act number 9344. Ayon kay Senator Padilla, hindi naman buong batas ang babaguhin. Ang punto lang niya ay amendahan ito at mas pababain pa ang edad ng mga minor de edad na pwedeng managot sa batas. Biro nito, wala siyang planong baguhin ang batas at baka magalit si Senator Kiko Pangilinan. Mapapag-alaman na ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o mas kilala bilang Republic Act number 9344 ay naamendahan sa pamamagitan ng Republic Act number 10630 kung saan binibigyan ng restorative justice and rehabilitation ang mga kabataan na nagkasala sa batas para maitama ang kanilang pananaw. Nakasulat din sa batas na ito na criminal liability. Hindi sila makukulong pero ipapasa ilalim tis. Nakasaad din sa nasabing juvenile ay walang kakaharaping criminal liability hanggang men with discernment. Samantala, kung hindi mapaparusahan ang mga children in conflict with darapin ang mga magulang nito sa ilalim ng civil liability at haharap sa ginawang panador na kung hindi mapapagbigyan ang kanilang hiling na 10 taong gulang ay pupwede na sa mga or children in conflict with the law.
7: And with all maraming nagsasabi, maraming katulad ni mahal na Pangulo. Ang sabi niya, 12 years old. Ako, basta may pumasa. Mabago natin. Hindi mo mabago. Amendahan na yung batas. Kasi siyempre, magtampo si Senator Kiko. Gusto natin, hindi, amendahan na. Amendahan natin yung batas, nakikita na natin yung nangyayari. Sana, kung hindi man yung 10 years old na gusto ko, 12 years old. At hindi yan ibig sabihin na gusto ko natin parusahan ng mga bata. Hindi po. Tama ho yung sinabi ni Mayor, at yan din po yung sinabi ko doon sa privilege speech ko, na dapat magkaroon na tayo talaga. Kung saan ilalagak yung mga bata, yung mga professional, at ibahin. Kasi malinaw yung sinabi niya, Mayor. Hindi na bata yung gumawa ng heinous crime. Huwag natin tratuhin bata yun.
6: Binigyang linaw nito na hindi anya intensyon na parusahan ang mga bata, bagkos ay itama ang kanilang pagkakamali at itama ang kanilang pagkaintindi sa Juvenile Justice Act. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Chaylira and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Bombo Entertainment Bombo News! Entertainment News! Bombo Entertainment News!
1: Ilonggo singer handa nang irepresenta ang Pilipinas sa World Championships of Performing Arts 2026 sa Amerika. Kaugnayan, may chika pang star Femi Iloilo.
9: Excited at determinado ang Ilonggo singer na si Aljor Jan Carnate habang naghahanda

0: Para sa kaniyang paglahok sa World Championships of Performing Arts na gaganapin sa Las Vegas, Nevada, USA mula July 13 hanggang 21, 2026. Sa panayam ng Star FM Iloilo, ibinahagi ni Karnate ang kaniyang pananabik sa nalalapit na kompetisyon. Pagamat marami na siyang nasalihang singing contest sa bansa, ito ang kaniyang kauna-unahang international competition, dahilan upang lalo siyang ma-inspire na maipakita ang talento ng mga Pilipino sa world stage. Anya, lalahok siya sa vocal category kung saan magtatanghal siya ng 5 set ng kanta. Dahil dito, humihingi siya ng suporta at panalangin mula sa mga Pilipino habang kinakatawan niya ang bansa sa prestihiyosong patimpalak.
1: I'm looking forward to bring honors sa country natin, sa Philippines. Kasi hindi siya birong competition, international kasi siya. So, kailangan talaga maano yung preparation mo dito. Sa mga nanonood or sa mga nakikinig po sa Bongo Radio Philippines. By the way, ako po pala si Andrew John Fernate from Iloilo City, proud Ilonggo kid. And I'm asking for your support, your prayers actually. Your prayers are very important for us delegates, hindi lang po sa akin, pero kasama na din yung prayers ko sa mga kasama ko din na mga fellow delegates ko din. So please pray for us na sana mag-uwi kami ng gold for the country and for everyone and for our provinces as well.
0: Kilala bilang Olympics of the Performing Arts, ang World Championships of Performing Arts ay isang international competition na nagtitipo ng mga singers, dancers, actors, models, instrumentalists at iba pang performing artists mula sa mahigit 70 mga bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Charlie and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading ngayong araw, huling araw ng kalakalaan para sa linggong ito. At magre-resume ang trading pagsapit na ho ng Lunes alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ho ng 61 pesos and 29 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 35 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 35 centavos. Habang ang Euro ay 69 pesos and 82 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o maging sa Mindanao. Dapat updated ka, kaya naman maaaring tutukan ka ng mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Pwedeng mapanood at mapakita Bombo Radio at Studio Stratibio.
4: Bigan at Bo ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing. And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening.

0: FM. Yvonne Averna.
1: Isang malamig at maulan na Friday. Hello! Oras natin kasi Sir Nation, 15 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:15 in the evening at the Philippines at Red Sign. Ay, nako, hindi ka na naman nagdala ng payo. Meron na ngang, nagpa-teaser na ngang ulan kahapon. Dahil ang ganda ng panahon kanina, akala mo maaliwalas pa rin hanggang pag-uwi. Pero at least kasi Nation, hindi siya super, hindi pa super lakas, ano? May mga pag-ambon-ambon, parang buhay, ambon-ambon lang, tas wala na, ganun. Anyway, guys, Radiation, ingat po sa mga bumabiyahe. Unting ano pa, unting usog pa, magkakasya ka rin. Makakauwi rin ang lahat, maging magpasensya na lang, ganun. Ihabaan ang patience para makauwi ang lahat. Para masaya ang lahat, ganun. Diyan ka na muna, guys, Radiation, at mag-enjoy po sa ating mga tugtugan. Dito lang magyan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

oras natin, 34 star minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:34 in the evening at the Philippine Standard Time. At yung napakinggan ng awiting Maselang Bahaghari mula po sa Eraserhead. At sa mga fans ng OPM, alam mo, tuwing gabi, punong-puno tayo niyan. Kaya kung hindi ka pa nakatune in sa Star FM, bakit? Ano na ako, nami-miss mo yung mga panahon o yung mga sound trip mo nung high school ka, nung college ka, ng mga panahon na broken-hearted ka. Yung mga nai-inlove.

in love ka pa, no? Alam mo, totoo ka, Sir Ignition, ha? Ang mga music talaga, hindi lang sa masaya pakinggan, kundi binabalik tayo sa ating mga nakaraan. At hindi lang nakaraan, ano, pati yung mga future. Halimbawa, naranasan mo na ba yun? Yung tipo nakinig ka ng isang kanta, tapos iniisip mo, ay, ang ganda nito. Ito yung gagawin kong kanta pag kinasal ako. Niwala ka pa ngang kajowa-jowa, pero kasal na ang naiisip mo. O kaya naman, yung nakarinig ka ng isang kanta, parang iniisip mo, parang maganda to pag December, ganyan. Pag Mother's Day, Father's Day, gamitin ko nga. Diba? And at the same time, nakaka-relax din siya. Lalo na sa mga panahon na parang ang daming nangyayari sa ating paligid. O kaya kahit sa buhay,

eventually, araw-araw, lagi na lang ganun yung ginagawa natin. Na hindi natin napapansin, ninanakaw na ng cellphone na yan ang mga umaga natin. Yung umaga na sana, fresh-fresh. Yun, yung tipong, may mga tulog kasi na nakaka-drain. Pero may mga tulog na pag-gising mo, napakasayang mabuhay. Yung ganong pakiramdam. Tapos, bigla ka nag-cellphone, boosh. Kaya kasi Ray Nation, no, dapat maging mindful, lalo na sa paggamit ng cellphone. Huwag mo namang hayaan na nakawin yan lahat ng oras mo. No, sayang naman. Pwede mong gawin, halimbawa, pagising mo, mag-pray ka, number one. Number two, magbasa ka. Oo, kasi baka yun din yung rason ko bakit feeling empty ka, ganon. Na feeling mo, wala na pumapasok sa utak mo, magbasa ka muna. Ganyan. Kasi, for sure, nakakaganda siya ng tawag doon, yung physiological. Ay! Nakakaganda rin siya sa pakiramdam. Okay, subukan mo bukas. Total na magpupuyat ka mamaya. What if huwag kang magpuyat? Ganyan. Sa mga may lakad, no? May lakad ka, pero maulan. Ano naman? Tuloy-tuloy, grabe. Ituloy mo lang ang mga gala mo para maging masaya din ang weekend. Pero kung gusto mong matulog lang magdamag, edi sige. Pero yun nga, no? Pag-isip mo sa umaga, huwag ka kagad magsi-cellphone. Tingnan mo lang kung magkakaroon ng changes sa life mo, kaya sa araw-araw mo, sa mood mo, sa productivity mo. Tingnan mo lang. Kaya naman, Kasi Nation, ako pa rin na yung kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, Kasi Nation, dyan ka na. At magbabalik tutugan tayo. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
1: Oras natin sa Bukapula ng Pilipinas sa 8 Star Minuto makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:08 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasar Nation na yanig po ng magnitude 6.6 na lindol ang Balut Island sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Dahon 7:34 po ng gabi ngayong Biyernes, June 26. Ayon po yan sa FEBOX. Naramdaman na pagyanig sa ilang mga lugar. Intensity 5 sa Kiamba, Sarangani. Intensity 4 sa Don Marcelino at Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 3 sa Davao City, Matanao at sa Davao del Sur. Intensity 2 naman sa Digos City, Davao del Sur, Mongkayo, Mawab at Maragusa na Davao de Oro. Kasar Nation, yan po ang ating breaking news sa mga oras na to. Again, nanianig nga po ng magnitude 6.6 na lindol ang Balut Island sa bayan po ng Sarangani, Davao Occidental. Kanina 7:34 ng gabi. At kasarasyon, oras na po natin, 9 star minutes, makalipas na ang alas 8 ng gabi. Manatili po nakatutok para sa mga karagdagan pa ang balita o kaya naman bumisita sa ating website www.bomboradio.com o kaya naman po sa ating Facebook page ng 102.7 Star FM Manila. Samantala, ingat po at magbabalik tutugan tayo muli dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.

Yan ang awiti mula kay Juan Carlos para sa'yo. Hi! Nakaka-LSSH. Tsaka naalala ko kasi kinakanta-kanta ko yan nung college. Yeah! Alam mo yung college yan, tagal-tagal na no. Mga ano lang yon, recently lang yon. Tapos feeling ano pa ako, yung parang, feeling ko that time kasi, hindi pa masyadong alam. When, yung, lalo na si JK, hindi pa naman siya super sikat noon. Tapos yung awit na yung para sa'yo. Para feeling ko, ako lang may alam niyan. Ganon. Kaya atake ng ate mo na parang gatekeeping. Gatekeeping ba yun? Tawag na. Ay nako, oras natin kasi Radiation 33 Star Minutes. Makalipas po ang 34 na pala. 8:34 ng gabi ate Filipinas. Standard time. Alam mo, sabi ng ating magulang at ng mga doktor, uminom ka ng tubig, 8 glass a day. Pero mga doktor pala nagsabi nun, kasi kapag yung nanay natin, ang ipapainom sa'yo, 1 litro ng tubig. Ganon, kasi radiation, eh bakit nga ba kailangan 8 glasses a day? No, naisip mo ba yon? Bakit 8? Bakit hindi 9? Bakit hindi 10? Eh, diba, pag mas maraming tubig, mas masaya. Kaya sa ating hashtag EBNB, eh bakit nga ba? Eh bakit nga ba 8 glasses a day ang gusto, ang kailangan inumin na mga person every day? Alam mo ba ha, na yung 8 glasses a day rule is actually ay isang myth. Isang, ano ba Tagalog ng myth? Yung parang hindi siya, basta sabi-sabi, ganon. Kumbaga parang naka-inject na sa atin na kailangan 8 glasses a day. Dahil nag-originate to sa isang misunderstanding sa 1945 guideline ng US Food and Nutrition Board. So, ang sinuggest talaga ay makapag-consume ang isang tao ng 2.5 liters of water daily. So, 2.5 liters. Also, kasi radiation, most of the fluid kasi na nakukuha natin, it comes from sa mga pagkain na kinakain din natin. Mga sabaw-sabaw, mga pinagkainan ng iba, gano'n. Kadiri! So, wala na ba specific scientific reason kung bakit 8? It was just simply ginamit kasi ang catchy niya, madali siyang matandaan. Kumbaga, easy to remember the rule of thumb na parang 8 by 8, 8 times 8. Which means then, 8 ounces of glasses is about 2 liters. So, yung 8 ounces ng glass nga naman, kapag pinagsama-sama, ay parang 2 liters na rin. So, magkano ba talaga? Ilan ba talaga yung kailangan na ating katawan? Fluid requirements is nakadepende sa isang individual and also yung pag-fluctuate based sa activity level ng isang tao sa kanyang environment at sa kanyang diet. So, ang general guideline na galing sa US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, ang suggest nila is total daily fluid intake nasa 11.5 cups of water. So, mas dumami, no? Yeah, pero cups lang to, kasernation. So, about 2.7 liters yon para sa mga babae. I mean, ayan. Malinapin doon. Oh, para sa mga babae, kailangan 11.5 cups, about 2.7 liters. Habang sa mga lalaki naman, ang kailangan is 15.5 cups, about 3.7 liters para sa mga lalaki. Oh, di ba? Ano, gusto mo 8 cups a day, 8 glasses a day o ito? Gusto mo, anong gusto mo, yung katotohanan o yung sinasabi nila noong o yung atawag dito? Ano gusto mo? Yung kung saan ka nasanay o dun sa mas totoo? Alam mo, mahalaga dyan, kasi nation, uminom ka talaga ng tubig. So, mga pa 2.7 liters ba yan, pa yan, 3.7 liters, i-aim mo kahit maka 1 liter ka a day, ano? Alam mo ba, halimbawa, nagbawal ka ng, ang tumbler mo, yung mga malalaki na pwedeng pang pukpok ng tao.
Kasi hindi yan sapat. Sa totoo lang, kung ikaw may duty ka, limbawa duty mo alas 3 hanggang 12 a.m, hindi sapat yung ganyang tubig. Parang kailangan mo talaga ng malaki para, ewan ko, parang the more ka tumatanda, the more mo nare-realize na kailangan mo ng hydration. True. Lalo na kung conscious ka, halimbawa conscious ka sa balat mo, tapos parang nag-skincare ka, feeling mo nagda-dry na yung skin mo. Baka inom ka talaga ng tubig niyan. So, pampaano rin yan? Pampa-substitute sa gutom. Halimbawa, ayaw mo nang kumain o kaya wala ka ng pera, dinaan mo na lang sa inom ng tubig, di ba? Ayan, Kastray Nation, na pinag-usapan natin sa ating hashtag EBNB. Eh, bakit nga ba sinasabing 8 glasses a day of water? Oras natin. It's time to shine. And it's time to drink your water. 39 star minutes po makalipas. Ang alas 8 ng gabi, 8:39 in the evening at the Philippine Standard Time. Diyan ka na muna at magbabalik. Tugtugan tayo. Kasama mo pa rin. Ayon, sweetie.

Yan ang awiting Birds of a Feather mula po kay Billie Eilish. Oras natin, 4 star minutes bago po mag-alas 9 ng gabi. Yes, 8:56 in the evening yan natin, Philippine Standard Time. Thank you so much for staying with us this evening. Hindi pa tayo tapos, huwag ka muna umalis. Dahil alas 9 ng gabi ang ating Holy Rosary. And of course, it's all for you and the evening na. Kasama pa rin ay yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, sa mga tao may hinihintay, o kaya naman sa mga tao na gusto nang maghintay, here's a song mula po kay Mark Carpio, kay Tagalog.

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Happy Friday! Hello, hello, hello! Magandang gabi ka, Sir Nation! Ikaw ay nakikinig sa 182.7 Star of Manila. Yes! Anong mga ganap? Anong mga plano? Ngayong weekend, ikaw ba ay nasa labas pa? Dumiretso ka na ng, ano, nag-grocery ka na kaagad. Dahil alam mo na magiging busy ka ngayong weekend. Ay, ang charing naman niya. Bago ang lahat, Kiss Radiation, tayo po ay naka-live sa Facebook page natin, ang 182.7 Star of M Manila. Kung gusto mo lang naman makigi-join sa ating chikahan, itap mo na ang heart react. Heart-heart ka na muna dyan. At mag-share-share ka muna. Diba? Para the more, the merrier. The more, the merrier talaga! Lalo na kapag nag-comment ka. And Kiss Radiation ha, pwede ka po mag-comment dito mismo sa ating live para mabasa din natin yan agad-agad. As in, agad-agad. For now, Kiss Radiation, alam mo yung mga ginagawang content na a day in a life. A day in a life of a person. Tapos minsan, nilalagyan nila yun ng twist. Ginagawa nilang a day in a life with... para may kasama. Dahil gusto natin maging historic ngayong gabi. Diba? What if kasarination, no? Ang iyong kakasama, a day in a life mo, ay isang national hero. Or isang bayani na, limbawa nung elementary ka, diba? Kapag pinag-aaralan nyo sa Hekasi, sa Ekaw. Char! May bayani ba sa Ekaw? No? Okay, yun. Hekasi AP, Araling Panlipunan. Tapos parang napapaisip ka, ano kaya itsura niya? Ano kaya itsura ni ganito nung siya ay nabubuhay? Gwapo ba talaga siya? Bakit ang daming babae? Ano kaya ang feeling kapag nakita mo, nakausap mo, kaya nakasama mo ng personal, no, yung isa sa ating mga bayani? Kaya naman, ang ating katanungan for tonight, kung may pagkakataon kang makasama ang isang bayani sa loob ng isang araw, sino ito at bakit? Oy, ayan ha, isang araw lang kasi Renation, hindi ko sinabi isang buwan. Kasi baka, baka maging sobrang talino mo na talaga niyan. No? Baka kailangan lang din natin ng

tanong ko na din kung bakit sandali lang ang inilagi niya. Oo nga, gusto mo dagdagan mo pa yan ng katanungan. Feeling ko marami ka pang gustong itanong. And by the way, kasi hindi siya na, hindi, siguro, ano, kahit hindi na yung mga official bayani, kasi may mga bayani rin before na matuturing, pero hindi nasali sa mga national heroes eh. Pwede rin yun, o ganoon. Ayan, unang sagot natin si Emilia Jacinto. At ito masunod. Sabi niya si Jose Rizal. Kasi siya ang nagsimula ng revolusyon sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga nobela na No Limit Ang Here at El Filibusterismo na nagmulat sa mga Pilipino na mag-aklas at lumaban sa mga mananakop para sa kalayaan ng bayan. Feeling ko nasa Intramuros ako ngayon. Oo, kasertisyon. Tapos naalala ko rin, kung gusto mo makita ang mga notable first person, punta ka rin sa National Museum. May makikita mo doon sila. Parang nakaka-amaze na itong mga taong to ay totoong nabuhay. Ganon. Yan, si Kuya naman, si Rizal. Sunod, sino pa yan? Ang sabi ay Emilio Aguinaldo. At itatanong ko sa kanya ang ganito, ikaw nga ba ang kauna-unahang traidor na presidente? Grabe! Grabe yan siya! Pwede naman, sige, itanong mo, madam. Alimbawa, a day in a life, no? Hindi ba kayo maging awkward niyan? Yung ang saya-saya ninyo ni Emilio Aguinaldo, tapos matatanong mo, ikaw ba yung traidor? Hala! Pero okay din yan, para masagot ang mga katanungan natin. Ito naman sunod. Sabi niya, hi DJ ko, na-miss kita. Kung magkakaroon man ako ng panahon na makasama ko ang isang bayani, siguro ang aking mga teacher. Oh, taray! Na nagbigay sa akin ng change na magkaroon ako ng lakas na loob. Nahubugin ko ang aking kaalaman ayon sa tamang pamamaraan na hindi binuo lang sa maling paraan at pagmamadaling gawa. Ano? Madali ang gawa? Ah. O kahit na alam nila, mayroon akong kaalaman pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipagmalaki nila yon. Kundi dinaan na lang nila sa simpleng utos, mga trials na alam naman nila na kaya ko namang harapin ng mag-isa. Kaya laking pasasalamat ko sa kanila kasi hindi nila pinaramdam sa akin na ipagmayabang ko to, kundi ginamit ko ng gusto at ayon lang sa tamang serbisyo na hindi nakakaama, ano to, makakasama, o kundi makakatulong sa kahirapan ng buhay namin noon at hirap ng sitwasyon. Kaya saludo ako sa kanila at sa mga parents ko. Thank you din kasi naihahon din nila kami sa hirap. Yun lang DJ ko, Star FM. Ingat mamaya sa pag-uwi. Salamat! Diba? Si Madam, ang kanyang heroes. And then a hero comes along. Ay ang kanyang mga teacher and ang kanyang parents. Oh. Sabi naman sa Oscar Nation, hindi lang 'to basta mga bayani. Siguro pati yung mga bayani na tinuturing mo sa buhay mo. Sino pa nga habol? Ano to, jeep? Sino pa nga habol? Bilis! Oh, si Dr. Jose Rizal naman, si ate ko. Ba, wala kang explanation tonight, ha? Straight na sagot, straight na tanong. Na naman ang sunod, sabi niya, magandang gabi po DJ, para po sa akin si Melchora Aquino. O si Tandang Sora, ang dakilang ina ng bayan, ang ina ng himagsikan. True. Grabe, no? Oo nga, eh. Tipong, na-imagine ko siguro kung may, alam mo, yung mga AI, kung may mag-AI ng mga bayani. Siguro si Tandang si Melchora Aquino, nagluluto. Para lang mabusog ang ating mga katipunero. Ay! O, ito sunod. Sabi niya ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Para sabihin na ang kabataan na pag-asa ng bayan. Ay, kung may pag-asa pa ba ang kabataan sa ating bayan. Alam mo, tawag dito, wala nang nagpapangalan ng ganyan kahaba ngayon.
Ang hirap niyan, no? Pag na, at least ikaw lang. Ikaw lang yung pasado ka kaagad sa NBI. Ang ganda nga ng pangalan niya, nakakayaman. Parang pag binanggit mo, ang yaman-yaman mo.

Totoo yan, kasi radiation. Ako rin, tatanong ko yan. Char! Anong basihan ninyo, charo? Hindi. Sa tingin mo ba, Dr. Jose Rizal, may pag-asa pa rin ng mga kabataan? Well, I think meron pa rin, ha? Para sa akin, yun lang, naniniwala pa rin ako. At sunod, sabi niya, for me, DJ Yvonne, si Dr. Jose Rizal. Bakit? Kasi si Jose Rizal ay isang pambansang bayani ng Pilipinas na nagbigay ng malaking inspirasyon sa paglaban para sa kalayaan, pagbabago ng lipunan. Makakasama siya sa isang araw para marinig ang kanyang mga ideya. Oy! Makita ang kanyang pagiging makatao at matuto mula sa kanyang mga karanasan at pananaw tungkol sa bayan. Correct! Totoo! Agree! At saka anong formula niya? Ano sa tingin niya ang makakatulong sa mga nangyayari ngayon? No! At susunod! Good evening, DJ Yvonne. Tayo, sa ating sarili, tayo ay bayani na tumulong para sa ating mga kababayan. O tayo ang tunay na bayani. Ay, araw-araw nagtatrabaho, nagbabalat ng buto para sa ating pamilya, may kalamidad man o wala, tayo ang bayani na handang tumulong sa mga nangangailangan. Iba naman ang atake ni Kuya. Diba? Tayo naman ang bayan. Sige. Pero naisip ko lang kasarnation si Jose Rizal. Kung syempre iba yung panahon noon sa ngayon. Ang tanong, makaka-relate ba siya sa atin ngayon? Siguro, no? Na-imagine ko mamaya sumasayaw-sayaw na rin si Dr. Jose Rizal. Yung mga dance craze ninyo, yung mga nalalaman nyo dyan. Yung Brazilian dance, gumaganon din. Naka, eto naman sunod. Sabi niya, ay, good PM po sa mga namin DJ Yvonne. Para sa akin si Jose Rizal. Bakit itatanong ko kung bakit ang kabataan ay pag-asa ng bayan samantalang ang kabataan ngayon nagiging pasaway na. Yeah. ayun lang, diba? Thank you. Ito naman ang sunod. O, syempre, ang kabayan ko. Ay, taray! Kabayan ko na si Jose Rizal, sasabihin ko sa kanya, lahat ng mga bayani na mamatay at pinagkakalulu ng kapwa Pilipino, sayang ang pinaglaban mo. Hoy, grabe ka na! You're so. Why you are like that? At some point, no? Yes, may point. Pero, ang sakit lang. Hoy, deserve na may paglaban ng Pilipinas. Huwag ka naman ganyan. Meron ba bang habol? Oh, kasradiation. Pwede ka na magsulat-sulat ng iyong... Bawa lang mong sumagot ang Andres Bonifacio, ha? Ayaw niyo ba maging, mga matapang na people? Yeah! Matapang naman lahat talaga ng bayani. Iba-iba lang ng form ng kanilang paglaban sa bansang Philippines. Right! If you know what I mean. Ikaw ba, kasradiation, handa ka bang ipaglaban ng Pilipinas? Yeah! O baka... Kung merong libreng, may libreng pabahay sa ibang bansa, baka ikaw ang unang pumunta, ha? Ikaw yung unang umalis ng bansa. Kaya tignan natin ating mga live comments. Pa-shut up? Bakit? Tatahimik? Hello! Happy listening po. What's the tanong? Good evening. Girl, ang tanong natin... Kung may pagkakataon kang makasama ang isang bayani sa loob ng isang araw, sino yon at bakit? That's the tanong. O, buti po may live stream na here sa StockMed, wala na kami radyo. Girl, ang tagal na rin may thank you so much. Ngayon mo lang na-discover. Welcome. Hello. Pa-shoutout po from Rizal. Hi. Aka Ewa. Anong Aka Ewa? Si General Antonio Luna para malaman ko kung sino yung nag-traitor sa kanya. I think we all know kung sino. Good evening, DJ Ivo. Hi! Uy, napadaan ka. Magandang gabi po. Good evening din, si General Luna, para matanong ko po kung dismayado ba siya sa Pilipinas at Pilipino ngayon. Ay, good evening, everyone! Para ikaw, Miss Yvonne. Tampo ako sa iyo kasi hindi mo naman binabasa lahat. Sorry na. At dahil dyan, naka-violet na ulit ako, mga me. Back to myself na. This is me. Ang national hero na gusto kong makasama ay si Gregorio Del Pilar na sa Pasong Tirad. Napaka-

kabata pa kasi niya, nung sa hekasi namin, kinig na kinig, totoong kinig o kilig. Ako, kapag siya ang topic, feeling ko, ako siya. Wow! At parehas kaming pogi! Wow talaga! Nakakasakay sa kabay. Ano? Shoutout po sa Sun Valley pa rin niya kay and more power sa napakagaling DJ. Salamat! Ito naman, si Bayani Agbayani daw. Bahala ka dyan. Uy, siguro si Rizal, gusto kong makakakwentuhan siya, lalo na kung paano niya binuo ang El Filibusterismo. At totoo. Ang interesting, no? Like, bakit? Basta amo na ko yung mga idea mo. Bakit? Papaan? Basta ganyan. Kasi alam mo naman, no? Pag sa college, pinag-aaralan talaga yan yung El Filibusterismo tsaka yung Noli. May subject nga na Rizal. Girl! Ako si Rizal, ang galing. Nakakita ka ng ano mo, kapareho mo. Bakit ka nag-ube? Kala ko lagi ka nakadilaw. Secret. Oh, sa Kajego Silang. Kasi akala niya hindi ka na daw magko-comment. Si Rizal din po, tatanong ko lang kung tingin niya ba ay kabataan pa din ang pag-asa ng bayan. Oh, si Rizal, pag nakikita ko, Lunita. Lunita talaga dong. Diyan si Lolo Josep. Oh, di kita matiis. Miss you, be. Thank you. Si Lapu-Lapu. Tatanong ko kung anong klaseng itak ang ginamit niya para kay Magellan. Oo nga. Bet ko yun. Oh, gusto ko makita at makausap si Apolinario Mabini. Itatanong ko kung paano maging matapang sa kabila ng kanyang kapansanan. At mula sa kanya, para maging matapang na rin ako at harapin ang araw-araw ng aking buhay. Take care, Miss Yvonne. Aww. Para sa akin si Rizal kasi idol ko siya, toldok. Period. May pag-asa ba ako sa puso, be? Paranas naman. Oy! Hi! Good evening po sa inyo. Binabasa ko, nakikita ko. Sige lang, scroll, scroll. Binabasa ko nga ni! Para hindi na daw uso ang bayani ngayon. Mahal ko, DJ Yvonne. Hi! Bossy Bal sa FM. Hindi ko alam. Anyway, thank you so much sa loob. Sa loob tuloy. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot sa atin tonight. And appreciated. Kayo puro kayo Rizal. Kotang-kotang-kota. Kung masyado kayong ano ha. Favoritism. Chalis! Pero totoo, no? Gusto natin malaman. Ano kaya yung iisipin nila sa mga nang... Yeah, ano yung pwede nilang gawin kung andito sila ngayon? Ganon. At ikaw, ano ang kaya mong gawin sa mga nangyayari ngayon? Siguro it's a challenge. It's a challenge din. Kasi hindi siya no, para sa atin at para sa kapwa Pilipino. Naku, alam mo na yan? Ikaw pa ba? Maging proud. Maging proud Pilipino. Proud Pinay, proud Pinoy. Tsaka maayos na citizen. Yun lang. That's all I can say. Kasi nation. Period. Oras na natin 6 star minutes bago po mag-11 the evening. 10:54 in the evening out of Filipinas. Standard time. Andiyan ka na muna ulit. At magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan. Sa 22.7 star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

0: sulap mo na paibig ako.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Kalinong sulyap ang gusto mo? Kung magkakaroon ka rin kasi nation and chance na, alam mo yun, parang hihilingin mo kay Lord. Lord, ang ganda ko po today. Baka naman pwede siyang sumulyap sa akin kahit ngayon lang. Kalinong sulyap ang gusto mong matanggap? Sabi nga nila, no, kapag gwapo daw, gwapo, ganyan. Pero kapag hindi gwapo, stalker. Bakit ganon?
3: Dana!
2: Well, siguro, life is unfair. Kaya nakawitin ka sa radiation, ha, na isa-isang sulyap mo mula pa sa 143. Wag, okay lang kahit hindi gwapo yung sumulya, basta tao. Kasi yung iba dyan sumusulya pero hindi na pala. Ay, naku po. Huwag na nakatakot bigla. Kasi hindi siya pinag-uusapan namin kanina, no, yung ating katanungan for tonight, is kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makasama ang isang bayani sa loob ng isang araw, sino ito at bakit? Hoy, sino ang bubuhayin mo? Number 2, ano ang itatanong mo? Number 3, ano ang ituturo mo sa kanya? Diba? Ganun yun eh. Kapag meron tayong nakasama, tapos parang may gusto kang ikwento sa kanya, ituro sa kanya, but mostly, ang nakuha nating sagot is, ano ang itatanong? So, maraming mga katanungan natin, mga Kasray Nation. Ito, sabi ni Kuya si Lapu-Lapu, kanya, kasi daw favorite niya raw. Kanina may sumagot, si Lapu-Lapu daw para malaman kung anong klaseng itak yung ginamit niya kay Magellan. Ito naman sabi ni Kuya si Manuel Quezon para magkaroon ako ng idea kung paano talagang palalaganapin ang ating wika sa ibang bansa bago ako lumipat doon at ipaitindi sa mga taga roon ang aking mga sinasabi. Si Manuel Quezon, pogi yan siya. No? Share ko lang. At para sa akin, ikaw, Miss Yvonne, kasi mahal kita, mahal na mahal. Grabe na! Kita ko nga yung mga sagot. May mga nag-reply na dito. Sabi niya, huwag ka nang magpakabayani kay Yvonne. Grabe naman kayo! Si Rizal din po, itatanong ko kung bakit wala siyang anak na nakasulat sa libro. Eh, ang dami niya pong babae. Good point! Actually, no? And, well, alam naman natin kung sino umano ang kanyang pinakamahal. Pero wala rin akong nabalitaan na siya ay nagkaanak. Listening from Alberta, Canada, si Rizal, para itanong ko kung ano ang sikreto niya, bakit malapit ang girls sa kanya. Number one, katalinuhan, I think. Tsaka kasi, di ba nga matalino si Rizal? Tapos ang dami niyang language na alam. Oh. Basta short, sweet lover. That's the truth. Hindi na po basta driver, sweet lover. Basta short, sweet lover. Yan. Kaya may pag-asa ka pa. O, ito naman. Gusto ko makita. Ayan, nabasa na pala natin ito kanina. Nako, salamor. Diba? Ang dami, Kasray Nation. Pero ako siguro, doon ako kay Lapu-Lapu. Nakurious din ako kung ano nga bang ginamit niya. Eh, kung yun ang tanong mo, ano ang ginamit niyang itak, akin naman ang itatanong ko, ano yung kinakain nila para sila ay maging healthy. So, healthy that time. Syempre, hindi pa super civilized. Hindi pa super modern noon noong panahon ni Lapu-Lapu, di ba? Parang nag-uumpisa pa lang maka-discover ng mga bagay-bagay. Tsaka, syempre, yun, parang yun yung pinakaunang mga season ng ano yun. Season? Ay, ano ba yan? Season? Season 1, season 2, gano'n. Pero ako sa akin siguro sila pulapo. So, gusto ko makita yung mga muscles niya. Na makita kung ano, kung talaga bang makisig ang Mr. ang ating dato lapu-lapu. Yeah! Anyway, magandang evening pa rin. Oras na natin, 11:33 in the evening ang ating Philippine Standard Time. 11:33, tama, in the evening ating Philippine Standard Time. Good radio show, and I po ay hanggang 12 ng madaling araw. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumututok at nag-i-stay. Yun ang mahalaga, nag-i-stay. Ay! Kaya naman, nandiyan ka na muna at magbabalik, tugtugan pa tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
3: Star FM. Star FM.

Focus Radiation, oras na natin, 18 star minutes bago po mag 12 in the midnight, 11:42 in the evening at the Philippine Standard Time. Happy Friday ulit, kung sakali man na nakalimutan mong Friday ngayon. Kung sakali man na nakalimutan mong matulog. Diba? Kasi magpupuyat ka na naman dahil weekend na bukas, ano na. Basta tandaan mo ha, pagkagising mo, huwag ka mag-cellphone ka agad. Para hindi nakawin ng oras mo sa pag-i-scroll yung morning mo. Ang maganda nga sa umaga, yung nagpapa-araw ka muna. Kasi nakakamiss din yun. Lalo na sa mga puyaters natin dyan. Kasi Radiation, ako po yung nakasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Bukas ulit, 7 p.m. hanggang 12 in the midnight. Kaya naman, to formally close our program, here's a song. Para sa mga hindi alam kung babalik pa ba o hindi, here's a song mula po kay Rozelle Nava. Huwag ka nang babalik.

0: like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na. Star

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay.

0: 102.7.
1: Basta! 102.7. Star FM. Star FM.
2: 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa international news, ang death toll sa magkasunod na lindol sa Venezuela umakyat na sa 589. Nasa 500,000 katao ang nananatiling nawawala hanggang sa mga oras na ito.
4: Ito naman ang questionableng green box, posibleng pinakamabigat na ebidensya sa impeachment ayon niya sa prosekusyon. Usapin naman sa nasabing box, maaga pa para husgan ayon naman niya sa depensa.
3: At sa ating police report, landowner at apat na bodyguards nito arestado sa bahagi ng Iloilo sa sampahan ng 10 mga kaso kasunod ng kanilang naging aksyon sa naturang lugar.
4: Abangan mamaya itong mag-ama, sugatan sa nangyaring pamamaril sa Burawen, Leyte, ang sospek pinaghahanap pa.
3: At abangan din sa ating FIFA World Cup update, hat-trick ni Dembele para naman sa French team, susiraw sa panalo laban sa Norway. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo International News.
4: Kinumpirma ng United Nations na umakyat na sa 589 ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi sa magkakasunod na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Venezuela noong Hunyo 24, habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa nasabing lugar na itala rin ang 50,000 na mga katao ang nawawala. Kabilang sa mga nasawi sa malakas na lindol, ang 9 na Portuguese national, 4 na Espanyol, 2 Brazilian and Chinese, at 1 Italian Venezuelan. Liban pa rito ay may 56 na Portuguese at 120 na mga Espanyol ang hindi pa nahahanap. Sa La Guaira naman, ang pinakamatinding tinamaan na lindol, makikita sa mga satellite image ang sunod-sunod na gumuhong residential buildings. Naitala rin ang ilang residente at mga insidente ng pagnanakaw sa isang supermarket habang naghihintay ng tulong ang mga residente. Samantala, dumating na rin ang mga search and rescue team mula yan sa iba't ibang bansa upang tumulong sa operasyon. Ayon sa United Nations, nahaharap ang Venezuela sa pinakamalalang kalamidad sa loob ng mahigit isang siglo. Pinalala pa ito ng krisis sa ekonomiya at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo. Nabatid na ang 7.5 magnitude na lindol ang pinakamalakas na tumama sa Venezuela simula pa noong taong 1900s. Naramdaman din ang pagyanig sa karating bansa tulad ng Colombia at ilang lungsod sa hilagang bahagi ng Brazil.
3: Bukan pa mga karagdagang update, kaugnay pa rin ang naturang napakalakas na lindol dyan sa Venezuela. Sa ating mga balita naman sa Pilipinas, iginit ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong na posibleng isa sa pinakamahalagang ebidensya para sa panig ng kanilang grupo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang selyadong box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax return at iba pang financial records. Ayon kay Ajong, hindi niya naunawaan kung bakit tutol ang kampo ni Duterte sa pagbubukas ng kahon gayong nasa kustodiya na ito ng impeachment court. Anya, para lamang sa inventory at pagmamarka ng mga dokumento ang pagbubukas ng naturang papeles o mga papeles at hindi pa ito otomatiko natatanggapin bilang ebidensya. Ayon pa sa panig ng prosekusyon, mahalaga ang mga dokumento sa pagbusisi sa aligasyon ng gumanoy unexplained wealth dahil maaari itong ihambing sa mga statement o assets, liabilities and net worth nitong si Vice President Duterte. Dagdag pa ng prosecutor, ang pagmamarka ng mga dokumento ay bahagi lamang ng pretrial process at ang korte pa rin ang magpapasya kung tatanggapin ang naturang mga papeles bilang bahagi ng mga ebidensya. Narito ang tinig ni Representative Zia Ajong.
6: mukhang half-baked ang gusto nilang pag-uusap ng sa impeachment court. Ayaw nila yung buong picture because the ITR box nang galing po sa BAR, that will give us the whole financial picture of what we are discussing here regarding the SAL and the unexplained wealth. Eh mukhang ang gusto nila half-baked lang. Wag na nating pag-usapan ng buo. So of course, the impeachment court ay may kapangyarihan naman po sila sa discretion po nila kung ano yung i-admit nila. Mukhang
3: bahagi yan ang mga pahayag ng isa sa mga tagapagsalita ng panig ng prosecution para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte mula ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso si Representative Zia Alonto Ajong.
4: Samantala, giniit ang kampo ni Vice President Sara Duterte na wala pang dapat pagbatayan sa mga pahayag tungkol sa kontrobersyal na BIR box o itong green box dahil ang Senate Impeachment Court lamang ang may kapangyarihang magpasya sa mga musyong inihain ng magkabilang panig. Ayon sa defense spokesperson ng Vice Presidente na si Attorney Michael Poa, hindi pa naghahain ng komento ang depensa sa musyon ng prosecution kaugnay dito sa Bureau of Internal Revenue o itong BIR box. Niya, nararapat na mabigyan muna sila ng pagkakataong tumugon bago magkaroon ng anumang konklusyon sa publiko. Nauna nang sinabi ng House Prosecution Panel na nais nitong buksan ang selyadong BIR box para maimbentaryo at mamarkahan ang mga dokumentong posibleng gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial. Gayon naman ng depensa, ang lahat ng usaping may kinalaman dito ay dapat pagpasyahan ng impeachment court sa tamang proseso.
3: Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang National Bureau of Investigation ay formal na hong nagsampa ng reklamo na qualified human trafficking laban dito sa dating mambabatas na si Mike Defensor. Mamaya huyan mga kabombo sa ating tuloy-tuloy na balitaan. Samantala!
4: Tuloy sa Hulyo 6, ang paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng issue kaugnay ng isang selyadong kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon niya na kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantog Jr. kung saan sinabi pa nitong hindi maaapektuhan ng naturang usapin ang itinakdang pagsisimula ng paglilitis. Itong selyadong kahon mga kabombo ay naglalaman ng mga income tax return ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Lumitaw ang issue matapos silingin ng House Prosecution Panel sa isinagawang pre-trial conference na buksan at markahan ang kahon bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya. Samantala, nakatakdang ilalabas naman sa Hunyo 29 ang pre-trial order ng impeachment court. Nakalagay rito ang mga napagkasunduan ng prosekusyon at ng depensa, kabilang ang mga facts na hindi na pinagtatalunan, listahan ng mga testigo at schedule ng paglilitis. May tatlong araw naman ang magkabilang panig o hanggang Hulyo 2 upang magsumite ng kanilang mga komento sa naturang pre-trial order.
3: Sa karagdagan pa nating balita, nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson sa mga kapwa niya senador na gaganap bilang huwes sa impeachment trial na payuhan ng panig ng prosekusyon maging ang depensa na kampo naman itong si Vice President Sara Duterte na iwasang magbigay ng mga pahayag sa publiko hinggil sa merito ng kaso. Ayon kay Lacson, maaari lamang magsalita ang magkabilang panig hinggil sa mga usapin ng procedure at iba pang mga impormasyon na makakatulong sa publiko upang maunawaan ang nagiging takbo ng mga paghanda at iba pang detalye. Ngunit hindi ang mismong laman ng kaso. Anya, tila may hiwalay ng trial by public opinion na nagaganap. Natapos na nitong Huwebes mga kabombo ang 5 araw na pre-trial conference kung saan ay minarkahan ang mga ebidensya at ang mga tinukoy na mga testigo para sa magkabilang panig. Nakatakda namang magsimula ang impeachment trial sa darating na Hulyo 6 ng taong 2026. Ayon nga sa Senate Impeachment Court, tinatay ang aabot sa 72 trial days ang magiging presentasyon ng mga ebidensya ng panig ng prosekusyon at depensa. Gayman, sinabi ng House Prosecutors na maaari pa itong paikliin, depende yan sa magiging desisyon ng impeachment court.
4: Kaugnay pa niya ni giniit ni Manila Representative Joel Chua na mananatiling matibay ang aligasyon ng House Prosecution laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay na umano'y unexplained wealth kahit hindi mabuksan ang kontrobersyal na BIR box. Ayon kay Chua, hindi lamang nakasalalay sa laman ng kahunang kaso dahil may iba pang ebidensya tulad ng mga ulat ng Anti-Money Laundering Council at mga bank records na iharap sa impeachment trial. Gayunman, sinabi niyang mahalaga pa rin mabuksan itong BIR box upang maikumpara ang idineklarang kita ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio sa kanilang mga statement of assets, liabilities and net worth of SALN at mabuo ang kabuang larawan ng kanilang pananalapi. Nauna na ang ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court ang pagmamarka sa BIR box matapos tutulan ng kampo ng Vice Presidente ang pagbubukas nito at humiling ng panahon upang magsumiti ng kanilang komento sa mosyon ng House Prosecution.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa puntong ito ng ating balitan, kalap muna tayo ng mga karagdagang impormasyon mula sa ating reporters. Juvenile Justice and Welfare Council binigyang diin na mga magulang ng Tacloban shooting suspects ay posible na managot kung mapapatunayan ang kanilang kapabayaan. Ang naturang pamilya ng mga pinaghihinalaan ay shock pa rin kaugnay ng naturang insidente. May balita si Bombo Isa Cotoner.
7: Bombo Dennis, Bombo Jai, nasa matinding pagkabigla at pangamba ngayon ng mga magulang ng dalawang menor de edad na sangkot sa madugong school shooting sa Tacloban City. Ayon yan sa Juvenile Justice and Welfare Council. Ayon kay Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa initial na assessment, hindi inakala ng mga magulang na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen at hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin nilang unawain ang nangyari. Bukod sa pagkabigla, nangangamba rin umano ang mga magulang para sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kasunod ng insidente. Gayunman, sinabi ng konseho na maaari ring humarap sa criminal o civil liability ang mga magulang kung mapatutunayang nagkaroon sila ng kapabayaan sa pag-aaruga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Ayon kay Oco, kapag civil case para sa mga magulang, basta't napatunayan na may kapabayaan sa kanilang ay maaari silang humarap sa naturang kaso. Samantala, sa criminal case naman ay kailangan makita sa ebidensya na naaabuso o tinutulak ang mga kabataan na gumawa ng krimen. Nilinaw naman ng konseho na sa ngayon ay wala pang sapat na ebidensya upang agad matukoy kung may negligence nga sa panig ng mga magulang habang nagpapatuloy pa ang mas malalim na investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig na nagsisilbing Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, Attorney Tricia Claire Oco.
8: Kung sakaling nakita talaga, paano ba pinafilan yung magulang, dapat maipakita na merong kapabayaang nangyari. Kaya nagawa yun ng bata. So, depende na yan sa magiging ebidensya na ibibigay nila sa korte. So, maaaring yun ang maging dahilan kung bakit kailangan nilang magbayad ng danyo. Sa ano naman, sa criminal case, ganun din, kung nakikitang naaabuso yung bata, talagang grabe yung negligence na ginagawa sa kanya, o kaya tinutulak siya para gumawa ng krimen, in general po itong sinasabi ko, pwedeng filean din ng criminal na magulang. Pero mas yung civil case, mas hindi ganun ka-stricto ang ebidensya na kailangan mo kumpara dun sa criminal.
7: Ay nito, iginiit din ng konseho na hindi dapat basta ito lamang sa pagpapababa ng minimum age of criminal liability ang usapin dahil maraming salik ang posibleng nagtulak sa karahasan, kabilang ang sitwasyon sa loob ng tahanan at kapiligiran ng mga bata. Samantala, plano ng Department of Social Welfare and Development na palakasin pa ang programang nakatuon sa parenting at family guidance, kabilang ang parent effectiveness sessions sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program upang makatulong sa mga magulang sa mas epektibong paggabay sa kanilang mga anak. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
4: Sa ibang balita, mga kabombo at Nation, posible pa rin maging bahagi ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na green box na naglalaman ng tax records nila ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio kahit hindi ito na markahan bilang ebidensya sa katatapos lamang na pre-trial conference. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., itinuturing na reserve evidence itong BIR box at nakasaad na ito sa pre-trial brief ng House Prosecution. Gayunman, sinabi niyang tanging ang Senate Impeachment Court lamang ang maaaring magpasya kung bubuksan ito dahil sa klaw ng confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code ang laman nito. Nakabinbin pa rin ang motion ng House Prosecution na mabuksan ang kahon habang binigyan ng pagkakataon ang kampo ng Vice Presidente na magsumite ng komento. Maaaring umunong markahan bilang ebidensya ang mga dokumento kapag nagsimula na ang impeachment trial sa Hulyo 6 o sa hiwalay na pre-trial session kung papayagan ng korte. Patuloy namang tinatapos ng Office of the Senate Secretary ang pre-trial order na magsisilbing gabay sa paglilitis kabilang itong schedule, mga testigo at mga ebidensyang papayagang iharap sa impeachment court.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: At mga kabombo, pinataob ng France ang Norway sa score na 4-1. Yan ay sa Group I na FIFA World Cup 2026 sa Boxborough, dyan sa United States of America. Si Ousmane Dembele ang naging bayani ng Leblanc. At yan ay matapos na makapagtala ng hat-trick sa lupuyan ng unang kalahating parte ng naturang laban. Nakabawi lamang ang Norway sa pamamagitan ng goal ni Tello Asgard, ngunit hindi nila napigilan ang tuloy-tuloy pa rin na naging pag-atake ng kupunan ng France. At sa stoppage time ay dinagdagan nitong si Desiree Doe ang ika-apat na goal upang tuluyan hook isara ang naturang panalo. Sa resulta ay nagtapos ang France bilang leader ng Group I na may perpektong record at nakapagpasok ito sa round of 32 bilang isa nga sa paborito dyan sa nagpapatuloy na torneo. Abangan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga kapanapanabik na laro dyan sa FIFA World Cup na tinutugay kaya natin. Ihahatid natin mga update Bombo Radio Philippines special updates kaugnay ho ng FIFA World Cup 2026. Sa puntong ito ng ating pumbalitaan, kuha pa tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Update muna tayo doon sa naging hakbang ng National Bureau of Investigation matapos na formal na sampahan ng reklamong qualified human trafficking. Itong si former representative Mike Defensor ng Anak Kalusugan Party List. May balita si Bombo Grant Hilario.
9: Formal nang naisampa ng National Bureau of Investigation ang reklamo nito laban kay former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Kahapon, personal na idinala at inihain ng mga kawaning ahensya ang reklamong qualified human trafficking sa Pasig City Prosecutor's Office laban sa dating mambabatas. Bukod kay Mike Defensor, kabilang din sa mga inireklamo ay ang asawa nito na si Julie Rose Defensor, mga anak at ilan pang mga individual. Nag-ugat ang reklamo matapos i-raid ng ahensya ang Chicago KTV Bar at Hotel sa lungsod ng Pasig noong buwan ng Abril. Batay sa reklamo, nagkaroon naman ng structural modifications ang gusali para i-disenyong naayon sa pagsasagawa ng illegal na gawain. Pinaniniwalaang may consent o mahintulot o manorito ang inireklamong dating mamabatas na si Mike Defensor. Subalit ito'y mariin pinabulaanan lamang ni Defensor at kunestyon ang mga paratang o akasasyong kalakip sa reklamo ng kawanihan.
10: Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office, meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko makita yung koneksyon kung ano yung sinasabi niya. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pati yung engineering plan, hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya.
9: Ngayon pa man, pag titiyak niya ay haharapin ng natural reklamo at may isa pang ulit na bigyan din na ang kaso'y walang sapat na batayan. Depensa pa ng dating mamabatas na bukas o open naman ang lugar na niraid ng kaunihan kung kaya't hindi o muna kapanipaniwala ang mga illegal na gawaing natuklasan.
10: Haharapin ko. At ako naniniwala, ako, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, iniipit mo. Nakita nyo, very open yung area. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita.
9: Sa kabila nito, malakas ang paninindigan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na mapanghahawakan ang reklamong inihanda laban kay Mike Defensor.
11: Mahirap eh, kasi consciously alam mo eh, nilagay mo yung false door, nilagay mo yung false stairs, tapos ang nag-ooperate nung sirin, nung sa Blue Hotel, pamilya mo, tapos ikaw din yung clip point, binutasan mo yung dapat na hindi daanan, you violated the design, yung building code, para masuit mo dun sa purpose mo, bakit nilapit mo yung pasokan ng kotse? Because alam mo illegal yung ginagawa. Bakit mo sinara yung dapat na yung main entrance papunta road at naglagay ka ng maliit na lagusan? Yung opisina mo, nandun yun sa likod ng stage. Original design niya dyan. So, at yung dapat na opisina naman, ginawa yung hotel. Ilang kwarto yung nilagay ninyo.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, tatlong hinihinalang miyembro ng isang robbery hold-up group ang sugatan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa southbound lane ng barangay Turo sa North Luzon Expressway o itong NLEX Toll Plaza. Dahil dito isinugod sa ospital ang tatlong sospek upang gamutin ang kanilang mga tinamong sugat matapos ang inkwentro sa mga otoridad. Agad namang rumispundi ang mga crime scene investigator upang magsagawa ng investigasyon at mangalap ng mga ebidensya sa lugar. Sinabi naman ni Colonel J. Baybayan, ang acting provincial director ng Bulacan Police Provincial Office, na iniuugnay ang grupo sa hindi bababa sa 21 insidente ng robbery hold-up sa ilang bahagi ng Calabar Zone at Central Luzon.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Naniniwala ang Bureau of Internal Revenue na mahahatulan ang tinaguriang BGC Boys o yung Bulacan Group of Contractors. Yan ay matapos na mairekomenda ng kanilang panig sa Department of Justice ang pagsasampa ng 44 na kasong kriminal kaugnay ng umano'y kabuuang 1.68 bilyon na tax liabilities. Ang tatlong dating Department of Public Works and Highways Bulacan engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza ay haharap sa 44 na kaso ng tax evasion. Ayon nga sa Bureau of Internal Revenue, may nakita umanong malaking pagkakaiba sa kanilang idineklarang kita sa kanilang mga ari-arian at gastusin, alinsunod na rin sa record. Sinabi rin ng ahensya na may mga taon na wala umanong naisumiting income tax return ang ilan sa kanila. Kabilang sa mga nirerekomenda ng kaso ay yung 18 kaso nga laban kay Alcantara na mayroon hong mahigit 913 milyong piso. At yan ay tax liability. 10 kaso laban naman dito kay Hernandez, meron ho namang katumbas na halaga ang liabilities na 593 million pesos. At 16 naman na kaso laban dito kay JP Mendoza na mayroong mahigit 179 na milyong piso na tax liability. Samantala, sinabi nitong si Hernandez at Mendoza ay kasalukuyan ho na nakakulong kaugnay naman ng hiwalay na kaso ng umano'y 92.8 million pesos. Ito ho yung Ghost Flood Control Project sa bahagi ng Bulacan pa rin. Habang itong si Alcantara ay inalis bilang respondent sa naturang kaso matapos siyang tumistigo at mailagay sa Witness Protection Program ng Department of Justice.
4: And rekomenda naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay former Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. Kaugnay ito ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adeli sa isinagawang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Hunyo 8. Lumalabas kasi sa investigasyon ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na ang isinagawang seawater training ay maituturing na hazing dahil nagdulot umano ito ng physical pain bilang rekisito sa pananatili sa kupunan at naging bahagi rin ng pagpili sa magiging final lineup ng Ateneo para sa susunod na season. Kinumpirma naman ng Department of Interior and Local Government na layunin pa ng aktibidad na hamunin ang physical and mental health ng mga atleta. Ayon pa sa mga investigador, 5 sa mga manlalaro ang nagsabing hindi sila marunong lumangoy, ngunit tinuloy pa rin umano itong water training sa kasagsagan ng high tide kung saan nalunod ang 2 biktima. Hinihingian pa ng Bobra de Philippines ang kampo nitong si former coach Tab Baldwin at iba pang individual laban sa naturang isasampang kaso.
3: Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Tantabayanan humamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang ating panayam kaugnay sa mga preparasyon, kaugnay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron ho tayong makakausap mula dyan sa panig ng lower house, kaugnay naman ang kanilang mga paghahanda at iba pang mga proseso na kinakailangan gawin bago pa man ang formal na paglilitis laban sa Vice Presidente. Maya-maya lamang huyan mga kabombo, samantala sa iba munang mga paalala.
5: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
12: Gamitin din ang natural light sa umaga, sa halip na magbukas agad ng ilaw.
13: Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
5: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating balitaan, kuha muna tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Bombo Jai!
4: Yes, Bombo, that is itong League of Cities of the Philippines may mahigpit na ugnayan sa Philippine National Police para mabigyan ng proteksyon ang mga paaralan. May report dyan is si Bombo Jovino Galang.
14: May mahigpit na ugnayan ang Philippine National Police at ang League of Cities of the Philippines para tiyakin ang kaligtasan ng mga paaralan, lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Ayon kay League of Cities of the Philippines at Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora, na bago pa lamang ang pagbubukas ng klase ay nagkaroon na sila ng pakikipagpulong sa mga kapulisan at bawat local government unit para mabigyan ng seguridad ang mga paaralan. Dagdag pa nito na bawat local government unit ay mayroong kapangyarihan anya na atasan ang kapulisan para tiyakin na ligtas ang bawat paaralan na kanilang nasasakupan.
15: Metro Manila Council President po at National President ng League of Cities of the Philippines, tayo naman po yung nakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa mayors to ensure peace and order in our individual LGUs. No? So ito po ay bagay na ginagawa naman natin bilang mayor. Meron tayong operational supervision sa ating mga kapulisan, sa aming mga LGUs. So ako yung nananawagan sa ating mga kapulisan, siguraduhin natin na tayo po ay parating visible sa ating mga kalye. Alam ko namang ginagawa po ninyo yan. At lalo-lalo na, nagbukas na po ang klase para sa school year nito. Siguraduhin natin na ligtas ang ating kabataan.
14: Ibinahagi rin ng opisyal ang kahandaan ng mga alkalde sa Metro Manila ngayong panahon ng tag-ulan kung saan tuloy-tuloy ang ginagawa nilang paglilinis sa bawat estero para maiwasan ang pagbabara na nagdudulot ng malawakang pagbaha.
15: Ang ating layunin ay siguraduhin nga na hindi magkakaroon ng masyadong pagbabaha at challenge po yan sa totoo lang because alam niyo naman po no, kung tag-ulan malakas talaga ang buhos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ngunit bilang mga LGUs, we will ensure that our waterways are clean. Huwag po tayo magtatapo ng mga basura sa mga katubigan natin, sa ating mga ilog at creek. At dapat may disiplina po tayo. At kami naman po, bilang mga lokal na pamahalan, we will improve our drainage systems. We will set up pumping stations para mas maging maayos po ang daloy na tubig.
14: Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
3: Para sa atin sa buong kapuluan, alas 7:30 na ho ng umaga at kagaya ng ating naipangako kanina, makakausap po natin ang isa sa mga opisyal mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. At i-welcome natin sa pagkakataong ito, Manila 3rd District Representative Representative Joel Chua. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo, Representative Chua.
16: Hello, magandang umaga at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay.
3: Opo, unang-una, nais po naming makuha ang inyong pagtingin dito sa, kumbaga, overall assessment. Ano? Napagkat medyo tumagal yung mga proseso doon sa pre-trial at lalo na yung marking of evidence at iba pang mga proseso, Representative Chua. Initially, may mga pagtaya na matatapos within 1 to 2 days but umabot po ito ng 5 araw. So, overall assessment lamang po.
16: Well, kaya po tayo umabot ng ganong katagal dahil may mga common evidence kami ng defense. Just so happen na gusto nila separate marking. Ibig sabihin, imbis na yung isang ebidensya, parehas na yung prosecution at yung defense, doon na magmamarkahan, ang nangyari na doble. So, if we're talking about 4,000 documents, naging 8,000. Kaya medyo dumoble yung, ano, yung effort. But just the same, natapos pa rin naman at it went smoothly din naman.
3: Pero yung mirroring of evidence, ano, is this a thing na allowed ng korte bilang kayo ho ay abogado rin? Ito ho ba'y pinahihintulutan na tila magkapareho or kung markahan niya, mamarkahan ko rin? So ano ho ang pagtingin niyo dito?
16: Nangyayari naman po yan. In fact, pati sa witness, may mga common witness po kami. Kaya lang siguro, ang sa amin lamang, siguro po pwede naman kasi na sa cross-examination. Halimbawa, sinalang po namin ng isang testigo na sa kanila po, ay gusto nila maging testigo rin yon. Pero tingin ko naman, at tingin naman po namin, po pwede naman nila yung tanungin through cross-examination para hindi na po isasalang pa sa parte nila. So dahil pagka ganun po mangyayari, medyo tatagal lamang ang ating trial.
3: I see. Okay, mainit din pong pinag-uusapan. Kanina may mga nabasa kaming balita about dun sa box ng Bureau of Internal Revenue. Kung di po ako nagkakamali, ito yung nanggaling din po dyan sa House of Representatives sa kulay green. Ano? Pero hindi po ninyo binuksan. Agahano po kayo kakumpiyansa na kumbaga magdaragdag ito sa bigat ng kaso o kumbaga magdidiin kay Vice President Sara Duterte? Kasi sabi ng ilang mga observers, pwede rin na mag-absuelto ito kay Vice President. Kahit hindi pa man ho kasi nakita yung mismong lam ng mga dokumento, pero ang thinking ng karamihan, ito ay tungkol sa kumbaga pananagutan ng Vice Presidente. Paano po kayo nag-come up dito?
16: Well, kaya nga po, tama po kayo nang sinasabi. Kaya nga po gusto natin na sana mabuksan na at namarkahan na. Dahil unang-una, pare-pares naman kami, hindi namin alam kung ano nilalaman nito. Kasi ito po yung income tax return na amin pong sinabpina sa BIR. Kaya lang po, dahil sa ito ay nakapaloob sa batas na hindi po pwede pang buksan, eh hindi po namin nabuksan dahil nung committee hearing nagdesisyon yung mga majority ng mga miyembro ng Committee on Justice na wag na munang buksan. Pero dito po, mali naman nila. Ito ay makakatulong sa kanilang depensa. So, ano ba naman ang masama ito kung ito ay buksan namin at malaman kung ano ang laman ito. Kung wala naman talagang tinatago, buksan natin ito.
17: Okay, pero ano ho ang pagtingin po ninyo doon sa naging handling ng clerk of court dyan sa impeachment court? Dahil mukhang hindi rin naman ho ito napagpasyahan kung mamarkahan bilang ebidensya, though naka-reserva, ika nga, no? So, kontento ho ba kayo na ito'y naka-reservang ebidensya lamang at hindi kabilang doon sa list of evidence na talagang ipipresenta kung sakasakali, Representative Chua?
16: In fairness to the clerk of court, wala naman po siya kasing authority to decide on that. So, yun namang decision na yan ay sa impeachment court, sa mga senator judges. Kaya nga po ito ay nananatiling motion until now, until such time na madesisyonan ng mga senator judges sa impeachment court. So sana, kung hindi man sa July 6, kung kailan ang simula, sana po maresolba na yung mga motion na aming inihain.
17: Okay, by this time, ano po, may katanungan din ang akin pong katandem, si Bombo Jaira. Bombo Jaira, with your questions.
4: Representative, paano po kayo nag-come up sa desisyon na ipatawag itong controversial no, na pangalan na matagal na ngang nilook forward ng ating mga listeners and viewers, itong Mary Grace Piatos, knowing na may mga no, pagdududa na umiiral o nag-exist ba talaga itong tao nito, Representative?
16: Well, simple lang naman yan. Dahil sinasabi nila, ito daw ay ginamit lamang bilang alias. So kung ito ay pinatawag namin at may lumutang na sabihin niya na siya si Mary Grace Piatos, ito na yung pagkakataon para matanong din namin siya. Ngayon, kung wala naman pong lumutang, o di ibig sabihin, tama yung teorya namin na bogus lang to at hindi naman talaga totoong tao to.
4: But wala po bang nalalabag sa rules ang pagpapatawag ng non-existent character? Hindi kaya ma-technical dito ang prosecution, Representative?
16: Wala naman po. Dahil kahit naman sino. Dahil kung yun ang unang-una, issue yun na nakatanggap ng pera si Mary Grace Piatos. May acknowledgement receipt. So ngayon, it's about time na malaman natin kung talaga namang totoo itong Mary Grace Piatos na to o hindi.
4: Okay, thank you so much, Mambo Danis.
17: Okay, ito po Representative Chua, no? Dahil ngayon ay Hunyo na, nasa huling bahagi na po tayo, and next month lang, July, magsisimula na po yung pinakang trial proper at nariyan din sa kalendaryo yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kayo ho, bilang nagpupursige dito sa mga kampanya laban sa korupsyon at maraming iba pa dahil bahagi po ng inyong komite, kayo ho ba ay may mga nais o kumbaga wish list na maging tema ng magiging pagtalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address, knowing na last year ay meron siyang mahiya naman kayo portion doon po sa kanyang talumpati. How about now? Ano ho ang inyong, kumbaga, a wish na mapakinggan mula sa Pangulo?
16: Ako kasi advocate ako ng edukasyon at saka ng healthcare, no? So, syempre, ito yung dalawang sektor na nais ko talaga na ma-improve dito sa ating bansa. Kaya nga po, ito yung mga programa ng ating Pangulo na gusto kong itong susunod na dalawang taon ng kanyang panunungkulan, eh siyempre gusto rin nating marinig kung ano yung mga naging accomplishment niya pagdating sa sektor ng edukasyon, sa sektor ng healthcare, at kung ano pa yung mga kanyang binabalak o pinaplano sa susunod na mga taon.
17: Okay, with that, maraming salamat po Representative Chua sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa umagang ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat.
16: Maraming salamat, mabuhay po kayo.
17: Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin kinatawan mula sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila si Representative Joel Chua. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas din naman para sa panig ng depensa o itong kampo ni Vice President Sara Duterte. In fact, tayo ho ay nag-invite ng makailang ulit ho sa kanila at tayo ay nagparating ng ating ilang katanungan at hinihintay pa ho natin hanggang sa mga oras na ito ang kanilang tugon sa mga bagay po na yan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy tayo sa ating mga balita. Iniutos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban kay Police Corporal Henry Bukida na matapos ho itong makuhanan ng kumakalat na video na umano'y nanutok ng baril sa isang sibilyan. At ito ay naitala doon sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Ay nga sa pambansang pulisya, nasa restrictive custody na itong si Bukida at tinanggalan na ng kanyang service firearm habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinampa na rin laban sa kanyang reklamong grave threat habang inihahanda ang mga kasong grave misconduct at conduct unbecoming of an officer o police officer. Iginiit ni Nartates na walang puwang para sa hanay ng Philippine National Police ang mga pulis na gumagamit ng kanilang posisyon upang manakot ng sibilyan. Anya, may pananagutan itong si Bukida sa buong bigat ng batas at umiiral ng mga patakaran. Sa hiwalay ng investigasyon ng National Police Commission ay lumabas na may iba pa ring mga kinakaharap na kasong kriminal at administratibo ito si Bukida. Kabilang na ang umano'y paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o yung Republic Act 9262 at iba pang mga usapin.
4: Samantala, tumutol ang dating court sheriff na si Abby Andres na maimbitahan matapos umano siyang maisama sa listahan ng mga testigong iharap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Andres, ang dating court sheriff na naging laman ng balita noon matapos siyang sapakin ng Vice Presidente noong alkalde pa ito ng Davao City. Sa isang post online, sinabi ni Andres na huwag na siyang idamay sa anumang usaping may kinalaman sa partisan politics dahil nagsisilbi na anya siya bilang Human Resource Management Officer sa Korte Suprema at bilang isang second level official daw ay narapat lamang na manatili siyang walang kinikilingan sa mga usapin ng politika. Ayon pa kay Andres, matagal na rin piniling hindi ito magbigay ng anumang pahayag tungkol sa insidente ang kinasasangkutan niya noon at sapat na umano ang mga ulat tungkol dito. Patay sa pre-trial brief na inihain ng House Prosecution Panel, kabilang itong si Andres sa 8 testigong inaasahan na magpapatotoo kaugnay ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga ang testimonya ni Andres upang suportahan itong kanilang argumento na may kakayahan umanong gumamit na karahasan ang Vice Presidente.
18: Bombo Sports News.
17: Binigyang halaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pagkakaroon ng exhibition games para sa Gilas Pilipinas para naman sa kanilang pagsabak sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers at makakaharap kasi ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng New Zealand at Australia para naman sa susunod na rounds. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. na simula noong 28 ng Hunyo ay nagsimula na ang kanilang exhibition o nung nakalipas na taon ay nagsimula na ho yung kanilang mga paghahanda. Ngunit mangilan-ngilan lamang ang mga preparasyon hinggil dito. At magsisimula naman ang laro sa buwan ng Hulyo at nasa pangatlong pwesto ang Gilas para sa Group A kung saan ay mayroong 2 panalo at 2 talo ang kanilang record. Kaugnay niya, narito ang naging panayam ng Bombo Radio kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D.
19: Pupunta muna sila ng Brisbane. They have 3 or 4 days there of practicing together as a team. And then after that, they will fly to New Zealand already, to Wellington first. May kakalabanin silang team doon, yung Jets, no? And then when they get to Auckland naman, kakalabanin naman nila yung Bullets 2 days or 3 days before the actual FIBA game against New Zealand. So they're gonna have 2 friendly games on the 28th and the 30th.
3: Bagi yan ang exclusive interview ng Bomb Radio Philippines kay Samahang Basketball ng Pilipinas, Executive Director Erica D.
4: Sa iba pang usapin, mga kabombotster nation, pabor si House Committee on Basic Education and Culture Chair Person at Pasig Representative Roman Romulo sa panukalang higpitan o kagbawal itong paggamit ng social media ng mga batang may edad. This is sa east, pababa, kasunod ng mga insidente na karasan sa mga paaralan. Ayon kay Romulo, hindi sapat ang pagpasalamang ng batas dahil mahalaga ring matiyak ang mahigpit na pagpapatupad nito. Anya, dapat maging katuwang ang mga magulang at mga paaralan upang maging masigurong epektibong maipatutupad ang anumang regulasyon. Iginiit din ang mababatas na maraming kabataan ngayon ang mas bihasa sa paggamit ng teknolohiya kesa sa mga matatanda, kaya kailangan ng mas maagap na pagprotekta sa kanila laban sa posibleng pamamaslang at mapaminsalang online content. Lumabas ang pahayag ni Romulo habang pinag-aaralan ng mga mambabatas sa mga posibleng hakbang matapos itong isang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, kabilang ang pagrepaso sa papel ng social media at iba pang online platforms sa paghubog ng marahas na pag-uugali ng ibang kabataan.
3: Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga kastarnation, ay 16 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa puntong ito ng atin pong balitaan, kuha na tayo ng mga report mula sa ating mga himpilan kaugnay sa mga tinugay-gayan nilang kaganapan sa kani-kanilang mga lugar at iba pang mga tinutukang malalaking balita. Update muna tayo hinggil doon sa magnitude 6.5 na lindol na naramdaman na naman sa parte ng Mindanao. Ang Office of Civil Defense, Region 12, may mga panawagan na ukol sa kahandaan matapos naman ang malakas na naman na pagyanig. May balita ang Bombo Radio Johnson.
20: Isang malakas na magnitude 6.5 na lindol ang yumanig sa karagatan sa timog na bahagi ng Balut Island sa munisipyo ng Sarangani, Davao Occidental, alas 7:34 kagabi, Hunyo 26 nitong taon. Ayon sa FIVOX, ang sentro ng lindol ay naitala 90 kilometers sa timog kanluran ng Balut Island at may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan ang pinakamalakas na naitala ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, habang intensity 4 naman sa Don Marcelino at Santa Maria sa Davao Occidental. Samantala, lalawagan si OCD Region 12 spokesperson Beverly Ann Santos sa publiko na manatiling kalmado ngunit mapagmatsyag dahil nagpapatuloy pa rin ang mga aftershocks sa rehiyon. Hinimok din ito ang mga residente nakatira sa mga baybayin lugar na agad sumunod sa abiso ng mga otoridad sakaling magkaroon ng paglikas at pumunta sa mas ligtas o mas mataas na lugar kung kinakailangan.
21: Saka po kung nakatira naman yung mga residente naman na mga

0: Etong landowner at apat na bodyguards nito arestado at sasampa ng 10 patong-patong na kaso kasunod ng umano'y illegal detention, pamamaril at destruction sa isang luxury resort sa Iloilo kasunod ng away sa lupa. May balita dyan ng Boom Radio Iloilo.
1: Mahaharap sa 10 kaso ang isang may-ari ng lupa at ang apat nitong bodyguard dahil sa pagdadala ng matataas na kalibre ng baril at sa umano'y pamamamaril sa isang dating luxury resort sa Sikogon Island sa bayan ng Carles na nasa hilagang bahagi ng Iloilo. Kinilalang na arestong landowner na si Dave Sarosa na dinala sa kustudiya ng pulisya sa mainland Carles matapos ang isinagawang negosasyon ng mga otoridad. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang direktor ng Police Regional Office 6, sinabi niyang isasampa laban kay Sarosa at sa kanyang mga kasamahan ng mga kasong illegal possession of firearms, serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grave threat, at malicious mischief. Ayon sa mga otoridad, nag-ugat ang insidente sa matagal ng alitan sa pagmamayari ng lupa sa isla. Inakusahan ni Sarosa ang Ayala Land Incorporated na umano'y land grabbing o illegal na pagkamkam ng lupa. Dahil sa walang habas na pagpapaputok ng baril, nalagay rin sa panganib ang buhay ng 11 manggagawa ng resort na siyang mga natitirang empleyado sa isla matapos itinigil ng Ayala Land ang operasyon nito sa turismo sa Sikogon. Si Sarosa mismo ang kumuha ng isang video kung saan makikitang may hawak siyang high-powered firearm. Tinawag niyang kumpanya na mang-aagaw ng lupa at sinabing ang nabigong kasunduan sa joint venture ang naging dahilan kung bakit naghirap at nagutom ang mga residente sa Sikogon Island. Iginiit pa niya na ang kabiguan ng naturang partnership ang direktang naging sanhi ng kagutuman ng mga residente sa isla.
2: Ito sa report na natanggap natin na meron pong discharge sa habang nandun sa kalimit ng labing kapo yung empleyado na pa-pusa, pinaputokan yung mga bangka, ilang properties po sa mga videos na pinagawa sa atin. Na may dalawang video na brandishing siya ng firearms, so sabi ko ito ay tahasang paglabag sa kapag.
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Dako naman tayo dyan sa Eastern Visayas, mag-ama sugatan sa nangyaring pamamaril. Diyan sa Burawin, Leyte, yung suspect ay pinaghahanap pa. May balita ang Bombo Radio Tacloban.
4: Iniimbestigahan na ng Burawin Municipal Police Station ang insidente ng pamamaril sa Barangay Distrito 2, Burawin, Leyte kahapon. Ayon kay Police Major John Ray Layog, Chief of Police, Burawin Municipal Police Station, pauwi na mula sa paaralan ang mag-ama na si alias Mel, isang negosyante at alias Mike, nang bigla silang pagbabarilin ng isang hindi pa nakikilalang suspect. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 8 basyon ng bala ng isang .45 caliber pistol na ginamit ng suspect sa pamamaril. Nagtamo ng sugat sa binte ang amang biktima at minor injury naman sa bata. Sa ngayon, nasa stable na ang kondisyon ng dalawang biktima ng pamamaril.
5: Daling pagsundo sa anak niya sa school, pagdating po sa may kanto, doon siya binaril ng dalawang tao. So may na-recover tayo na 8 basyon ng .45, tapos yung kama ng biktima, isa hita lamang. Hita, tapos yung bata, parang tinamaan ng ricochet na bala, yun ang tumama sa paanong years old na.
4: Tiniyak naman ni Layog na isolated case ang kasong ito ng pamamaril at hindi dapat matakot ang mga residente bagkos ay i-report agad sa pulisya kung may makita silang kahinahinalang taong naglalakad sa barangay at tumawag sa kanilang hotline number. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Chailiran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Itong public interest lawyer na nawagang ibasura ang Juvenile Justice Act at ibalik ang dating provisyon ng revised penal code sa mga minor na sangkot sa krimen. Kaugnay niyan, may report ang Star FM Cebu.
6: Nanawagan ang isang legal expert na ipawalang bisa ang Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provisyon ng revised penal code sa pananagutan ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Attorney Ariel Inton na sa ilalim ng revised penal code, exempted lamang sa criminal liability ang mga batang wala pang 9 na taong gulang. Samantala mga batang mahigit 9 ngunit wala pang 15 taong gulang ay maaaring pa rin mapanagot kung mapatutunayan kumilos ng

0: May discernment. Ayon kay Atty. Ninton, sa ilalim ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa criminal liability ang mga batang 15 taong gulang pababa at sa ilalim lamang sa intervention program. Iginit pa ng abogado na mas nararapat ibalik ang dating probisyon ng batas kasabay ng paglalagay sa mga kabataang sangkot sa krimen sa iwalay na pasilidad tulad ng Boys or Girls Town at hindi sa kulungan kasama ng mga hardened criminal.
1: Bakit pinayang Juvenile Justice Welfare Act at bumalik mo tayo dun sa mas simple, mas nauunawaang provisions ng revised penal code pagdating sa mga youthful offenders o sa mga minors na nasasangkot sa krimen. Ang problema po kasi masyadong tumutuon yung discussion dito sa rehabilitation ng nasasangkot sa krimen. Nakakalimutan natin na dapat magkaroon ng hustisya para sa biktima. Diba? So, magkakaroon naman ng rehabilitation pagkatapos na magkaroon ng hustisya para sa biktima.
0: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
2: Yung pagkawala raw ng paggalang at pakikinig sa magulang ay yung pangunahing parenting challenge ngayon ay dyan sa Commission on Population and Development. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Rojas.
3: Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang unti-unting paghina ng komunikasyon sa pagitan nila at ng kanilang mga anak ayon sa Commission on Population and Development Region 6. Ang pahayag na ito ay kasunod ng insidente sa Tacloban City kung saan 2 menor de edad ang nasangkot sa pamamaril sa loob ng isang paaralan na muling nagbigay pansin sa kaalagahan ng pag-abay sa mga kabataan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Regional Director Harold Alfred Marshall, sinabi nito na batay sa mga ulat at feedback na nakuha ng mga local population offices mula sa iba't ibang komunidad sa rehiyon. Maraming magulang ang nag-aalala dahil unti-unti nang nasisira ang komunikasyon sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon kay Director Marshall, mas mahalaga ng impluwensya ng mga kaibigan sa ilang kabataan kaysa sa mga payo at paggabay ng kanilang mga magulang. Mayroon din anyang mga anak na nakikinig sa sinasabi ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi naman ito isinasapuso o sinasabuhay. Sa halip, pag ginagawa lamang nila ito upang matigil ang pagsita o maiwasan ang galit ng kanilang mga magulang. Binigyang diin din ni Marshall na hindi lamang ang mga magulang ang may pananagutan sa pag-abay sa mga kabataan. At niya, mahalaga rin ang pakikiisa ng paaralan, komunidad at pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa pagpapahalaga, disiplina at responsableng pag-uugali ng mga kabataan upang maiwasan silang masangkot sa krimen at iba pang uri ng mga karahasan.
4: Working together as a community, as a nation, in improving, in forwarding, furthering the program of the Commission on Population and Development, particularly Responsible Parenthood and Family Planning, and Adolescent Sexuality and Youth Development. It's critical that everybody gets on board, whether you're local government unit, you are national government unit, you are an NGO, a civil society organization, or a faith-based organization.
3: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Ang Venezuelan government patuloy sa kanilang assessment sa danyos at casualties matapos itong malalakas na lindol. Ma-report dyan ang Bombo Radio Butuan.
6: Patuloy pa rin ang isinasagawang assessment ng pambansang pamahalaan ng Venezuela sa mga pinsala at casualties matapos tamaan ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Vice Consul John Michael Solitario ng Philippine Embassy to Bogota, Colombia na nagpapatuloy din ang search and rescue operations kasama ang mga rescuers mula sa ibang bansa gamit ang kanilang rescue at medical teams pati na rin ang mga kagamitan. Nananatiling hamon ngayon ang patuloy na pagsasara ng paliparana sa Caracasa, partikular ang Simon Bolivar International Airport na siyang pangunahing daanan papasok sa Venezuela. Habang sarado pa rin ang bus lines at subway dahil sa pinsala sa mga kalsada. Kumpirmado rin ng opisyal na naglabas na ang imbahada ng official advisory sa kanilang mga social media accounts para sa mga kababayang Filipino sa Venezuela. Kabilang dito ang pakiusap na mananatili sa ligtas na lugar at huwag mo nang lumabas kung hindi mahalaga. Patuloy na imomonitor ang balita, susunod sa abiso ng pamahalaan ng Venezuela at magtago ng kopya ng mga emergency numbers at hotline ng imbahada. Sa kasalukuyan, nilinaw ng opisyal na wala pa silang natatanggap na kahilingan mula sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs para sa assistance. Ngunit tiniyak niya na bukas ang imbahada sa pagbibigay ng anumang kinakailangan ng ating mga kababayan sa nasabing bansa.
7: Base po sa mga natanggap nating reports, again mula sa pamahalan ng Venezuela, patuloy naman po ang retrieval and rescue operations at nagbadala na rin po ng tulong ang mga ibang bansa para po magkaroon ng mga emergency medical team at rescue teams at equipment na papasok po sa Venezuela. Ngunit ang pinakamalaking challenge po hanggang ngayon ay sarado pa rin po yung airport sa Caracas, ang Simon Bolivar International Airport na kanilang main gateway papasok sa Venezuela.
6: At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bumbo Radio Butuan para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Rulan Hania nag-uulata. And this is Bumbo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo!
8: Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay mula sa data ng pagsasara ng trading nito pong nakalipas na araw. Magre-resume naman ang kalakalan sa Lunes alas 9 ng umaga. Katumbas ngayon na ang isang US dollar ay 61 pesos and 29 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar 47 pesos and 35 centavos. Saudi Arabian Rial 16 pesos and 35 centavos. Habang ang Euro ay 69 pesos and 82 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan, nariyan ang Bumbo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live sa Visayas Region. Masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bumbo Radio Philippines sa atin pong mga himpilan. Sa Iloilo, nariyan ang Bumbo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bumbo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bumbo Radio at Star FM Cebu. Abang sa lalawigan ng Capiz, Bumbo Radio at Star FM Rojas. Pero kung kayo ay nasa bahagi po ng Aklan, Bumbo Radio Calibo. Doon naman sa Eastern Visayas, Bumbo Radio Tacloban.
5: At bago tayo magtapos, mga kabombuster nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
9: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pangumagang edisyon ng Bumbo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bumbo News Center, Makati, this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio!
10: Bumble.
8: For the most trusted source